0: karangalan. Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad Sangsagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Pilar kag sansaran sang pagwaragwag sa patag sang kahanginan kag subungman sa pagsulat sa periodiko o payagan nga kaupod naton mga veterano nga journalist, no? Kilala gid naton ni siya permi, no? Isa man kay historian manugsulat sang libro si Tatay Modisto Modi sa Unoy ang report nga nagtaliwan sa karong adlaw. So bilog nga pamilya sang K5 News FM sa pagpanguna sa amon siyo nga si Dr. Ramil Uy nagabuylog sa kasubukan na batyagan sa bilog nga media industry sa Bacolod kag sa pamilya sa Unoy sa iya saring pagtaliwan, no? As per report kada baton ta from K5 Red Salgado, no? So condolence to sa Unoy family. Noy ara na ta. Ara na sila ba sige nang lanta na magtabid subong sa K5 News FM Palawan para sa aton sining broadcast, no? So check ta lang aton nga K5 News FM Palawan with K5 Sir Alex sa paglumutan 4-hour tandem broadcast. Check ta this time around. Kaya ang aton nga anchorman, the former city councilor and vice mayor of Bacolod City, now one of the senior broadcaster and anchorman of Palawan, si K5 Alex Paglumutan. Sir Alex, good morning. Welcome diri sa Bacolod.
3: Ang 5K Broadcasting Network sa buong bansang Pilipinas.
4: Oh, de los pueblos.
3: At kinalaman pa rin ito mga ka-K5 sa marathon broadcast ng K5 News FM Palawan. Ito sa pagkasunog ng MB June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan, kung saan ang initial na reported casualty, 5 ang namatay, 43 ang nasagip, 86 ang reported missing. Meron ng exclusive na coverage ang K5 News FM Palawan sa pamamagitan ni K5 Ray Almudal, Grace Belestrino, and Jimmy Nalyasca. Bago tayo magpatuloy, i-roll call natin ang mga himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Sir, saan natin ito? Sa ating flagship na, station, ang K5 News FM, Bacolod City. I suppose kasama natin dyan ang ating Vice President for Operation, K5 Eljan Castaño, at K5 Eric Tenerepe. Bacolod, come in!
2: Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Eh, kasama niyo po si K5 Eljan Castaño. Nag-iisa po tayo ngayon dahil merong importanteng bagay na pinaloap si K5 Eric. Nakaantabay na ang buong lungsod ng Bacolod at lalawigan ng Negros Occidental, including Negros Island Region, para po sa mga huling kaganapan ng update ukol po sa pagkasunog ng MV John Aster dyan sa Palawan. Balik po sa inyo, K5 Alex.
3: Maraming salamat sa ating flagship station, ang K5 News FM, Bacolod City, anchored by our Vice President for Operation, K5 Eljan Castaño. From Bacolod City, proceed tayo. Signal check, roll call, K5 News FM, Iloilo. Iloilo, come in.
5: Magandang umaga, K5 News FM Palawan at sa buong himpila ng K5 News FM Philippines sa buong Pilipinas. Nakahanda na po yung K5 News FM Iloilo para sa additional na mga information na ating makukuha dyan mismo sa Coron, Palawan, kasama ang ating reporter na si K5 Raymond Almudal. At ang karagdagang impormasyon pa na mababahagi sa atin mamaya ka K5 Alex. Kasama ko si ka K5 Christian Hagurin ng K5 News FM Iloilo. Balik ka na ka K5 Alex.
3: Salamat K5 News FM Iloilo from Iloilo. Tunguhin natin ang K5 News FM Isabela Santiago. Please acknowledge K5 News FM, Santiago.
6: K5 Alex, magandang umaga ang mga pagkakarik natin, taga-subaybay sa Cagayan Valley Region dito sa Norteng Luzon. Naka-antabay sa mga latest na kaganapan sa trahedya ng nasunog na MV June Aster kung nasaan at anong nangyari na sa 86 na missing na mga pasahero. Very loud and clear ang signal niyo rito sa Cagayan Valley Region. Balik sa iyo, K5 Alex.
3: Maraming salamat mula sa K5 News FM Santiago, Cagayan Valley Region. Punta tayo sa Olongapo City. K5 News FM Olongapo. K5 mo. Olongapo City. K5 News FM Olongapo. Please acknowledge. Balikan natin ang K5 News FM Olongapo City. Let's proceed to K5 News FM Tacloban City. K5 News FM Tacloban. Go ahead. Tacloban. Okay, from Tacloban City, balikan natin ang Olongapo, Tacloban. Proceed tayo sa Mindanao, Cagayan de Oro City. K5 News FM, Cagayan de Oro City. Proceed.
7: Yes, good morning nga po, K5 News FM Philippines. Good morning buong bansa. Ready na po ang Cagayan de Oro sa latest information sa nasabing insidente. At loud and clear po kayo dito, sir.
3: Maraming salamat po, Cagayan de Oro, sir. Balikan natin ang Olongapo at Tacloban. Ano ang ready dyan sa kanila? K5 News FM, Dumaguete, standby. Proceed tayo sa K5 News FM sa lalawigan po ng Antique. K5 News FM, Antique. K5 mo.
8: We are very interested and curious about this incident since we are both sharing waters, no? Dito sa West Philippine Sea. We are very interested to hear updates. K5 News FM Palawan, Sir Alex, balik sa iyo.
3: Maraming salamat, K5 News FM Antique. From Antique, dumako tayo sa K5 News FM Rojas. K5 News FM Rojas, K5 mo.
9: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaantabay na po ang Rojas City at lalawigan ng Capiz. K5 Alex, you're coming in loud and clear. At gusto po malaman ng K5 News FM Rojas kung anong dahilan ng pagkasunog ng MV June Aster. Balik sa iyo, K5 Alex.
3: Salamat, K5 News FM Rojas. Now from Rojas to Calibo, Aklan. K5 News FM, Calibo, Aklan. K5 mo.
10: Good morning, K5 News FM Philippines, 555. Okay yung signal dito sa Calibo, sa Aklan. Ready din kami makinig sa latest updates na nangyaring trahedya dyan sa Palawan. Back to you, Sir Alex.
3: Maraming salamat, K5 News FM Calibo, Aklan. Balikan muna natin ang signal ng K5 News FM sa Olongapo City. K5 News FM Olongapo City. Signal check, K5 mo. Wala ang Olongapo City. K5 News FM, Tacloban City. Balikan natin. Tacloban City, K5 News FM. Signal check, roll call. K5 mo. Wala rin ang Tacloban. Balikan natin ang K5 News FM sa Negros Oriental, Negros Island Region na nakabase sa Dumaguete City. K5 News FM, Dumaguete City. Roll call, signal check. K5 mo.
11: Nagagasalamat ka, K5. Sir Alex, 5x5 ang dating. Tapos maliban dito sa Dumaguete, 12 stations sa Negros Oriental, nakahook up rin ka, K5 Alex. Back to you, sir.
3: Maraming salamat, K5 News FM, Dumaguete City. Kasama na dyan ang mga himpilan sa buong Negros Island Region, Occidental at Oriental. Now, siguro papasok, sasama na lang sa atin ang K5 News FM Olongapo at Tacloban City. Kindly standby sa oras na ito, mga 18 minutos ang nakalipas.
4: Foro de los Pueblos.
3: Sa mga programa ng Foro de los Pueblos sa Bansang Pilipinas sa pamamagitan ng mga himpilan ng 5K Broadcasting Network Incorporated. Let us proceed with the development. Ready na mo si K5 Ray Almodal sa pinagsanib na porsa ng K5 News FM, ang ating news team na doon mismo ngayon, exclusive, kasama nila ang miyembro ng Maritime Authorities, Philippine Coast Guard, lahat ng mga rescue operations kasama na dyan, ang lalawigan ng Palawan at mismo ang nakabase sa bayan ng Coron. Now what is interesting right now, marami na ang mga pamilya na dumudulog dito sa atin. Marami na tayong na-interview na pamilya ng namatay, pamilya ng missing, pero itong 86 number na mga missing sa talaan ng Philippine Coast Guard, umaasa ang karamihan sa pamilya rito na buhay pa ang kanilang pamilya. What is very interesting right now, itong pagbalik ng search, rescue, and retrieval operations doon mismo sa barko, mga K5 News FM, sa buong Pilipinas, may mga naiwan ba sa barko? That is the question. Kasi katakot-takot ito. Kuyang iba, hindi nakatalon kasi nagkita nyo naman sa initial na report, grabe ang paglagablab ng barko mula doon sa pagsabog na nararamdaman. That is, again, subject for investigation. Ano bang karga nito? May fuel ba na karga, etc. Pero we cannot speculate unless the authorities will have the confirmation. I-check natin live and direct mula sa Coron, Palawan. Isa sa mga world's wonder. Ang Coron, Palawan, isa ito sa kinagigiliwang isla at paraiso sa lalawigan ng Palawan kung turismo ang pag-uusapan. Para sa benepisyo, balita, informasyon. Live and direct. Doon mismo sa pangyayari K5 3 Modal K5 mo.
12: Yes, K5 Alex, magandang umaga ulit at magandang umaga rin sa lahat ng mga kababayan natin nakikinig sa buong Pilipinas at sa lahat din ng mga K5 radio stations na nakahukap ngayon sa atin para malaman kung ano yung pinaka-latest update sa nangyaring pagkasunog dito ngang MV June Aster dito lamang Setyembre 9 ng gabi. Actually, kalalapag-lapag lang namin talaga rito sa bayan ng Coron, Palawan, sakay kami ng MRRV, Capi Ingano, ng Philippine Coast Guard. So, umaga na kami, dumating dito sa Coron, umalis kami doon sa Puerto Princesa, alas 4, at inabot kami ng mga alas 5 o alas 6 nang kami ay makalapag dito sa Coron. So, ngayon, dumiretso kami rito sa tanggapan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng munisipyo ng Coron para humingi tayo ng assistance para makasama tayo doon mismo sa area. Ang problema, ka-K5 Alex at sa lahat ng mga K5 News FM sa buong Pilipinas na nakatutok ngayon, nililimitahan yung mga media ngayon na makuha ng impormasyon may kaugnayan dito sa insidente o sa trahedyang ito. So, hindi kami pinasabay sa MDRRMO na papunta rin doon mismo sa area, which is dito yan sa Barangay Turda sa bayan ng Coron, Palawan, na may layong nasa 35 kilometers mula rito sa Coron Town. Kung magmi-mainland kayo, nasa 35 kilometers, almost 1 hour yung biyahe. Kung magbabangka naman, siguro mga dalawa o nasa tatlong oras bago ka makarating doon mismo sa area kung saan nasunog itong sinasabing barko, mga ka-K5. So ngayon, papunta kami doon sa area dahil dito sa Coron ay talagang medyo may kamahalan yung mga services nila rito. Dapat. Hindi kagaya dyan sa atin sa Puerto Princesa kasi tourist destination itong area na ito.
13: Correct.
12: So lang ano eh, walang tayo access doon sa mga vehicles dahil limitado lang din pala yung kanilang car rental dito na medyo may kamahalan. So ang ginawa namin, naka-standby na yung mga motorsiklong sports na gagamitin namin papunta doon sa Barangay Turda dahil sinasabi ng mga residente rito, pati na rin ang ilang mga opisyalos dito sa bayan ng Coron, mahirap daw talaga ang kalsada doon. Hindi raw halos makapenetrate, pati na rin yung ilang mga van, yung mga ilang mga sasakyan, no? Kailangan talaga dito naka-offroad daw kayo para makapunta doon sa area. So yun yung gagawin natin ngayon para makakuha tayo ng first-hand information may kaugnayan dito sa pangyayaring ito. Kasi base doon sa pinakahuling information na binigay sa atin ng Philippine Coast Guard, kahapon kasi matapos yung isinagawang press conference ng Philippine Coast Guard sa kanilang headquarters mismo sa National, synchronized na raw at isang bigayan na lamang daw ng impormasyon at iisa na lang daw ang maaaring kausapin, which is nahihirapan tayo dito sa mga media rito sa lalawigan ng Palawan na makakuha ng impormasyon kasi limitado yung ibinibigay nilang impormasyon sa atin, maging yung dito sa MDR at MUNUNUN ay pinifilter pati yung mga info. Pero pag nandun na tayo sa area, wala na rin sila magagawa, mga ka-K5, at sisiguraduhin natin na makakakuha tayo ng sariwang impormasyon. At sabi ng Philippine Coast Guard, dahil nakausap din natin kanina yung tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan, sa oras na matapos nila yung operasyon ngayong araw na ito, or kung ayaw man nating sabihin, ayaw man nating isipin na mayroon pang mga casualties doon na naipit sa loob, na posible daw yun, dadalhin daw tayo ng Philippine Coast Guard doon mismo sa area itong mga impormasyon na ito. At sa ngayon na, lahat ng mga concerned agencies, lahat ng mga rescue teams ay talagang naka-zero na ngayon dito sa bayan ng Coron. May kaugnayan dito sa insidente na ito o sa trahedya na ito. Naka-blue alert status na rin ang operations center ng lalawigan ng Palawan. At baka makasabay pa namin mamaya si Governor Amy Alvarez na pupunta rin doon sa area para siya sa atin yung lugar at makapagbigay din ng konting tulong doon sa mga kababayan natin. Nandito na rin yung Regional Director ng Regional Risk Reduction and Management Council ng Mimaropa, pati na rin yung ilan sa mga investigators ng Marina, ka-K5 Alex, mga ka-K5, para magsagawa ng investigasyon kung ano ba talaga yung tunay na nangyari at bakit nasunog yung barko. Dahil base doon sa initial din na investigasyon ay binigay sa atin, particularly ng Philippine Coast Guard, base sa kanilang pakikipag-usap sa ilan sa mga sakay o mga survivor nitong nasunog na MV June Aster, may narinig daw sila pagsabog. Pero ngayon, kasi ngayon talaga yung pinaka-full-blown na operation na gagawin, kasi kahapon hindi pa halos makadikit, hindi pa halos makasakay, makasampa ng barko yung ilan sa mga rescuers dahil napakainit para doon sa mismong surface ng barko, kaya hindi talaga sila makasampa ngayon. So possible ngayon, maaakyat na yung barko at makikita na kung ano yung sitwasyon dun sa loob, kasi base sa ating mga nakuhang impormasyon mula sa ating mga reliable source, mga ka-K5, talagang may mga naipit daw doon sa loob, lalong-lalo na doon sa aircon room na tinatawag.
13: Okay.
12: At din sa initial na investigasyon ng Marina, mga ka-K5, yung sinasabing pagsabog ay nanggaling daw, doon daw nagsimula sa cargo hall ng naturang barko, ka-K5 Alex at mga ka-K5. Okay. So yan ngayon yung i-verify natin pag nandun na tayo sa area, kasi yan pa lang yung hawak po nating impormasyon ngayon dahil kalalapag lang namin dito ng Coron. So minamadali namin na makarating doon sa area para at least may makausap tayo, kasi alam natin yung ilan sa mga kamag-anak ay nandun din mismo sa barangay Turda, yung iba doon na natulog at inaantabayaran itong ginagawang update, ginagawang pag-rescue doon sa nasa mahigit 80 na mga nawawala, mga ka-K5.
13: Okay, K5 Ray Almodal, para sa idea ng ating mga kapatid na impilan sa 5K Broadcasting Network, mga K5 station sa buong bansa, dating mo doon sa barangay Turda, ano ang distance mula doon sa Turda hanggang doon sa barko kung saan doon nasunog sa area na ito sa karagatan ng Coron? How far? Ano kalayo itong barko doon mismo sa area ng barangay Turda?
12: Yes. Base sa impormasyong ibinigay sa atin ng mga lokal na residente dito sa bayan ng Coron, pati na rin sa ilang mga opisyalis na nakausap natin ka-K5 Alex, mga ka-K5 sa buong Pilipinas, nasa 7 nautical miles, kasi kabilang isla raw yun eh. Hindi talaga siya doon mismo sa pagdating natin sa barangay, na nandun lang sa mismong tapat ng talampasigan yung barko. Nasa kabilang isla pa raw napadpad itong MV June Aster. So yun yung pupuntahan natin mamaya at sana ay mapagbigyan tayo na makapunta ron, kasi yung ilan sa mga volunteer rescuers dito sa bayan ng Coron, yung mga gusto mag-volunteers, ay pinapabalik ng Philippine Coast Guard. So hindi sila pinapayagan na makalapit doon, or hindi natin alam kung ano.

0: karon na lahat ng mga fast craft or yung mga sasakyang pandagat, pampasaherong pandagat, napupunta rito sa Coron dahil nga dito sa trahedyang nangyaring ito.
1: Okay, standby. Tatanungin natin kasi ang lahat ng mga himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas, they are willing na malaman pa ang ilan sa mga angulo rito. Let's check first ang ating flagship station sa K5 News FM Bacolod with BPO Sir Eljan Castaño. Bacolod, come in.
2: Maraming salamat po K5 News FM Palawan. Based on the report of K5 Raymond Almunda, lumalabas na kailangan pa nilang makapunta doon sa lugar at medyo limitado pang impormasyon na pinapalabas. Pero as of the moment, meron na bang initial report na pinabas ang Philippine Coast Guard o ang mga maritime authorities kung ano ba talaga ang naging dahilan bakit nasunog itong MV John Aster K5 Palawan?
1: K5 Ray Almunda?
0: Yes, actually, K5 Eljan, sa ngayon wala pa silang talagang konkretong rason or yung origin of fire na tinatawag base sa terminology ng mga taga Bureau of Fire Protection. Base lang itong nakukuha nila ng mga impormasyon na ibinabato rin sa mga media, galing lang din doon sa mga survivor na sakay nitong MV June Aster. Na sinasabi, may narinig daw na pagsabo at base rin doon sa initial na investigasyon, nanggaling daw doon sa cargo hall na tinatawag ng barko. Tapos doon na raw, biglang lumaki yung usok at biglang lumaki na rin daw agad yung apoy. Pero yan ay patuloy pang iniimbestigahan ngayon ng ating mga otoridad, lalo na Bureau of Fire Protection. Kasama na rin nila dito, katuwang na rin nila dito yung marina, para matukoy talaga kung ano ang pinagmulan at kung saan talaga galing itong sinasabing pagsabog na narinig ng ilan sa mga survivor na nakausap ng ating mga otoridad.
1: Follow-up question, K5 News FM, Bacolod.
2: Okay, balik na sa inyo, Palawan. So far, that's the only question we have. Back to you, Palawan.
1: Okay, maraming salamat, K5 News FM, Bacolod, sa mga katanungan mula sa K5 News FM, Iloilo, K5 mo.
3: Magandang umaga ulit na ka-K5 Raymond at ka-K5 Alex. Si ka-K5 Ray Umalay ito at kasama ko si ka-K5 Christian Hagurin ng K5 Giuseppe Iloilo. Yung aming katanungan, sa lahat ng mga nalistang missing at nalistang survivor, ilang mga crew members ba yung nakasurvive at ilang crew members yung still missing ngayon? Nakaligtas din ba yung kapitan ng barko? Kasi itong mga tao, mahahalaga yung papel nila sa loob mismo ng MV June Aster na makapagsasabi at makapaglalahad kung ano yung nangyari before no lumiyab itong barko ka K5 Raymond Almunal.
1: K5 Ray?
0: Yes, yes, tama ka K5 Ray at syempre ka K5 Christian. Sa ngayon, yung inilalabas pa lang na impormasyon na galing din mismo sa mga authorities natin dito sa lalawigan ng Palawan ay yung listahan pa lang mismo kung ilan yung survivor, nasa 43 survivor ito, at yung missing na nasa 86. At base kasi doon sa bilang ng mga pasahero nitong MV June Aster, isang 117 yung pasahero, 17 naman dito yung mga tripulante. Pero yung binigay nilang bilang sa atin, hindi pa nila nilagay doon kung may kasama bang, may survivor din bang tripulante, pero base doon sa mga impormasyon na karating natin, may tripulante na survivor ka K5 Ray. At tingin natin mamaya siguro pag napagbigyan tayo o nandito pa sila sa Coron District Hospital, pwede natin silang makausap. Pero so far, yun pa lang yung binibigay na listahan sa atin. Hindi pa naka-itemize kung sino ba dito yung ilan sa mga tripulante o kung lahat ba ito ay mga pasahero mismo nitong MV June Aster.
1: Okay. Sa recorded 86, kasama ang ilang crew. Sa na-rescue na 43, meron ding crew. Sa casualty na 5, hindi sinabi kung may kasamang crew. Yan muna. Follow-up question, K5 Iloilo. Go ahead.
3: Okay, siguro i-verify lang natin ito mamaya ka K5 Raymond kasi kapapasok lang ng information mula sa ating news center at nahagulip na lang ang informasyon na yung missing ay binababa

0: binaba na sa from 86 to 84. Kasi based on the information, yung dalawang pasahero na napasama doon sa listahan ay hindi nakasakay. Maswerteng hindi nakasakay ng barkong MV June Aster. So from 86 naging 84 lang. Kakapasok to na balita mula sa ating news center sa mga ilang himpilan at network sa Pilipinas. Balik sa inyo na, K5 Alex. Wala na po kaming karagdagang katanungan.
1: Maraming salamat mula sa K5 News FM Iloilo. Tunguhin natin ang K5 News FM sa area ng Luzon, Santiago, National Capital, or Cagayan Valley Region, Santiago Isabela, K5 News FM Santiago. Go ahead.
2: Salamat K5 Alex, si K5 Errol Dacame ito. K5 Ray dyan sa Coron, Palawan, ang nais kong mabatid
0: right,
2: una.
0: Nabatian natin mga ka-K5 ang atong broadcast sa tandem.
1: K5 Santiago, Sid.
2: Yep, K5 Ray, Almudal, nais nating malaman kumusta ang panahon dyan? Kasi kahapon ang rescue and search operations ay ipinatigil because of the bad weather. So ngayon ba ay okay ang panahon that will give way for the continuance of the search and rescue operations sa araw na ito, Ray?
1: K5 Ray?
3: Yes, K5 Errol. So far, so good ang panahon dito sa Coron. Medyo makulimlim at medyo maulap kasi ang Calamianes Group of Island ay bukang isa ito sa mga tatabaan ngayon ng low pressure area dito sa lalawigan ng Palawan. So Calamianes Group of Island kasama rito ang bayan ng Coron. So sa ngayon, makulimlim ang panahon pero wala namang pagulan-ulan. Pero kanina pag-dock namin dito sa pier, may pag-ambon-ambon ka K5 Errol. So panalangin natin na sana mamaya ay gumanda ang panahon kasi kahapon, tama yung binabanggit mo, maliban sa masama ang panahon kahapon, nagkaroon pa ng mga subasko kahapon kaya talaga nahirapan yung mga rescuers natin na ikutin o isiya sa atin yung kinaroroonan mismo na nasunog na MV June Aster.
1: Okay, follow-up question, K5 News FM Santiago.
2: Wala na kaming follow-up question, K5 Alex. Ang importante kasi yung time, ano? Habang nagtatagal ang search and rescue operation, namimiligro yung buhay ng mga missing pa rin. Baka to you, Alex.
1: Okay. Mula sa area ng Luzon, sa pamamagitan ng K5 News FM Santiago, tunguhin natin diretso ang Cagayan de Oro sa Mindanao. K5 News FM, Cagayan de Oro, AK5 mo.
4: Magandang umaga po, K5 Alex, at magandang umaga sa lahat. K5 Jonathan Sarmiento po ito, Nathan Sarmiento, at kasama ko dito si K5 June Duterte. Ito po ang katanungan namin na mula dito sa Cagayan de Oro. May info na ba tayo may koordinasyon na ba yung management ng MV June Aster sa authority o sa mga biktima nitong trahedya sa ngayon?
5: Okay, so sa tabakaw to na, no, na utod kita, well, maano kita sa ito naman nga ma-broadcast. So ako nung pinaka-latest, no, utod, noy? Ton nga awag sa bat, no? Okay, balik kita sa itong tanong broadcast, no? Dumoto na nga ton siling Zoom. So we're trying to call. So siguro mandok na kita sa itong sister station. Ang karon sa unto, bantayan ng dugang abang update. We're about to end the call na, no? Thank you so much. Bantayan ta, grabe, ha? May ibang to ka survivor. We're trying to connect with Congressman Javier Benitez, no? Noy? Tilawan mo lang contact, no? Kung malabota siya, at least maplastar ta. Galing lang, masikatulog kay halina ko sa Trisay, no? May Miniluan Festival. But nonetheless, sa iluhan ta for the meantime, no? Samtang gaulat kita sang whatever development, na anok na kita sa Palawan, karon sa unto, maupod gyapon ang atong sister station, ang K5 News FM Bacolod sa Palawan. Kay may development na rin kay makanto na si area to, no? Ang aton sa nga mga katapo sang K5 News FM coverage team para matanaw anong sitwasyon sa barko to. Kay may report na dapat nun, may bantong nagkalasunog ato dito sa sulod. Now, i-check ko, balikan ko si K5 Wilson Villana. Ining nanungod na sa demolition kahapon. We're trying to connect with our interviewee, si Congressman Javi Benitez sang 3rd District. Pero doon lang alam, guru, kasi ito na garing lang, noy. nagaring lang, kaway niya ginasabat, alang alang guro, no? Sige, si Sino ta kay Kipay Wilson Villana, ano, utod kita sa ato nga sister station, nakabalik na sila, way na, no, utod, ang Zoom ta, no, utod, utod. Si, so, si Kipay Wilson na lang, no, tawagan ta, ha? Para may manuwag ta kahapon, we're supposed to have a coverage sa demolition, pero way madayon, I don't know what will happen. Ganun nagagawa na rin mga ka-K5, nga sa demolition lang, may iban dito ka nagpapalabag, doon nagagawa ay masinasang legal personality to represent sang ila ko galingon, kag daw nagagawa nga sila mismo, wala mang ginauyatan nga mga papeles. Pero may isang nga nagayamo nga sa delineation, arang niya sa liga pangalan, pero paano ba na i-treat ini kay ibang to? Nagsulod sa picture, siya ko na yung tagiya sa Bilog ng Pilipinas. Check tabi sa la number 1 mga ka-K5. K-Pab Wilson, anong update sa demolition kahapon? Na dayon kag wala na dayon kahapon, pero may chance nga dayon nun sa mga adlaw. Anong mga isyo nga nagpanibot? Ito nga ang why madayon kahapon. K-Pab Wilson, good morning.
6: Good morning, K-Pab Eljan and K-Pab Eric. Kuay git madayon no ang demolition kahapon, i-call off in siya. Bangod sa nga bad weather, K-Pab Eljan and K-Pab Eric, ito isama na ni sa technicalities no sa nga demolition order. Nga kinanglan, kung magkanda kikaw sa demolish, K-Pab Eljan, kinanglan maayo, gidya ang siyempo. So kagapon, duwa ka hukna no o nga nagluntad sa nga kinagamo sa tunga sa nga City Legal Office, Demolition Team, K-Pab Eljan and K-Pab Eric, kag ang ano ni ang nagapakilala nga katapo sa indigenous peoples, K-Pab Eljan and K-Pab Eric. So kagapon ang komisyon may nagtuhaw nga isa ka lalaki sa tunga sang supposedly makandak na tani K-Pab Eljan sa nga demolition sa lugar. Ugaling lang nagwa ini si si Romel Yulo kag nagpakilala kay Pab Eljan nga siya ang administrator sang tagiya mismo sang tuta, not only dito kay Pab Eljan sa Barangay 39 na, but he's claiming nga tagiya mismo sang tuta sang Bilog nga Pilipinas kay Pab Eljan. So ini ang tagiya nga pangalanan niya ini nga si General Absalon Porce Jr. kay Pab Eljan nga amo ini nagapanag-iya sa mga tuta sa Pilipinas kag ining si Romel Yulo ya amo ini kag administrator nga nagpakita dito agud magpakita man sa nga suporta sa mga residente dito sa lugar karon ang away pagit kay Pab Eljan ni kay Pab Eric nagluntad man kay bangod wala sang papel nga ipakita ang City Legal pero nagka-claim sila ya nga may demolition order sila kay Pab Eljan ni kay Pab Eric ang mga residente dito sa lugar nga katapo man sang Hiligay noon Sectoral Council man ni Kipag Aljan nagahambal niya nga kinahanglan sang court order Kipag Aljan pero gina-insist naman niya sa City Legal nga hindi na kinahanglan sang court order kay ang pinatindukan sa mga balay sa mga residente is a private property nga ginapanag-iyahan sa karon sang PCSO Negros Occidental kay ina nga area Kipag Aljan patindugan ina siya sang opisina sang PCSO. So given nga isa private property, wala na nagkakinahanglan sa court order, kundi demolition order na lang yan. Nga amo na sa karon ang ginauyatan sa City Legal Office kay Pab Eljan no, nga para sa pagkandak sa demolition. So the only way nga ipauntat ni o kung ipahamper ini ang demolition order sa suno sa kay attorney sabi, kinahanglan may TRO ini ang kapanag-iang nag-ilistar dito halin sa korte o ko na ano kanina inang ang restraining order black and white aljan nga para i-counter dito ang demolition order nga hindi matayon ang pagdemolish sa mga residente dito sa lugar karon kay Pab Eljan sa naghinun-ano naman niya si attorney Sabik kag si ano ni retired general na Levy kaupod ini ang nagapakilala nga administrator kay Pab Eljan kay Pab Eric nga nag-okehay na to sa baba for the demolition. Pagbalik, nag-ibwal na naman ang ikaduwang hukta naman sa kinagamok kay Pab Eljan tuntum nga nagabot na sa mga bato ang mga residente. Kag dito na, kinsikway naman sa mga residente dito sa lugar na inang lalaki nga nagpakilala ng administrator sa tag-iya kaduta, hindi naman katapo sa ila sininga grupo. Ang ila pagpati, kinpadalalan dito kay Pab Eljan, agud magsamong-samong, maghatag sang kamok, maghatag sang rikot, sa kung ano man ang proseso kay Pab Eljan ni Pab Eric no sa ining demolition. So may ara kita dira bala sang video niya no ining lalaki naka-portrait ina sa kalda kablod kay Pab Eljan ang iya sininga pahayag kag dalaya ang libro nga halin sa Supreme Court KFML dyan, no, nga gintago, allegedly, according sa iya, gintago kuno sa mga Marcos. Kat inang mga libro nga halin sa Supreme Court ang kaungtan sina mga titulo KFML dyan, KFML sa bilog ng Pilipinas, nga muna nga ara sa iya, kasi sila ang nagpanagkiyasan tuta sa Pilipinas. Sipa play ta, KFML dyan.
5: Okay, go ahead.
7: Sir, sa kalawigon, nasa mga ginapakasal ng mga demolition operation, clearing operation, doon subok talaga nakita?
8: Eh, pag wala kami nag-implement, eh, because nga at the time niya, hindi pa insakto na magbaang tagiya. Eh, because kanan nga kontra is oligarch, gobyerno.
7: Tagiya sa ano, sir? Tagiya sa?
8: Sang 4136, titulo de propiedad 4136.
7: Sakop na ang ano?
8: Kung gamito ta ang king ang Hacienda Pilipina is Indonesia ato na. Kani kay Republic of the
5: Philippines. Son? Ti subo nga doon, di pa Grisyo, magkamunin ka gamonis lang ya. Nag-iyas lang ka Pilipinas, budline eh.
6: So, ako malaki mo dyan, i-check na lang.
5: At ito lang yan, kung huwag ka bang legal personality, huwag ka ginaguro na rason para magdagay malabang. Tanawon ta! Tanawon ta sa kumagay, mayo tiyempo, kung nara pa. So, salamat, Ginson, kimabalik ko sa Palawan.
6: Sige, kaya mo dyan, so i-check na karoon ko na padayon nun, pa ni ang demolition or the next day, ang pagdemolish sa mga residente sa lugar, kaya mo dyan, and kaya mo dyan. So, mula tanay, balita na ito, ngayon sa Bacolod City Government Center, kagaradulo sa inyo sa Kaluan, sa Mighty City, Sirvayo, Magitex 700. Dupo na ito si K5 Vincent Curalde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Hanggalingawan sa Negros, K5 News, FM.
5: Balik kita sa ito nga sister station dito sa Palawan for more updates sa Salingang Matryon.
1: Ang mga himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Now again, ulitin.
5: So, okay na. No? So, ito makautunan. Bantihan, takaroon na ito. Trying to connect with our K5 News FM Manila para maka-coordinate kita sa spokesperson sang K5 sang Philippine Coast Guard National Office para mabalaan tanugang mga update nanungod sa pagkasunog sang barko. Subong sige paso sa barko K5 Ethan and K5 Adrian and K5 Riniel. Sige pa tong aso-aso sang barko and may reported 40 ka mga survivors. May nagkalaidyon. Amo nang aktual nga barko, tanawan niyo na subong. Sige pa ang, this is from Philippine Coast Guard, no? Nga report, sige pang aso. Ang initial report kina ba tonta, daw nga subject for confirmation, may ara nga naglupok kung mga K5 nga tanker sa sulod nga karga. Wala kita kabalo kung ano ang dalom nga rason di. But we're expecting nga kabay pa, no? Di lang magduga nga na mga reported nagkanamatay. So may 45 pa ka-reported missing. Ay sinaboard, tanawan nyo mo lang nag-aso-aso nga barko. Ni nga gina-report na itong laki na sa ato naman nga Tande Broadcast. Bantayan takaroon kay kumalabot ang Philippine Coast Guard. Base makatag sila sa aton sang initial investigation para sa aton nga mga palangga nga magkauturan. Base may mga himata kamo to, ginatingwaan sang K5 News FM Palawan nga makuha ang mga pangalan sang mga biktima. Kaya si kami mga himata, bla ka mong ari diri, no? Nga diri naga ukon na nalakip sa mga nagsakay to, mo hindi lang. Halintos Manila mo Hibaloon to, 1 p.m. Sige, check na to ng pinaka-latest karon ha? Sa ato naman yung pagpangalagan. So later, tingwaan ta makalabot karon by 1 o'clock pa available ang aton saling bisita from Philippine Coast Guard National para makapamangkot kita dugang kung bala, what really happened? May proper inspection ba na ginimo prior sa natabo ng paglugda o pagsunog sa barko? Why, may isa na lugdang actually, pero sunog ining barko sang MV June Aster. Kaya mo nang pinakalaitas ka rin, bantayan tayo ibang pang information, dali lamang sa K5 News FM Philippines. And sailuhan ko si K5 Arf Amores, dito naman sa area sang Kabangkalan, may mga gang dito nga nagkaladakpan o nakuhaan sang Shabu. Bisan di nalang ito sabong makadto, grabe yung kinagamo ha. Ang Shabu, sabong dogalap na, pati sabuki, dogasaka na. That's why kabataan nyo tunluan yung gigabantayan kay base, makibot talaga mo one of this day, bata nyo ba mata nila ga tororong na o hindi gani, tingala mo bata nyo po ay nagatulog-tulog. Kag ang pinakadalikado ko malulong sa droga kay way na nasli kilala, disan miyembro pa sa ilang pamilya. Why nasli patawaron? Ha? Nami tulog mi mo yan, basi iawon ka nila mo ng pinakmudlay sa tanan. No? Mo ng pinakmudlay. Check ko si Arf para matutukan tani. Kag mauntat, ano ini nga gang na nag-exist ka nag-involved sa illegal drug operation dara sa area naman sang Kabangkalan. Eh, barikanta, no? Bagurabi, gaupon sa ato. Subong si Ma'am Anabel Santisteban, birthday gali, no? Prayers for Palawan, Marcy Martisano, ayas na subong nag-asopaya, sir. Yes, grabe gidyan, no? May mga kilala ka mo, tumasin may mga mata, may kilala ka mo na nakasakay to sa Marco, atos Palawan, pabalaan nyo lang kami. Para makontakt ang ilang mga himata, kung bala tuod gibla, nakasakay sila, whatever. Subong lang ko si Mercy Martisano, yak bati may tigiyang Pilipinas. Mapile ka dapat, mapauntat mo niyang ang himoon nga demolition, kung may arak ka nga tiyaro. Alang-alang manoy si Arp Noy. Kung alang-alang na, it's okay naman lang, kung doon siya ka-signal da. So mga ka-K5, standby ka mo karoon sa unto. Base matiwan ta malabot kag maging kaupo ng Philippine Coast Guard National Office na nung ilang investigasyon na nungod sa nga bagay, kaya na-notice nyo, antes ka mong magsakay sa barko, di ba may mag-onboard nga Coast Guard? Kag may nag-check, kag nag-secure sa sitwasyon. Kag ginatanaw ko bila overloaded, properly secured ang mga cargo, ano ba lang ginahimo ang inspection sa Philippine Coast Guard every time yung layag ang mga barko? Whether it is a Roro, commercial vessel, fast craft, o barko, may standard operating procedure na ginapatuman ang Philippine Coast Guard mga kakipan. So sa ato naman yung magkauturan, standby ka mo and this coming Sunday, gina-invite ang Tanan Noy, patira tanay ang ato nabing special nga event this coming Sunday ang K5 News FM NIR DTX 500 Radio Broadcasting Corporation. Aring among yung papakagda sa inyo, kitanay talas dos, ha? This coming Sunday, dira yung mga ka-K5 sa SM City Bacolod para sa sining Radio Broadcasting Competition.
9: The News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. Ang.
5: Okay, so mga ka-K5, di pagkalipatan na, mantayan tang 12 ka mga finalists this coming Sunday. Grabe, excited na ta. We have special judges, gonna judge sa ilang script writing. And we have 5 actual judges during the live and finals sa SM City. 4 ka mga judges, ang 3 mga station managers ka mga veterano, ka mga newscaster. Isa professor sa isa kakilalang Mascom School, diri sa aton sa Visayas area. And of course, ang atong special judge is a veteran. No? Ang special judge na nag-judge sa mga script block, veterana, madugay nga nagtrabaho sa media, sa television, and even karon nagatudlo naman sa isa kabalutuan kag universidad. Ni sila mo ang mga mag-husgar kag magapili kung sino mga kampiyon magsulat sa script kag sino ang kilalaon nga best male newscaster, female newscaster, best reporter, and of course ang ato naman nga best in klinika infomercial. Salamat kita support sa atong mga sponsors. Salamat gid sa kay Dr. Amil Uy, Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center, ang DTribio MITC, and DDX 500 and DDX Coffee Mix. Upod ba ng atong mga major sponsors, si Mayor Salvador Badig Escalante, Congressman Javier Javi Benitez sang 3rd District, and of course araman si Mayor Greg Asataya and Congressman 3rd District Porte Marañon. Pwede ta tiyempos program ta. Salamat for being with us. Standby na. Kita rin kita this coming Sunday. Atong programa Radio Broadcasting Competition sa SM City Bacolod. Look for restaurant. Ang the best nga Cantonese restaurant. Dari kag Subang Manakasya Hotel. Barang atong mga official partner STI West Negros University ni Dr. Mark Molina. And of course, ang Green Lilies Flower Shop. Salamat sa bulig. Hilway. Tugin sa Hilway Spa. No? Nami nga spa ni Hilway, no? Sa Silay. Dito ta pamasahe niyal. Pahinit at tiyempo sa mga program. Tandaan. Ang kabuhi ista sa kalibutan, hindi tagid mapaktan kung san o ang aton kadapusan. So we have to make the best out of it. Ah, kinanglan tamagimo sa mga mayong abutang. Kang likawan tamang sakit sa balatyagon sang iban. Sa paala naman sang Alcon regular partner Eric Tenderepia. Ako naman si K5 Algen Castaño. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagdimulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
11: kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Biotic.
18: Benefits. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig na performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops

0: News FM Calripo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Rojas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa ika-ayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo, mangin ara sa atong tanan. Welcome ka mo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga healthy nga mga suplemento nga dapat natin i-take adlaw-adlaw para manatiling aton nga lawas healthy. Na bawal kag mahal magkasakit. Tanan, apektado ang aton mga mahal sa kabuhi, ang aton mga ginikanan, ang aton mga kabataan, nagawuri sa imo kung ikaw magmasakit. So, tutok lang sa sininga programa kay damo, mga tips, mga healthy tips ang ihatag sa aton mga partner. Upod naton sa aton nga programa, si Brad Paul, Sir Jean Paul Generoso, guwapo, nami ang long sleeve niya, basi kung may mga gutok na dara, kag daw kinanglan mo i-dispose, ari lang ko, Brad Paul.
2: General, dugani madulaan kag inskalar mo. Yun na yung aton nga benefactor. Duga ka pigadua now.
1: Eh wala ah.
2: Plus ka binger na lang
1: ako. Wala ah. Ang ako niya kay tungod nga nanamiang ko sa imo nga pulo. Okay, upod mo naton sa atong nga programa,
2: Sir Bo. Kristiyano ni?
1: Ha?
2: Pang-Kristiyano.
1: No, no, no. Kaya tumod nga Christian Dior abi ang imo nga nga okay. Sige, atag ta ang panahon sa aton mga partner. Brad Paul kag Sir Boy, mayong aga sa inyo nga duha. Brad Paul,
3: good morning engineer. Marik tara ta guru engineer.
1: Okay.
3: Alas 9:15 na oh.
1: So gadali gid sa Sir Boy.
4: 9:05 pa lang kit. 9:07.
3: 9:15.
2: Dala ko to dali na muling lecture.
1: Dali. Ipasunod na muna sa Lunes.
3: Abi ko na. Nasig na ko din ba? Lakad na ko ba?

0: morning, Sir JP. Bad Paul, good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang Slow Loves and KSS supporters, mayong aga sa inyo. Ha? Salamat sa pagpamatik, ha? Staying with Isil no, for the longest time. Yung mga original yung mga loyalists sa Isil. No? Kapay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, the super antioxidant that protects your cells from oxidative stress caused by free radicals. Hindi mga free radicals din na lena. Alin sa mga pagpulaw-pulaw nyo, alin sa bisyo nyo, alin sa mga unhealthy foods nyo, mga chemicals sa pagkaon mo. All of this contributes to premature aging o abnormal nga pagtigulang sa inyo selula. Kung tigulang ang selula, most likely tigulang man ang function sa aton lawas. That's why kanala naka DTX 500 gid no, para ma-alleviate ni no, magaan alibyo ang ginatawag nga oxidative stress sa aton lawas. Ang paaman kampyon sa mga diabetic kiga panubo sa blood sugar kay may ampalaya extract, ang ginatawag nga DTX 500. When it comes to your immune system, wala na vitamin nga mas nami pada kundi alkaline na vitamin C. Anong pinaka the best nga alkaline vitamin C? Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imulawas para makabato sa mga tawag ng mga micro invaders, kag sa mga ma-check ang mga anomalies sa sulod sa lawas mo, mga cancer forming cells, na ma-check na yun sa immune system mo. Kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman nami ang skin. Kampyon, ha? Kampyon, ha? Ang collagen production, nami ang pagsaka sa glutathione level, that's why gaputi ka, gahamis ka pa, healthy pang immune system. Kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C, when it comes to your eye care, when it comes to your eye health, wala na ibang kundi Eye Care Gold. Tandaan ng alan, Eye Care Gold, rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extracts that basically helps maintain the health of your eyes. So, kung gusto mo ma-maintain ang imo 20/20 vision, gusto mo makabawi si mo mataki pala computer at ka cellphone na pero may ginakaptan nga ginatulok mo, mag Eye Care Gold. Kung gusto mo naman i-relaxing mo mata from a tiring day, mag Eye Care Drops, no? So, paris na Eye Care Gold and Eye Care Drops. And kung tatangkaso o bosip on kagilanat, nga uso subong, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Salamat, Sir Boy, kag proceed na kita sa exercise para nga maging healthy, labi na gid mga tigulbam. Sir GP,
2: makatigol bumps ka mo, ha?
3: Grabe ka mo, ha? Grabe ka, engineer, ha? Grabe ka, engineer. Now, diri kita sa mga pamaagi. Ano ka lawig ang exercise? Ano ka lawig ang exercise ang nimo dapat, engineer?
1: Mga 3 minutes?
3: Wiki naman yan katama.
1: Ah, wiki
3: naman. Oh. Dapat yan mga short time. Short time na ang imong exercise, engineer. Kinanglan mo lang 150 minutes kada semana.
1: 150
3: minutes. Abi, pila na be?
1: Divide by 7 eh.
3: Ha?
1: 150 divide by 7.
3: Mga 2 hours and ni half. Oh, 60, 120 oh. 2 hours and ni half.
2: Pagsimulon si engineer sa numbers.
3: Engineer, engineer na gani na.
2: Engineer na
3: yan. Sa una. Bueno, ma-practice. Now, ari na. So, ang kinanglan ng engineer is 30 minutes of exercise every week. Tandaan ha, sa mga edada, 30 minutes of exercise every day for 5 days.
1: Okay, 5
3: days
1: okay.
3: A week. Give yourself relaxation and rest for 2 days.
1: Okay. May kilala ko ba sa GP, gine-exercise siya mataya, pero misa tulok sa wala.
3: Mulan na sa subong, ito slow kinesis niya.
1: Gani!
3: Uh-oh.
1: Exercise siyang mataya, bla.
3: Oo.
1: Sige.
3: Now, so 30 minutes ng exercise kada adlaw, ano ni nga mga exercise? Nami para sa mga edad engineer is walking lang gin.
1: Walking, okay. Sa may mga edad.
3: Hindi na magsagid lagan-lagan.
1: Mm-hmm.
3: Ang ining lagan-lagan, engineer, mulo marathon, impacting ina sa imong soul sang tiil, sa imong ankles, sa imong knee, ng mga joints, sa imong hip.
1: Mm-hmm.
3: Imagine bala kung dako kapag ikagtambok na may edad na, bugat ka, ang gina-bear nga weight sang imong soul, sang imong feet. Bugat.
1: Imong tuhod.
3: Imo nga ga-act as shock absorber sang kada tupa mo sa dalan.
1: Ang cartilage, ganipis.
3: So, hindi sa nami. And if your goal is fat burning,
1: mm-hmm,
3: para ka lang dapat sa 3 kilometers per hour. walking lang yun si engineer. Slow pace nga walking. Sinami na na, may exercise mo na ang imong legs, ang imong tiil, mm-hmm. Ang imo kamot, kitiga, wadjog-wadjog pa da. Ang imong hip joints, no? May exercise mo na. Ano pa? Kinanglan mo pagid, before walking, flexibility exercise.
1: Mm-hmm.
3: Oh, ano niya? Bisan mga 3 times a week lang, flexibility. Amo niya ang inat-inat, Blengener?
1: Mm-hmm.
3: Oho, inat-inat. Naton mo na da, ang imo. Oh, naton mo gid ang imo nga tiil.
1: Okay.
3: Oh, inat-inaton mo na siya. Ang hita, Engineer, ginainat na. Oh, ang imo nga
1: mga muscle da.
3: Oo, oh, okay, para nga ma-spread mo ang imo nga legs. Kay kun hindi, Engineer, apektado ang imo nga range of motion.
1: Oh, uh-huh.
3: Range of movement. So dapat ang pinakagrabe kinanglan tagid is your shoulder. Oo. Ang shoulder mo dapat exercise mo ni siya.
1: Ma-prusin shoulder. Kay,
3: oo, ang isa sa mga kabudlay gid ayon nga injury is your shoulder kag ang simong knee, no?
1: Uh-huh.
3: So amo ni. So ang shoulder mo gener exercise mo na, stretching your neck as well. Magpakilid ka bi, ano mo na. Inaton mo na ang imong neck para nga hindi ka mag-stiff muscle sa kilid, hindi ka mag-stiff neck. Now what else? Ano nga mga exercise, engineer? Tiseling ko na, pwede ka nga magbisikleta kung kaya pa. Pero kung high risk sa imo nga mag-budlay sa bisikleta, bina, kung matumba ka bla,
1: mm-hmm.
3: May tumba. Kalin sa akon nga daan, mag-bisikleta ko. Yung para sa tagaas kina ya. Racer.
2: Racer.
3: O, kagdagko nga mountain bike.
2: Biya na, asapong, namuna ka.
3: Sang una, racer ko, taas.
2: Mm, taas na.
3: 5'7", 5'8", ba lang nga height?
2: Club. Anyway.
3: Oo, oo. Then, amo na, imo yan, tatlo rita. Mm-hmm. Yan, ni si, mang isang inablos.
2: Po, taas ang bangko.
3: Yeah. Panilhig.
1: Mm-hmm.
3: Ah? Pwede.
1: Oh, pwede na. No?
3: Pulo panilhig ka da.
1: Ay, may interject kayo, Sir JP. Oh, ah. There is a study in Japan, no, nga lawig ang kabuhayan sa tao to, cause they, ginapabayaan nila ang ilatigulang to do their daily chores. Kapanilig sa balay. Ang ina-avoid lang da, ang magsobra kaduko. Not only for hypotension, but base mag-ungad, kipigaw na ang core muscles, no? Uh-huh. So, sakto na, Sir JP. Moving on.
3: Oo, panilhig, panilo sa balay, ay ining climbing of stairs bala, as long as ma-secure mo lang imo footing, kag imo nga may handlebars, kung tabing imo nga agyan, nami ining pulo panaog sa agdan. Pero basta, kuhan nyo ma, base blan, gaugod-ugod yung atigulang nga daw matumba na pilito nyo sa kapnaog sa agdanaw.
1: Ako gila panawagan ko gano'y Sir JP, kung isa galakat ko bala sa SM,
3: nagaduyo nga si Pabato.
1: Galakat ko, saka, panaog, libot-libot. Pero gusto ko gani ginapanawagan ko basi gusto mo mag upod sa akon da. Malakat lang tiya. Tapawis na ya libre pamahaw Sir JP.
3: Nagbag-o na gid siya. Sa una lang malagaw ta ma road trip ta sa kahit sa lakyan.
2: So una ang halit subong kat sa katapusan ng halit.
3: Magsumba.
1: Magsumba.
3: Uh-huh. Sumba engineer. And then ano pa? Pwede man na nga dance sport. Kay Mami Junisya bala, sang una bala. Kay Marimo Junisya bala, Pacquiao. Gadlo dan sport siya.
2: DIDI ka man sauna, Sir
3: JP. Nang expert ko da, Sir Boy. Galing yung tiisling ko, mabalik ko hip-hop.
2: Hip-hop?
3: Okay. Hip-hop, no?
2: Mamahaw ta karun.
3: Then,
1: hindi mga native dance a bit.
3: Yari, yari, Junero. Balo ko na sobrahan kini, swimming.
1: Pero may kuya ga-swimming.
3: Gani. Medyo swimming, okay?
2: Yeah. Hindi niya pagsimulon ang swimming. Oh. Number one, when you're in the water, biskan mo at ang feeling mo, ginakaya, tungkol sa buoyancy sa water,
3: no.
2: Maka-exercise ka.
1: Correct.
2: Kay ang water ang ga-support sa imo.
3: Kag less injury.
2: That's why. Ang ginatawag nga hydrotherapy exercise sa States, no, sa ilato ni Sir JP, kag sa Europe, is really popular, okay. No? And besides
3: ang
2: that,
3: ang sa una, paborito ni Boy, sa una, ito na matahin, sama kami, magtigulang kami, makakuan kami, maswimming kami. Sa lamisa. Kami ni Neil. Neil, Gisiel, kamuha mo na blagi mo.
2: Why tadi ka promote sang sugal, no?
3: Ang madjong?
2: Ang madjong?
3: Gapa-sharp memory.
2: Gapa-sharp sang memory, cognitive exercise. Kag nami kay may movement ang kamot.
3: Ang kamot. Sensation mo. Ang hiram.
1: Pero na,
2: social.
3: interaction.
2: So, social interaction.
3: Okay.
2: So, complete na ang package kung amo na, except na ang lain na da, kung gataya.
1: Sir Boy, ang imo yan ang pelvic exercise, ano na yan?
2: Alay naman na yan. Ganti, balawas ang Kegel exercise.
1: Oo, ganyan.
2: Ano na siya, engineer?
1: Ginakuan mo yun, siling nilagay ko nung muscle control something mo na blado.
3: Kita mo, ginigaan niya ganyang lain niya nga.
1: Tiga na hindi, ako ginakontrola mong lawas mo.
2: 80 anyos ka, makegel exercise ka pa?
1: Ti.
3: Madjong ka na lang.
2: Madjong ka na lang.
3: Wala niya taya nga madjong. Amor, sorry.
2: Hindi niya sugala.
3: Hindi niya kay sugal.
2: Ang ginataya lang tayo, abi, pamahaw akong bumawang. Okay. Anyway, no, moving on, kanami isang lecture ni Sir JP, because when you're old, no, you need to basically maintain the health of your muscles. Remember, mag-above ka 30 or 40, I forget the exact age, gamat-amat na degrade ang imo muscles. Ang muscle mass mo, gandubo. In order to maintain that, you should have physical stress. Ginambal nila, but, be careful about that because ka mga tigulang ta, basi hindi na kaya. So, hindi nyo pagpilita ang mga oldies nyo da, mga senior nyo da, nga maglakat isa ka kilometro. or mag-tawag sinigani ni, or
3: mag-maraton.
2: Mag-maraton, kaya hindi na sila kasarang. Ang ilan eh, dapat mga exercises is really made for them. That's why it's really good to consult with physiotherapists, mga PT, mga ginatawag nga occupational therapists, para at least magaan sa ginatawag nga safe exercise na ma-maintain ang ilang muscle mass, ma-maintain ang ilang endurance, ang ilang cardio, without the risk nga masobrahan sila exercise.
3: And CDP. Above all else, pabakudon gid ang antioxidant. Kung nagaedad ka na engineer, hindi na mo na kadamo nga antioxidants ginaproduce ni liver, hindi na mo nakadamo ang imo nga mga nagabantay sa imo nga lawas.
1: Correct, correct.
3: Dahil kampiyon gid nga DTX 500, ang imo permi companion, especially nag-exercise ka, when you are exercising, you are producing more and more free radicals. That's why couple DTX 500 and Mitesi with your daily exercise. And of course, hindi lamang ini-exercise ang imo nga bantayan, kaya yung lawas, part of your quest to being healthy, i-safeguard mo ang imo nga lawas batok sa mikrobyo, dra nagasulod ang D3Bio. And okay, dugay, let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Sir Boy,
2: yun ang blind pass.
1: Before ka bala magambal, about sa D3Bio, may migo kuya, nga nag-confirm gid, sining niya, 7 years na ko, adlaw-adlaw ga take sa kuno, sining tatlo ng super trio. One time,
3: hubing pasisimulan tawon subong?
1: Hindi, subong, nagpa-check up siya.
3: Okay.
1: Kay iban may mga connotation bala na kuno maguba imo kini. Ang natabo di wala gid ya guba.
2: Okay.
1: Wala gid ya guba ang iya kidney. Kag nakita iya nga nagnami ang iya pamatyag. 7 years sa tuloy-tuloy. Every day nag-take sa Pemiro twice a day. Subong nag once din niya kanami ng pamatyagan niya. So congrats sa aton nga D3Bio Mighty C kag D3Bio, Sir Boy.
2: Congrats naman siya, no? Engineer, no? Subong adlaw sa talk ni Dr. Surihanta ang aton immune system. Kasi Surihanta man ang ginatawag kung ano bala ang bag-o nga pagtuon. Kung pilagit bala ang ginatawag nga immune cells mo. And how much is that compared sa aton total cell population? Permite di ginambal, so unang 1% lang ang immune system ta. Kumpara, as out of 100% of total body cells, our body only consists of 1%. But the recent study shows nga medyo nagtaas-taas, engineer, no? Kung ang total cells subong sang human, ang tawag is around 30 to 36 trillion human cells. O, kadamo, gali, no? And mas damo ang lalaki. Kung lalaki ka, 36 trillion. Kung babae ka, 28 trillion lang. So, meaning to say, the bigger your body, the more cells that you have. It correct follows. That's logic, no? So, kung pilada kuno ang porsyento sa ginatawag ng immune cells na, or the or, cells or, of our immune system.
1: Or fighting cells.
2: Or ginatawag nga protective cells.
1: Protective cells.
2: It's around 1.8
0: trillion to 1.5 trillion cells. So meaning to say, if you're gonna do the math, nagsaka-saka siya, it's only it's nearly around 1.5 to 1.8% na, no? So this is ini nga bagay, makita ta nga hindi na one on one agli ang aton immune cells, meaning to say damo mag 1:1 ano ginis na tawag 1:60 man gapon kung talahon mo, no, ang ginamantayan sini. And there are different kinds of immune cells, no? Amo nang istoryahan ta subong kay kanang istoryahan ta ni mga soldado ta sa aton lawas, kay amo ni ang ginatawag naton nga mga protector sa aton lawas. Anong pinakadamo? Ang pinakadamo amo ni nga tawag nga neutrophils. This is the foot soldier of our body. Kumbaga, kung sa army, amo ni ang first line of defense. Damo-damo ni sila, 55% to 70% of your 1.5 billion to 1.6 trillion gali nga soldado, soldado sang lawas mo are neutrophils.
1: Neutrophils.
0: Ha? Ano ning ila gina ano ning ila ginay mo? First responder ni sila to acute bacterial and fungal infection. Una ni sila kontra sa ginatawag ng mga sulod sang virus mo. Ano paano sila magpatay sang virus mo? True, ginatawag na nga phagocytosis, no? Ang ganda ginatawag nga phagocytosis, ginakaon Manila. Ang ginatawag, gina-engulf Manila ang mga foreign invaders such like bacteria and fungi sud sa lawas mo. Kag may alma sila. May ginatawag silang antimicrobial enzymes para malipong nila ang ila kontra kag makaon nila. So among kinis lapern, may mag-sample, may makasulod nga microbios imo, una na maabot ang ginatawag mo nga neutrophils. Ang kadua, ano maabot? Amo na ni mga higante, no? Amo na ni mga higante nga gapang suyop. Gapang suyop sa ginatawag nga mga cellular debris, mga foreign substances, and including those harmful microorganisms o ginatawag natin nga pathogens, no? Amo ni sila yung release ang cytokines. Ang cytokines nga ini, amo ni ginatawag nga inflammatory signal nga malata sang imo nga adaptive immune system, cause your neutrophils and your macrophages parte ni sila ya sang depensa sang lawas mo, nga una-una gid innate ang term, no?
1: So, meaning to say ang ila function is rapid defense against bacteria.
0: Oh, unag ni sila ya. Ang imo to yung mga T cells, to yung mga B cells, to yung pamahaw pa to ari na ni mga macrophages,
1: mga first line of defense.
0: First line of defense, no? And ano ang paborito nila nga vitamin? Amo nang Mighty C, ang vitamin C, no? Oh, so ano pag ginupod nila, amo ni nga tawag nga dendritic cells. No, ini nga dendritic cells nga ini, amo ni sila ya ang ginatawag nga manukulikta sa mga nagsulod sa lawas. They are collecting cells, kumbaga, they collect the debris sang ginaaway ni macrophages kag neutrophils kag ginapakita sa imo ginatawag nga adaptive immune system, particularly your B cells, no?
1: Mm-hmm.
0: So ginapakita na to para mga baloy, kilala nyo ni siya?
1: Mm-hmm.
0: Kilala nyo ni siya?
1: May araw na sila na iyang mga
0: di, kung di kilala, data? Kung di kilala, mambal ang B cells nga titun anta.
1: Okay.
0: Kung anta kung paano, sa kung kilala, ay may ano,
1: may data na tanas
0: siya. May armas na tanda para sa iya. That is why, nga importante gid, nga in tip-top shape, ang imo innate immune system. And your innate immune system, kiss us, okay na. Kaya yan na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yan na punduhon ang ginatawag nga pag-invade, ang pagsulod sa mga ginatawag nga mga kahalalit nga ginatawag nga microorganism, virus man na, bacteria man na, fungi man na, and parasites. Talking about parasites, may isa ka specialista da nga immune system. Amo na sa ginatawag nga eosinophils, no? Ini nga eosinophils nga ini, iyan niya specialty ya lugay. Ha, lugay ning ginalagas ya mga multicellular parasites, nga ginatawag nga mga bitok da nga kawat sa mga nutrients sa imo lawas.
1: Kag nagakos ang allergies sa imo lawas, so.
0: And those are still part of your innate immune system. Pero ang pinakabako da, ang pinaka-idol ko da, amo ni nga tawag nga natural killer cells. Ini nga natural killer cells nga ini. Ano ni siya ya, kumbaga ya, scout ranger.
1: Mm-hmm.
0: Navy SEAL sa Amerika. Kumbaga, part niya sa immune system mo, pero ang O'Brien, ito iya ka adaptive immune system. Meaning to say, it has the ability to find viruses, bacteria, just by looking for abnormal markers. Kaya ini nga mga bacteria, ini mga virus nga ini, magsulod niya sa salawas, tungod niya sa ila panit, ga-release niya sa chemical signals. Once nga niya makita na masimutan na ni natural killer cells, ginapangita na sila dayon.
1: Ginalocate niya dayon magpat yun?
0: Mapatay. Ini natural killer cells, nga ini, gadamo niya kung nami ang imutulog. Nami ang imo diet. Importante gini siya kay kumbaga naka full battle gear ni siya. May dala ni siya pang tuslok sa ginatawag nga mga viruses. Pag tuslok sa virus, may adan siya hilo. Dudagom ni ang iya tuslok, no? Nga through da sa tuslok niya na dudagom, gagasulod ang enzyme niya nga masulod to sa virus sa lawas ng virus kag mapalupok ini.
1: Ang terms na is penetration, the lain nga meaning naman penetration. Ginapenetrate niya ang cellula.
0: Among ginaiya mga words nga hindi gid niya magkuha sa ulo mo. Correct man na, no? Ha? Ginapenetrate

0: kung damo energy nga ginausasang lawas ta, damo oxidative stress sa aga. That's why kanlinanlan kung ano ang bisyo mong taga-aga, dapat healthy na. Dapat magkape ka sa ginatawag nga DTX Coffee Mix. Ang kape, ha, nga may ginatawag nga super antioxidant, may DSE, that basically cleans your system of oxidative stress by enjoying a cup of coffee. Kag ang nami, pagid ni, may double detox engineer, kaya na-detox man, ang ginatawag nga colon mo. So layo ka sa colorectal cancer, kaya may chia seeds, rich in fiber, that cleans your colon. So din ka pa, no? Ha? Gakapi ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX Coffee Mix.
1: Ang isa pa, Sir Boy, kinanglan taman, kung may mga bisyo ka bala, na permi lang naglain, pamatsyag mo, kay tungkol sang bisyo mo, kinanglan mo, kaping enhanced, ang DTX Premium Coffee, Sir Boy, like for example, taas imo blood sugar, reason ini kung kaysa ti diabetica, kinanglan mo ya, magkapi sang DTX Premium Coffee, kaya ang iya yung sweetener, Sir Boy, stevia. But nga nun, hindi magtaas siya imong blood sugar. So, manami pa sang sabor kag makabulig niya, Sir Boy, sa imong aga-aga nga mga ginahimo.
0: Ang hindi kayo matawaran sa kitawag nga DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ng unod sini, may ergo tayo nin nga nun sa gano mushroom, isa ka super antioxidant that has the ability to revive old old and used antioxidant like your vitamin C and vitamin E para mausal diwat sang lawas. Ha? Kontra sa nga tawag mga free radicals. So, ideal gini sa mga bisyuhan. Talking about that, may DSE. Ang super antioxidant ka sa DTX 500, ginput lang sa kape. Para makaputik ta sa mga manugkapi ng mga bisyuhan, sa mga manugkapi ng stress per me, kapulaw per me, o gusto maanli nila coffee, kung gusto nila makabugtaw sila no, for the longest time. So, ideal gini sa mga night workers, no, mga call center, mga gwardiya, mga pulista, mga army, nga gatawag nga ga-duty kung gabi, dapat ang kape nyo DTX Premium Coffee. Don't you worry sa anli-anli nga na kay Stevia, bali engineer, ang sweetener sini. So, hindi magtaas ang inyo blood sugar level. So kung gusto ka magprotekta, makontra ang imo bisyo, or you simply want to look young by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee. Pero kung ikaw yung buringot, taga-aga, kung ikaw yung medyo wala sa mood, taga-aga,
1: suplado ka ang dating mo.
0: Suplado ka, you're not a morning person, so isli ng kape mo kung hindi mo may islan batasan mo. Ha? Dapat ang kape mo, pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee rich in, ginatawag na itong spore-forming probiotics. Spore-forming, kay wiway niya kakapatay sang init sang tubig sang imo kape or sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics early in the morning. Anong benefits? Nami ang production sang imo gatawag nga happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. This basically improves your mood. Ang nami pagid, ini nga probiotics will also improve your digestion in the morning. So ang breakfast mo, ma-absorb mo gid ang mga nutrients and minerals. Da, kung ang imo kapoy, ay imo kape, free bio coffee.
1: Pero kung yun ang lantaman, Sir Boy, ining aton lang nga Clinicas Probiotics, may ara nga 80 billion colony forming units nga makabulig man sa aton nga gut, Sir Boy. The moment nga mag-take kita sini, ang purpose niya, Sir Boy, nga para mapabakod ang imo sulok-sulok. Kabalo ka ang sulok-sulok, ara daya ang bad kag good bacteria. Kung ma-outnumber na ang mga good bacteria, damo sing bad bacteria sa imo nga sulok-sulok, Sir Boy, ti dako ina nga sibuyas Bombay, dako ina nga problema. Kinanglan ta mag-inom permi sang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, maproteksyonan ang imo gut, Sir Boy.
0: Not only protecting your gut, but ang Clinica Spore Biotics will repopulate your gut. 80 billion colony forming units of different kinds of strains of spore-forming bacteria or probiotics that basically helps in the development or the improvement of your digestion, your metabolism, the production of your gut-derived B vitamins, vitamin B1 to B12. Ano pagid? Ang gapanami sa production sa mga gatawag nga hormones that are needed by our body. Remember, your gut is your second brain. So if you want a healthy brain, you should have a healthy gut. Mag-Clinica Spore Biotics ka na.
1: Ang isa ka mode of transmission, Sir Boy, ining atom kung sa kamot mo, makauyat ka bala sa mga higo, like mga nabina, sang aton nga mga purtahan, kag kung ano pa. Kinanglay mga bunta, pero may adlaw-adlaw, Sir Boy. Mga bun kita, DTX Beauty Soap, para malikaw kita sa mga bakterya, isa pa ma-beautify ang ating skin, Sir Boy.
0: Mm-hmm. Na? Amo na, na kang natawag nga DTX Beauty Soap, no? Amo ni ang abon nga may beauty properties na, may antimicrobial properties pa, no? So kung gusto mo, hamis ka na, mumot ka pa, gamot ka pa, puti, rich in papain and vitamin C, alin sa guava extract, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Okay, kung gusto yung mag healthy ka, kag nami ang kondisyon mo, bisan tigulang ka na si Boy, mag take mo Extend Food Supplement for Men para happy si Mrs. Ha? Nagabaskog ang imo pagkalalaki si Boy, hindi ka mahuya, wala na nagaluloy kag nagalaylay, kundi nagabaskog, ha? Wala nagadunglay si Boy, kundi gabaskog si Manoy. Sir Boy, so kinanglan mo, mag-extend food supplement for men na may mansang blood circulation, Sir Boy. Sa dugo, dira ma-kwanan transmit, dira ang mood na sang movement sang mga good na mga vitamins kag minerals na imo ginakaon ma-distribute sa bugos nga labas pinaagi sa dugo, Sir Boy. So mag-extend food supplement for men.
0: Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon imo blood flow, magpamasahe, no? Magpamasahe kay ang massage. Amo ning help man not only in relaxing your muscles but also improve your blood flow, no? Ang nami gi kung pamasahe ka, kampiyon ang balanyos. Dapat DTX liniment oil ang sana oil ng bayan, which basically kampiyon ang ginatawag nga init kag hagod na ginahatag ini sa imo mga tired muscles kag sa mga gitawag nga makasok-asuan mo dapat magkuha mga hangin-hangin da. And not only that, no, nga gina-relax yung tired muscles, it gives you that that ideal aromatherapy to relax your senses, no? So habang ginamasahe ka, gasulod ni yung baho sang DTX liniment oil sa imo, gamat-amat ka relax. Duwi-duwi, tulog ka na, lalo nung may lavender, no? Ang gatawag nga DTX liniment oil. Ang kampiyon pag hindi, pwede mo manin mausa sa biyahe hilo. Kung ikaw medyo galingin ang ulo mo,
1: dagat ka,
0: simut-simutan mo lang ni, ang gatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Wala kita timpo, Sir Boy, weekend subong, Friday.
0: Yes.
1: Dapat ang atong mga tagpalamati, healthy sila, Sir Boy. Anong mga rekomendasyon mo diin sila makakuha sa inyong atong mga produkto?
0: Maka-order ka mo online sa TikTok at Lazada. Rada mo na official stores ang Clinica de Alternativo. So, anywhere in the Philippines, pwede na mo kakuha ako baka sa inyo DTX 500, D3 Bio, Mighty C, and Alkaline Vitamin C. Locally, we have clinics everywhere. Mayari pa sa Bacolod, mayari sa Iloilo, Kabangkalan, ha? Kompleto na sumang asa sa Canlaon, mayari at clinic. So, ma-avail nyo na ang ginatawag ng mga quality products sa Clinica de Alternativo. So, we're going to a weekend. Kalabat kondisyon ng lawas. Dapat naka DTX 500, Mighty C, Eye Care Gold, and of course, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulueta, Gambal, good morning. God bless and enjoy your weekend.
1: Salamat, Doc Ramel, atong pinalangga nga CEO sa paghatag sini nga programa. Informasyon sa ikaayong lawas, of course, sa atong mga sa atong Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, si Sir Rods Palma, ang atong station manager, of course, Sir Reniel, kag si Sir Aidan. Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!

0: Angelina, mas importante kaya sa imo ang busog. Bala na wala kaya may makwa ng leksyon, no?
1: Oh, eh, po this life ni gani, bay? Hala, kuya labot nga mga kuya, importante yan may pagkaon ko.
0: Hala, si Dede, asaya!
2: Oh, yeah, thank you for the ice cream.

0: Sadin kahaling borog ha?
1: Dito sa plaza.
0: Nagano ka to?
1: Nagbulubantay sa mga nagkakatabo to.
0: Ote, ano na tabo to?
1: Ah, si Chay Marites, nga scammer, na scam.
0: Hala.
1: Imbes ka siya manginto, siya pang naintuan. Huwag mo naman muna.
0: Daw sa hindi man na mapatihan nga maintuan pa, si Chay Marites. Amo na sila dang mga hangkilan nga mga manuginto.
1: O gani, madam. Amo na ganing katingalahan nga manuginto. Ah, manuginto ka na pero naintuan ka pa ya.
0: Ay, ati, basi nagabaan siya eh.
1: Pero labay lang akon, bla madam.
0: Ati, sige labay lang o hinay lang ha. Basi ba, was pasandad ka na o.
1: Oh. Ayaw ba? Hindi ah. Ba't ko silingo nagapamangkot sa ako ng mga taga-kalising ko? Kung kanday sino ang mga nadala sa BBM scholarship kitag 20 mil?
0: Hala, nagapamangkot sila?
1: Oo, madam.
0: Ay, ti, anong sabat mo?
1: Yung sabat ko yung wala ko yung makabaloy kay hindi naman na yakong trabaho.
0: Very good. Mayo na.
1: Pero sa to ng madam, kanday sino ang nadala sa lima ka estudyante nga para sa BBM? Oh?
0: Ay, sino pa? Kunding lapit sa luwag eh.
1: Ay, ba? Sino nagpili sina madam?
0: Ay, si kapitan eh.
1: Ay, abaw. Di kamusta man ang pagpili ya?
0: Ah, ihatag ya pa sa iban, kundi siya naman lang pamilya.
1: Ano?
0: Kanugon pa na yung magkaduman lang sa iban niya.
1: Grabe ba? Di ka na yung sinong nadala?
0: Duwa ka bata ni kapitan. Kagang isa kay na blues ya. Samtang ang duwa, ginahatag sa mga uyab-uyab ya.
1: Uy, ama! Grabe ba?
0: Ay, pagusto lang siya eh kung sinatagan niya. Kahit di siya man yung kapitan.
1: Hala, sadya-sadya gini na oh. Wow!

0: Boss Rocket, maseryoso na ko.
1: Maayokon magsubong sina eh.
0: Hmm. Kabalo ka bala, boss? Damo ang nabisto nga may mga ukon ang mga barangay officials?
1: Nabisto mga barangay officials sa ano? Oh. Blood control man?
0: Ah? Ay, hindi, boss, ah.
1: Saan man gali?
0: Nga ginpangdala nilang ilang kabataan sa BBM scholarship nga tag 20 mil.
1: Ati, kanukon pa man guro kung magkadto sa iban?
0: Ati, amo man ang gurong rason nila, boss?
1: O, tenong natawo?
0: Sang nabalaho ba, boss, kag nagwa sang mando ang DILG, ginpanguli nilang kwarta nga nabaton sang ilang mga kabataan?
1: Ay, agaya.
0: Oo. Ang iban nga nagasto na nila, boss, ginripan, gid? Oo, ang nagasto bala?
1: Mm.
0: Ginripan na nila, boss. Ang iba naman, gastuhon pa ng tani, pero wala na nila gintandog.
1: Iban ba si style na lang wala gintandog kay bistado na mo?
0: Ati, daw amo amo ginaguro, boss eh.
1: O, tiyano dayon, Boy Ramon?
0: Amo ni boso?
1: Mm.
0: Sa banta mo, ano ayan ang rason nga ginbalik nilang kwarta?
1: Natural patay, huya, ka nagidya kung hindi mo paya pag-ibalik ang kwarta. Napakita ka na gid na iya nga damol ka na wong kagswapang ka kung hindi mo pagidya pag-iuli.
0: Pero boss, may ara gidya wala nag-uli sang 20 mil nga bata sang barangay opisyal bisan ginamulay na sang tawo.
1: Ati basi ka bala naging nasiya.
0: Sa bagay, boss, no?
1: Kay kung maayo ka lang yung tao,
0: oh,
1: kag may huya, kag may dilikadisa ka,
0: oh,
1: hindi po kanya pagdalon sa listahan ng imong bata. Ila binagin kung kapitan ka.
0: Mm.
1: Kabalan ka naging iya klase kapitan.
0: Ati sa dyan, no?

0: Bo, grabe galingin. Dala ni Kapitan Magdalena ba?
1: Oo eh, siya pa ya.
0: Grabe no? Grabe si Kapitan ba?
1: Siya pa ya eh.
0: Grabe no?
2: Ako ba lang ang ginaistoryahan ninyo?
0: Ay, demonyo! Kap?
2: Ano ang ginaistoryahan ninyo, Gadwa?
0: Nakabugtaw ka na liwat, Kapitan Hugakom?
2: Ano mo, o kung anong paglantaw mo sa akong subonghaw, gagatulog ba? Burog,
0: Kap?
2: Ang mga pamangkot mo bala, daw binurugin.
1: Ay, Kap! Huh? Oh, mayo kayo nakabugtaw ka na, Kap ba?
2: Oo. Eh nga, aman, ano ang problema?
0: Huh? Eh, Kap, gakumod ang taga Kalising ko parte sa BBM scholarship.
2: Gakumod sila?
0: Oo, Kap.
2: Tinulabot ko kung gakumod sila. Pagkumura lang da sila. Wala, mas lagyapon may mo kati ako man ang kapitan. Hasta man na sila sa kumod, ah. Wala, mas lagyapon may mahimo kati ako yung hari sa barangay ngayon, eh.
0: Wala, sadya-sadyay, no?

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX.
3: K5. News FM.
4: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds,
4: ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
6: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: K5 News FM.
7: Animal!
8: Pero pabayi lang to. Pabayi lang gakatabo sa barangay. Ang importante ya subong ang gakatabo kay Nuli.
7: Ay nga man! Anong nagagatabo kay Nuli? Oh?
8: Gakalipay siya mag-istorya sa mga shells na gabuka-buka. Huh? Labi na ginang taong nagkanganga.
7: Aya!
8: Oo, labugok. Huh? Ang inmasadya ni si Nuli ya. Kaya sige siya istorya sa mga taong.
7: Aya!
8: Kaya ikaw man tabugok para mangin masadya ka. Istorya, walang taong ko.
7: Ala! Aya!
8: Pagkin maganaan ka, talahan na lang sa mga kamot mo.
7: Aya lang! Kalain! Ay, sa-sa-sa-sa-sa-ino! Aya!

0: Sure nga, bakod ka na?
1: Aho, oa. Bisan, tilawan ta na subong.
0: Ano ang tilawan mo?
1: Ang linuto mo, ah.
0: Ano nga linuto na?
1: Ang pinamalhan mo nga may sabaw-sabaw.
0: Hala, ara ka naman, Norbing di Malunhaw, ha? Ikaw naman ang nag-umpisa, ha? Basi kun mabalda ka naman.
1: No! Never again!
0: Abaw. Basi pasalig lang na balahaw.
1: Tilaw agod, mapamatudan mo.
0: Abaw.
1: Pero antes sina, pasudla ko na anay sa karinderya mo kay makaon ako sang imo pinamalhan.
0: sige, apang bayran mo na iya, ha? Kay wala na ko diya bala nagapautang subong.
1: Natural! Natural! Sang-san o lang ko di nagkaon nga librihaw?
0: Rabaw!
1: basi kon ikaw guguro ya ang kanon ko libre, Ged.
0: Agoy! Hey! Kalain!
1: Kalain ka pa? Gusto mo gid lang na, bro.
0: Abaw!
1: Hindi bala kayot my ex-girlfriend?
0: No! Sa gusto, medyo gusto, pero may kulba nga samo. Kay basi bala, magkalaula ka naman.
1: Ay, singganan na ganing pag-una kagpag-ros na ako, ya. Nagbalik na ang Bertod, siyang akon pulitas.
0: Abaw, ati, sadya-sadya tani.
2: Wayay, wayay, wayay.

0: Or, ano, nano ka jaguar?
1: Are, daw mapatay na ko sa pagpangasubo di.
0: Ay, salamat!
1: Nga nagpasalamat ka pa yahaw.
0: Ay, may nalang galing nga mapatay ka kaya wala na kuya balantayan. Kagtaway na ko, kag isa pa, makabayad ka na sang bill mo diri sa ospital.
1: Paano ko kabayad? Kay wala bang kukuhaon nga benepisyo?
0: Ay, wala man gani. Pero papulawan, kaya namon sang duha ka bulan, igo ilubong.
1: Kag nga aman.
0: Agudakudako ang daguro kag
1: kay, namon. Wala bang kukuhaon nga benepisyo?
0: Ay, wala man gani. Pero papulawan, kaya namon sang duha ka bulan, igo ilubong.
1: Kag nga aman.
0: Agudakudako ang daguro kag tung namon. Punglawig ang pinulaway. Para pala makabahay ka man diri sa ospital, tapos ang imulungon, baratun lang, lawanit lang, guro, eh, hindi gani, ang nipis lang pala ng plywood.
1: Ba, pero di makatipid ba?
0: Oo, ah. Kaya ang lungon ihatag sa imo, ah. Paulian na mo sa iban, ah.
1: Hala, grabe ba? Sadasadyagin din, ho.
0: Ay, ah.

0: Sundan pa rin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga giadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10 na sang aga.
2: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Oras ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C. Kag ang kape nga para sa inyo, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: Isa naman ka edisyon sang bombahana yang inyo mabatian. Kaupo ng inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilo. Diri ginahatagan sang tigo ka mga isyu nga nagaapekto sa aton tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag maiginhanginan, mga diskusyon nga dapat ninyo mabatian. Sa Bombahana sa Norte. Sa Bombahana sa Norte.
7: Bomba Marilu.
5: Bueno mga bian, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Today is Friday, September 11, 2026. Magapangalagad na naman sa inyo ang programang Bombahanay sa Norte. Sa gihapon ako ininyo kubos nga alaga, this is ka K5 Bomba Marilo. Hasta alas 11 kita sang aga maga updanay mga ka K5 sa aton nga pagbalita ay dirigid lamang sa numero 1 kag legal lehitimo nga radio station sa Northern Negros. Ini ang K5 News FM Northern Negros. 89.7 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Mayong aga gid sa inyo tanan-tanan. Kutob sa manamutan sining aton nga pagpangalagad. Isagid ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Hinautang ayara gid kamo sa maayong pagkahimo. Kumusta nga aton nga mga utod karon mga kakifay? Ayara sa mga nabukid nga bahin sa aton distrito. Partikularmente dire sa primero distrito, probinsya sa Negros Occidental. Segundo distrito, nagatinagaktak, nagalidagabong, nagasinigabong ang ilang mga radyo sa K5 News FM. Mayong buntag kaninyong tanan mga igsuon o kaygalaan. Sa gyapon ining kubos ninyong alagad. Ka K5 Bomba Marilo. Anong aton pagahisugtan karon mga ka K5? O lambot kita sa aton nga pagpangalagad sa siyudad sang San Carlos, Banwa sang Kalatraba, Banwa sang Toboso, Barangay Minapasok, Minautok diyan ay Salamangka. Lakip na mga ka K5 ang siyudad sang Escalante. Nagasigabong, nagabasko ang aton nga signal numero 1 kita sa siyudad sang Sagay, siyudad sang Cadiz, Banwa sang Malapla. Pipila pa ka mga kaislahanan sa probinsya sang Iloilo, sa isla sang Panay, malambutan sang aton nagabagusbos nga signal. Mayong aga sa inyo tanan-tanan. Ako inyo kubos nga lagad sa ngalan sa matuntun nga serbisyo publiko. Ako inyo kubos nga lagad, this is ka K5 Bomba Marilo. Ano ang aton pag-istoryahan subong adlaw mga ka K5? Istoryahan ta, padayon ta karon nga istoryahan mga ka K5. Ining hagna para sa BSKA fixing of terms, ha? Kay kadamo sa karon mga ka K5 ang spekulasyon, kadamo sa karon sa mga reaksyon sa aton nga mga barangay officials, especially those second termer and last termer mga ka K5. Instead nga mangin pabor unta sa ila ining postponement, instead nga mangin pabor sa ila unta ining fixing of terms, medyo nagkusamod, medyo nagkusmod, kag medyo nagusmod. At tunuloy istoryahan karon mga ka-K5 ang nagakatabo sa komunidad. Sa Gyapon, ang aton nga mga kauturan, nga mga mamumugon, padayon nga nagapinas, padayon nga nagapyait, nagakuriit, nagasinggit nga pigaw gid! Pigaw gid sa Gyapon mga ka-K5, ang obrahanay sa kampo. Sa subong mga tinion sa aton nga pagpanalawsaw, kag sa aton nga paglibot-libot sa mga kabukiran, paglibot-libot naton sa mga katubuhan, sa Gyapon nagapinas ang aton nga mga utod nga mga mamumugon, it's because mahina ang obrahanay sa kampo. Iban pa nga mga balita karon mga kikifive, tutukan taining mainit-init nga ginistoryahan karon sa politika sa palabuton nga 2028. Kay nga mga kikifive, nagasinagawsaw na karon, nagarinagamak na ang mga ngalan sa ang posible madalagan gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Daw nagahanagid ang taga 3rd District of Negros Occidental mga kikifive. Mainit-init karon ining aton pagkaistoryahan kay nga sinugid ang nagasugid sa matuod mga kikifive. Mayara kita karon topiko niya sino ang nagasugid sa matuod. Kay ang taga 3rd District nga congressman, suno sa iya, nagakontak siya kuno sa mga ngalan nga nagagwa nga mahana or makusog ang ngalan sa pagka-gobernador. Tanawon ta karon ang sabat sini mga kakifive, kanday sino nga mga ngalan ang mga matunog kag mga makusog nga nagalinagabong mga kakifive. Ang mga nagalinagabong mga kakifive sa pagka-gobernador. Masadya ini mga kakifive ang away karon. Masadya. Oh, by the way, before kita magkadto sa aton nga mga topiko, may aga kay Mr. Richard Amante, ang aton nga CDRRM head. Honorable SK Federation President Keanu P. Sarabia and aspirant for Barangay Captain Joseph Martin Sarabia dira sa may Barangay Zone 3. Bauti masulusadya ini mga ka-K5. Our first topic mga ka-K5, kagkwaon taman karon ng balita with ka-K5 Jomari Sunido, nga iya na tipon digto iya sa may syudad sang Sagay. Kay ang ikaduwang adlaw sang LTO on wheels sa syudad sang Sagay, padayon niya ginadagsa sang motorista ti ini sa Gyapon sa idalom sang programa ni Congressman 30 Maranyon. Tiyan mo ning siling tama kay K5, balikan paliwat ang aton topiko kay sang tinalikdan nga adlaw. Pasado na sa ikatatlo nga pagbasa, third and final reading, sa idalom nga panalgan, which is the House of Representatives, amo ining ginatawag naton yung mga congressmen. Samtang sa Senado, mga ka-K5, ara na sa second reading, ang ining hagda nga ginaduso nga fixing of terms sa aton yung mga barangay officials. Apang sa Gyapon, buhi pa ang paglaom, buhi pa ang pag-asa, nga basi pa lang madayon ang barangay kag SK election, it's because nga may mga mambabatas kita or may mga mamalidha kita nga against sining BSKA postponement. Ti sa Senado mga ka-K5, as of this moment, yara pa lamang sa second reading ining hagna nga ginaduso karon mga ka-K5, kay ti against dire si Senator Vicente Soto III, Senator Kiko Pangilinan, Joel Villanueva, Bam Aquino, and Risa Ontiveros. Samtang sa House of Representatives, against si Congressman Laila De Lima, Congressman Sara Ilago, kag iban pang mga congressman, against man sining hagna nga gina-fix ang terms, mga ka-K5. Abita kay ti silingta kun mapasar ang fixing of terms, one term into 5 years, mangin paborable sa aton nga mga incumbent barangay officials. Now indi gali sa tanan nga barangay officials nga incumbent mangin pabor ining hagna nga kun mapasar kag mapirmahan ni President BBM and turn into a law, mga K5, abita mangin pabor indi gali. Kay nga ang mga second termers sini mga ka-K5, mga kauturan, ang mga second termers sini mangin disbintaha sa ila. Kay nga ang siling sang sining hagna, ang isa ka termino magapungko gid lamang ang barangay officials sa 5 ka tuig. Now ang mga second termer nakapungko na sa ila first term 5 years since 2018 to 2023. Isip gali ato mga kaki 5, and then 2023 up to 2026 3 years na sila. Dapat ang kabilugan nga tinuig nga pungkoon sa barangay officials magalikom gid lamang sang napulo ka tuig. Napulo ka tuig equivalent to 2 terms. It's because 1 term is equivalent to 5 years. Now mga ka-K5, ang mga second termer nakapungko na sa karon sa subong mga tinion, 5 ka tuig sa una nga termino, 3 ka tuig sa ikaduha nga termino. Agod nga makalambot sila sa pulo ka tuig, may 2 pa sila ka tuig mga ka-K5. Hinali ma-postpone ang barangay kag SK election subong nga tuig. Hinali ma-postpone ang barangay kag SK election sining palaabuton nga November 2, 2026. Ang matabo amo sini. Kamo nga mga second termer, duha na lang ka tuig pung kuon nyo. Asta na lang kamo sa 2028. After that, you cannot run or re-elect the same position. Kay pulo na tanan ka tuig sumahan nyo. Ang pungko nyo alin sang 2018. Naglima ka mo ka tuig sang 2023. Dugangan alin sang 2023 pakadto sa 2028. Now mga KK5, amo ina karon ang masulusad yan na ton nga topiko. Kay instead nga mangin paborable, like for example, kung kapitan ikaw nga second term ka na subong, nagpungko ka na sa second term mo, 3 ka tuig, dugangan mo lang 2 ka tuig, impas ka na kap, hindi ka nakaparili kapitan. Amo man sa kagawad, kung 2 ka na ka termino subong, 2 ka na ka termino subong, mapasar ining laye, 2 na lang ka tuig pungkoon mo, hindi ka nakaparili kagawad. Either ang imo posible nga pagahimuon mga ka-K5, basi mabunggo ka na lang eh. Mabunggo ka na lang sa pagka kapitan. Kaya you cannot run with the same position. It's because nga overstaying ka na kung matabo. Hindi ka na pwede makapadalagan mga ka-K5. Di amo ni karon ang masulusad ya. Kay abi naton, ang mga second termer naton, pabor sa ila. Inigali mga ka-K5, pabor ini subong sa mga first termer. Pabor ini sa mga first termer mga ka-K5, kay nga malawig-lawig pa yung ila nga kwan. Malawig-lawig pa yung ila nga pagpungko mga ka-K5. Di amo ni siling ta, abita gani, mangin paborable sa mga kautura naton nga mga nagahanap pa nga magpapili sa pagka barangay official mga ka-K5. Di amo ni gali mga ka-K5, ti siling ta, abita gani, mangin paborable ini. Abita mangin pabor ini sa aton nga mga kauturan nga mapapili pa ti abi nila makapare-elect pa sila ti magamon sinigalingan plastada mga ka-K5. Medyo makakoreate ining aton nga mga kauturan, medyo magakoreate ining aton mga utod mga ka-K5. Masulusad dya ini. Kaya nga at ti ang mga second termer naton nga mga barangay kagawad, no choice nga magpare-elect mga ka-K5 sa pagkakagawad, kundi dako ang posibilidad nga mabungguanay sinini sila, mabinungguanay kung mabunggo na gid lamang sa pagka barangay kapitan. Ikadamo ni sa mga spekulasyon, ahay ang aton nga mga second termer kapitan ga plano panitani nga magpare-elect, much better pagali kung aton tanawon, mas maayo pa nga dayuno na lang ang eleksyon. Kay nga kung second termer ka, kung madayon ang eleksyon, kung magpapili ka, kag magdaog ka, pwede ka pa yakapungko, 5 tuig. Ay, grabe. Grabe ni nga mga spekulasyon. I do not know sa sagay, pila kabilog dira ang mga second termer naton yung mga kapitan, nga kung mapirmahan ni President BBM, ining hagna, tinamo gin mag-graduate sa 2028. Like for example, second term mo subong, ti mag-graduate ka na gidya mga kaki-five. Mag-graduate ka na gidya, kag-yati ang posibilidad sini, damo ni spekulasyon ta diri sa sunod sang Cadiz kasi ling tagani mag-amo sini nga plastada damo kita sang mga kapitan diri nga mag-graduate na sa 2028 di posibilidad sini like for example sa Barangay Mabini si Kapitan Roseville Villarin ang agi ni Kapitan Roseville Villarin sa Barangay Mabini karami man mo makita mo gid ang improvement sa Barangay Mabini sa paagi man sa pagpaningkasog kag pagpaninguwa sang liderato ni Kap Villarin naturalmente upod man ang iya bilog na barangay council ang iya mga kagawad tanawon mo subong ang dalan sang Barangay Mabini puro na simentado mga kaki-five simentado na ang mga nabukid nga bahin sang Barangay Mabini di may ara lang man hindi man ni maperpekto ang pagpangalagad di may ara dira sang dako nga problema sa Barangay Mabini atong sa Scholastica ti ato ya problema ato o sa agraryo agrarian problem ato kag ti iya ti problema kag dapat solubaron sa Department of Department of Agrarian Reform iya ti kadar problema mga kaki-five pero in terms ang programa ni Kap Villarin dira sa may Barangay Mabini tanawon mo upod sa iya council kanami kag nagtahom kay ti kita dira may simbahan kami dira sa may Barangay Mabini sa mga nabukid nga bahin kag may mga kauturan kami dira sa nabukid nga bahin sa Mabini kahapos na lang sa amon magpakadto dito kay ti kakwa na mo simentado ng dalan sa mga nabukid nga bahin sa Barangay Mabini not only in Barangay Mabini it's because iniman sa pagpanikasog sang aton diri Congressman 30 Marañon and our City Mayor Honorable City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Tanawon ta bala nga aton distrito naginangot-angot na simentado halin sa Manapla o mga simentado na matamat ang aton ng mga kabukiran, halin sa Kadwaan, pakadto sa Sagay, Cadiz, Celestino Villasin, Colonia Divina, Barangay Bato, Barangay Babiera. Narami na sa aton dalan. It's because ang aton ng mga leaders diri, hindi man na sila mga perpekto, pero makita mong pagpangalagad kag ang dakong gugma nila sa pag-servisyo sa katawhan. Now, balik na to speaking about barangay. Now, if ever, like for example, ining mga second termer, mapasar abi ining layi, nga para sa mga second term, hindi na sila kapare-elect, pareho kay Kapitan Roseville Villarin, ti siling tagani aton nga posibilidad, madalagan na lang si Kapitan Villarin councilor eh. O pareho kay Kap Villarin, second term na siya, doon na lang katuwig ang tiniro niya kung mapasar ining layi, nga fixing of terms, hasta na lang sa 2028. Di karon kung may plano pasaya nga magservisyos pumuluyo wala siya may mahimo kundi magpasaka siya kag maglagan sa pagkabarangay o barangay o city councilor di amo man karon si Kapitan Jose Maria Bigboy po sa Barangay Zone 4 kay ti padayon man sa pagservisyos katawhan di karon hindi na siya kapare-elect kapitan kay ti second term na siya duha na lang katuig ang tiniro niya ang ayan man sa mag city councilor inaanay sa siyudad sang Cadiz dugay-dugay habyugan taman ang sa siyudad sang Sagay mga kaki-five. Now sa Barangay Daga si Kapitan Lucien Olvido amano graduate man duha na lang katuig ha hasta na lang sa 2028 mag-amusin eh kung gusto pa yan ni Kapitan Lucien nga magpangalagad either ang pilian niya magpangalagad sa pumuluyo either ang pilian niya manaog sa pagkakagawad o kon masaka siya sa pagkakonsyal. Iblama sa dya ini mga kaki-five ting iniistoryahan amo man si Kapitan Kwan sa Kabahog si Kapitan Halipa second term naman siya ti kung mapasar ining laye nga fixing of terms duha na malang katuig ang pungkoon ni Kapitan Halipa ti way tama kay balok basi magpasaka sa or magpadalom sa inaya kung gusto pa nila magservisyo sa katawhan di amo ni karon ng mga spekulasyon mga kaki-five instead nga plastado na ang renda mga kaki-five sa binarangay nga renda kung madayon ang eleksyon sa November 2 maba ang structure maguba naman eh like for example ang dako nga pamakutanon kung mag-graduate sa 2028 si Kapitan Villarin sa Mabini, sino mabulo siya nga kapitan? Amo man sa Barangay Daga, kung mag-graduate si Kapitan Lucien Olvido, sino mabulo siya nga kapitan? masulusad ya ini mga kakifay. I do not know, dira sa may barangay Poblacion 1, ikapila nga term subong ni Kapitan Edney Magno. I think first term niya palang guro subong. First term palang ni Kapitan Edney Magno. Di masulusad ya sadya ini mga kakifay. Kay mababag-o naman ang structure sa barangay. Mabag-o na naman ang structure sang barangay. Amuman diri sa may barangay Zone 1, si Kapitan Gilbert Butchok Jaime, mga kakifay. Si Kapitan Gilbert Butchok Jaime, kay nga second term niya naman subong. Karon mga kakifay, ang pamangkot, sino naman ayhan ang mabulos pagkakapitan sa barangay Zone 1. Amo man ang matabo sa aton nga mga utod dira sa siyudad sang Sagay. Amo man na sa mga utod ta dira sa siyudad sang Sagay ang mga second termer naton. Maguba na naman ang structure for those second termer nga mga barangay officials and barangay kagawad. Di masulusad dya ini mga kakifay. Magamos ini ang ibantang mga kapitan kung luyag pa nila magpanalagan or magservisyos katawhan, either no choice sila mga K5 kundi nga mapili sila either makagawad or ma-counselor. Kahit isubong niya kung madayon ang eleksyon mga K5, may mga kontra ang masulusad niya sadya nga away diri sa siyudad sang Cadiz sa mga tagpalamatitang magsaysay mga K5, masulusad niya disidido gid nga magpapili liwat si Kapitan, former barangay kapitan.

nakuha nga pala mga katalon, si Ling Tagani, si Ling Ta, amigo ko si Kapdundon, close naman si Kapitan Arthur, amigo ko si Uloy, tiari puro mga lames, tiyari pala mga katalon, I do not know, kundi in Islam Mabuylog. Iti puro man ni nila pamilya, puro man ni mga lamis. Kagang pumuloyo, diin ayhan ang ilang buylog sinima ka K-5. Di mo rin dako ang panamang katanon, ginatugyan ta, kita nagabalita lang sa inyo, ining mga balita naton, may mga reliable source kita, kay mismo kita, na atubang naton si Kapitan Harry Lames, kagin pamangkot, tikap disidido, kagidya maglagan, Kapitan. Nga disidido, gid ko. Kay nakitaan ta si Kapitan Harry Lames sa pag-orientation dre, bit-bit yun na ang Certificate of Candidacy sa pagkapunong barangay. Samtang ang iya upod mga ka-K5, si Romy Ortega nga nag-bit-bit man sang Certificate of Candidacy sa pagkabarangay kagawad. Di masulusad ya mga ka-K5 ang barangay magsaysay between former barangay Captain Harry Lames and his sister nga incumbent barangay officials. Barangay Captain, I mean, Honorable Diding Lames Saldivia. Di let the people decide mga ka-K5 dira sa may barangay magsaysay. Duwa kalamis ang mga bungguan ay hindi mapunggan mo. Naglisensya naman. Oh, naglisensya naman kag ti willing gid nga magserbisyo pa ni Kapitan Harry Lames. Hindi taman niya mapunggan sila kay ari kita sa demokrasya nga panggobyerno. We are in a democratic country ngang tanan kita may kinamatarong kay tiyang siling malang niya sang laye able to read and write and residents ang sinang barangay pwede ka makapadalagan kag as long as why ka sang akaso verdict nga perpetual disqualification ti amo na hindi kaya kapadalagan. Pero may ara karon ginaduso si Senator Tito Soto ngang may mga kaso nga napamatbata na na may pamatbat na ba? May kaso sa criminal and administrative case daw hindi na pwede makapadalagan pero inaya, ginaduso pa lang, hagna pa lang mga K-5. Hagna pa lang. Ang mga napamatbata na pero ti kung ongoing ang kinasuhay, ti way pa man na pamatbat, ti pwede ka pa malang yakadlagan. Pero kung may verdict ka na, may desisyon na yung korte sa imo nga ti napamatbatan ka na nga may nagkasala ka sa kaso kriminal kag kaso administratibo, ti ina nga mga hagna karon mga ka-K5 ang ginaduso ni Senator Tito Soto. Baw dira man sa may barangay Celestino Villasin, dugay-dugay masaka ta dira sa Celestino Villasin mga ka-K5, masadya man ang Celestino Villasin. Kay mabalik si Kapitan Maning Verbo, si Kapitan Maning Verbo ti hindi mo mani makidaran kay nagserbisyo mani. May agi man sa barangay Celestino Villasin. Hindi man mapunggan kay pag-attender sa orientation, nagbit-bit man si OC, Certificate of Candidacy, ang isa kakagawad in the person of Kagawad Ronnie Santillan, ang iyagin bit-bit nga Certificate of Candidacy for punong barangay man. Meaning to say, maingkwentro gid si Kagawad Ronnie Santillan versus former barangay captain Maning Verbo. Tiining duwa puro may mga baluarte, puro may mga tawo, kag puro nagserbisyo. Ti ang tanawon ta lang sa kurbada sang kampanyahanay. Kung madayon ang barangay kag SK election, ti bahala na ang pumuloyo sang Celestino Villasin. Ang aton lamang dire ginapresentar naton sa inyo ang mga matuod yung mga balita nga konpirmado nga may magbinong guanay. Ti dira sa may barangay Celestino Villasin, puro mabakod mga ka-K5. Bakod si Kapitan Maning Verbo. Bakod si Kagawad Ronnie Santillan. Ti ayhan sino ang mangin mapalaron kag magadaog, kag magakanta nga hawak ko ang beat, hawak-hawak ko ang beat. Di ba? Kung di ko ikaw ang madaog, masiling ka nga ako ang nagdaog, kay hawak ko ang beat. Di ba? Kung hindi mo hawak ang beat, kundi why ka nakadaog, kay hindi mo hawak ang beat mo. Pero kung hawak mo ang beat, ti mayogid kay ikaw ang madaog mga ka-K5. Ti pang may mga kontra.

0: Ni si Noyhan ang makahawak sang beat. Amo nang madaog ma K5. Si dira sa may barangay Old Sagay, ha? Dira sa may barangay Old Sagay, may nagagwa mada nga ngalan, oh, madalagan mapapili pagkakapitan si Colonel da, oh, retired Colonel mga ka K5. Plus si former SP Piling de la Cruz and Sir Catalbas, no, mo nang nagagwa nga ngalan. I do not know lang si incumbent barangay Captain Sayam kung pila na siya ka-term. O kung second term na siya, posibility 2 years na lang iya tiniron. Pero kung first term mer pa lang, si Kapitan Sayam, kahit hindi taman kabisado, gid ang barangay Old Sagay, makapare-elect pa siya. Pero kung second term na, kung second termer na nga mga barangay kapitan, 2 years na lang ang ilang atiniron. Kaya mo manada sa may barangay Old Sagay, nagalupok ng mga ngalan nga mabinungguan ay posible kung madayon ang eleksyon, isa ka retired colonel, si SP Piling de la Cruz, kag Catalbas and Cap Sayam. Kung si Cap Sayam, kung first term niya palang subong. And I think first term palang goro ni Cap Sayam subong. Or second term niya na subong. Tulid nga information regarding sa term. Pero ti ang silindri sang hagna mga K5, ang silindri sang hagna mga K5 nga kung second termer ka na, hindi ka na pwede makapapili kay na consume na ang imo 10 years. Isa ton yung mga second termer sa nasiling ta na, hasta na lang kamo 2028. Hindi kung mga first term mo palang yasubong, pwede ka pa kapare-elect mga K5. Sige, balikan tala karon nga discussion mga K5 kay may isa man kita ka manami-nami nga discussion karon sa last part ng atong program regarding sa sinugid ang madalagan gobernador mga K5 sa probinsya sa Negros Occidental kay nagasadya na nagainit-init na ang kompetensya. Kwaon ta na yung balita update, the latest update sa second day, mga ka-K5. First term pa lang gali. First term pa lang, mag-amusin ni mga ka-K5. Pag first termer ka pa nga barangay kapitan, makapare-elect ka pa. If ever kung madayon ang forma postpone ang barangay kag SK election, mga ka-K5. Ma-postpone ang barangay kag SK election, ti may madugang 2 years sa mga first termer para maka 5 years sila and then may election. Di kung sa 2028 ang election, dira na sila mag-ingwentrohanay. Di ang mga second termer, I do not know kung ang migot ng kapitan diri sa may Malubon, si Kapitan Anya Lucas, first term or second term niya plan. So hindi takabisado gid ang mga termino sa mga kapitan aton dira sa may siyudad sang Sagay. I don't know, diri sa may barangay fabrika. On second term nati, amo ni siling sa hagna mo. If ever nga mapasar ang hagna, nga fixing of terms, kung second term ka na, hindi ka na makapare-elect. Pero kung first term mo pala niya subong, pwede ka pa makapare-elect. Kaya muna ang may mga inkwentrohan na, ang barangay Poblasyon 1 may inkwentro mo na day. Between Kapitan Edney Magno, kagawad Joey Masculino, and kagawad Eras F. Eber, kung madayon ang eleksyon. Sige, paong tanay si K5 Joe Marisonido, may kang tanan sining iya balita karon sa second day sang LTO on wheels. Ka K5 Jom, hawak mo ang bit. K5 Jom, ibalita mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jom.
2: Bit ko dili hawak. Kay ang abababaw sa hawak dughan nga may kasing-kasing kag ang dalom sa hawak tuhod. Abaga, ulo. Amo na
0: siya. Bro, gabay lang ako, K5 Jom.
2: Yes, go ahead.
0: Sino ang mga kapitan nga kilala mo da sa Sagay nga second term na subong? Ang barangay po
2: ba? Ate, kung second term daw halos kapitan sa barangay K5 Bomba, naka second term na. Ang ate, kung madayo ni siya, ang problema ka K5 Bomba, fixing the term, pero naa pa may fixer. So sa atong pa, dapat fixing the term but no fixer allowed. Ayaw na nga, amo na natani. Ayaw mo na nga para hindi siya ma, hindi madiskuhido. Kay bisan pag in-fix na ang term sa 5 years, kay kumo may mga fixer, di na gihapon mag-impose kipay bomba. Mahal da, malusot na gihapon ang mga fixer. Kag ang fixing term, di na gihapon na mga pagayuan na maidiyahan lang gihapon niya pa sa exemption kay kipay bomba. Tingling gani, in every roles, there is an exemption. Right?
0: Ano nga mga barangay na mga second termer na?
2: Second termer, di pa manug second term pa lang kung di ta magsala si Kapitan Magno idni.
0: Oh,
2: second term pa na siya.
0: Oh.
2: Tapos ang sa barangay Poblacion 2 last termer na, na siya karon.
0: Oh, magraduate
2: ang kuan ang sa Old Sagay daw last termer na, na siya.
0: First term
2: na kuan bali second termer sa Subong.
0: Oh, first term pa na guro? Nikap sa barangay Old Sagay first term pa na guro?
2: Ang hindi si Kanton na niya.
0: Ay gili ka?
2: Oh, manug si Kanton karon kung na eleksyon.
0: Gani ti. First term niya pa lang,
2: manug si Kanton pa lang. Exist yung first term. Kason ang wala ang first termer diri sa may barangay Rafaela Barrera. Na first termer siya, manug si Kanton karon. Pero ang lupisay na sakto kay kuando siya inang
0: law
2: wala
0: pang isa
2: term
0: law
2: kay kuando siya kay by rule of succession
0: no
2: dason ang aton niya nga babiera kun wala ta magsala daw si kantormer na siya sa babiera na ton so pila ba, basta damo gid ya ka mga kun ma aprobahan ang among hagda ka kay bomba damo gid ya sang bisla ton cambio administration gid sa ining hitog nga piniun kung madayon ang inangag na.
0: Kaya kung mapasar, Kipab Jong,
2: pamangkot bala, kung ma-approved.
0: Kaya kung mapasar, doon na lang katuig tiniro nila mo? Doon na lang katuig astro sila sa 2028.
2: Kung base kung mapasar siya ka Kipab Bumba, ang iya grado si 74.9. Round off to the nearest 10, si 25, pasar na siya. Dahil si aton niya, Presidente Rodrigo Roa Duterte, sila si 25 lang iya grado. Amo na. Pero kung singkano naton na sa kasuhol man sa Chimpo daw alanganin po siguro kakipay bomba nga ang pagpasar sining fixing the term dili sa fixing the broken heart kundi termino sa atin yung local nga mga opisyal sa barangay kakipay bomba pero sa atin yung personal nga pananawon siling naton ha personal nga pananawon daw malabo siya nga maaprobahan kay kung may mga bintaha ang ininga nga mga ngahagna may nakita man kita yung disbintaha ya ka Kipay Bomba. Daw kay dito ta sa aton ya anay sa aton balita. Daw ang aton karon ya ka Kipay Bomba ikaduha nga adlaw sa LTO on Wheels Darius Banua sa Sagay. Kadayon gyapon nga ginadugok sa mga motorista ka Kipay Bomba. Ginahingalitan man sang aton ya mga kauturan ang one stop shop nga gin-offer ang Land Transportation Office sa pagpaninguha kag kapisan man sa 2nd Congressional District of Negros Occidental sa opisina ni Honorable Congressman Teddy Marañon Kakitay Bomba. Sa kapisan nun sa aton leader, ginbitbit niya ang serbisyo sang LTO, ginpadala niya din sa siyudad sa Sagay, kag ang inaman nga oportunidad, ginhingalitan man sa aton mga motorista kay one-stop shop lang. Kag hindi na medyo hassle katama sa ato niya nga mga kauturan ka Kipay Bomba. Amo na nga ang linya sa atong halin sa emission testing, waay putol-putol ang linya ka Kipay Bomba sa kadamuon sa nagka-interest na magparistro sa ilang mga dimotor na salakyan Kipay Bomba.
0: Sige.
2: Sige. So, kung ano siya ka Kipay Bomba, no? Amon subong ang last day, no? Sa gahandom ka gusto pa nga may hingagaw tiing nagaon nyo na hinagahingagaon nyo na kaya isa naman niya kadako ng oportunidad nga mismo ang servisyo sa Land Transportation Office nagkadto na mismo sa ang ato niya nga ugsaran kasi daso naman na siya katuig Kipay Bomba.
0: Sige
2: sa amin pila ka mga balita nga ito natipon sa ato paglibot-libot sa bilong syudad sa Sagay kagangining balita dala sa ato sa Kawan sa Titix 500 by TC ang alkalagay sa vitamin C D3 Biosport Vitex Extend Food Supplement. Detox Coffee Mix, pagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang Bumbaras Norte, kung sige ng Jumso dito para sa kampiyong mga balita, sir. Disyo publiko kagkalingawan sa Norte Cabanas Negros, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: So, dagang salamat mga K5, kag salamat kid sa programa ni Congressman 3rd Marañón, ini ikaduwang adlaw sang LTO on Wheels mga K5. May breaking news sa aton, apisar nga leave ni ka K5 Baril Apas ara sa subong sa siyudad sang Escalante, agod nga magdulong man sa aton sa balita kay nahapitan niya kag nasaksihan niya gid mga K5. May isa ka kawatan dira sa may siyudad sang Escalante mga ka K5. Di apisar nga leave ya subong na timingan nga ara gid sa ara gid ang kawatan. K5 Ariel, ibalita mo!
1: K5 News FM Live Report!
3: Yes, ka-kipin mong babataga, patapos na mga sabatang mga kabalitang mga taga, eh, gangulto, baka ulutol, makulto ka na doon, kipin kita sa kawatan. Matapos nga, nag-aantos na yung nag-aayo sa musisya, ang isa ka-PWD na kipin na pumalat, parang kayo nag-aosulat ng grande, matapos na ginaligar, insurod sa kawatan ang ilabalay ka ginkawatan sa nagtalangain na kawatan sa kakwarta ginkala ang itima kay si Armito Chavez isa sa PWD niya sa dakwalin ka most ka nagapangabudlay pinakita pagbiyahe agod magapangita sa nga panggasto kag makawaton ang iya pamilya tampag kaon sa matag-adaw-adaw tanting sa iya palisay nga gintaban sa ginaligar sa nga kawatan ang iya cellphone kaga cellphone man siya bata kaga sobrawan siya kusintos na kwata ngayara sa salod sa iya kabaga sa po ang iya kasubok sumuntunin sa bumba pangod ang mga butang na gintaban ini hindi lamang basta nga mga gamit kundi importante ini sa inyong kadaadlaw-adlaw na kapag kag sumuntunin sa iya kasubya
0: kaya
3: sa iya mga dati kanyang punahuna nga kapagayan sa ngayon mong sinjawatan isa ka inika sa interesting nga sa dapat kabur sa patas kay kumatito sa paagi at mo doon maayo ang kabuhit niya kanila ka sa lupa.
0: Okay pa Mariel?
3: Kukulong ba?
0: Animal klase kawatana? Oh. Hindi sa kabalong magpamabuhi? Magluwas sa cellphone ano pag ginanging kwa ya PWD panging kawatan sang animal nga kawatan ka bay pakilatan nga kawatan ka
3: why tulo sige ba bomba kawatan
0: di magluwas sa cellphone ano panging kwa ya
3: cellphone nga bomba kag ganing kwarta wala kag mabudinta sa pagbiyahe sa tricycle
0: you defense
3: 150 lang nga demanding gustaban pa git
0: ti aning utod ta nga PWD nga biktima. Nagapaningkamot apisar sang iya kabudlayan. Ha? Apisar sang iya kabudlayan nagapaningkamot sa biyahe para mabuhi. Tapos ang uniposo oh. Nga kawatan ka, timay na mayo ma-identify na ng kawatan kay Pai Bariel may mga pagkakilanlan na kawatan.
3: Yes, kaya ba ba? Ari ko sabong sa may sudad sa Estelante, basta sa ka-onflip ko sabong. Atong mga kamitya pa at si Brander, suportahan sa mga sa bumbala sa PWD na ning kamot man sa pagkabalo sa nga pagmaniyo sa presikol ang kong makakaon yung nga kapamilya kinkawatan pagin sa bumba.
0: You deposit kabalan klasi kapitan kabalan kapitan kawatan oh kabalan klasi madumduman ko dahil bisi Gibes bla Gibes Alejandrino ang kapitan to blang nga kawatan oh. Gibes Alejandrino Gibes na makulod bla bao animal ka si kawatan ka why ka nagidya kalag why ka nagidya kaluoy para sa PWD nga nagapaningkamot aw 150 pesos ang bin ang kuan pa to ang natipon nito sa pagpamasahero ginkawat pa sa kabalan nga kawatan
3: oo si amo na karon sa bomba nagapanawagan ininya ang critical driver nga tuntan yung mauli ng hukumatan over ang niya silpon doon sa bumba. Kaya may arang sa mga suki doon na mga pasahero na magkakuntak sa niya kaya siyempre makasusunan na sa kapika doon sa bumi labi na subong na tingkulihit yung ito bumba.
0: O, ting mabulig talang subong sa iya ka K5 Ariel. Pangamuyo, tanga kabay, madusmo tong kawatan nga nagadalagan kag mabagnos ang itsura yas karsada. Din nga barangay to ganit kay Pabriel? Din to nga barangay? Din nga barangay to?
3: Yes, may picture na puwalan para sa ito ko ba? Bato ba sa iskalate?
0: Ahay, kilo. Uy, Manti, basi kun may sulusubra ka na kay nakalib ka man subong. Abi uliin na lang itong 150 anay, basi bakal patubugas.
3: Eh, kabalo mo tayo na bomba ang kinin niya mga residente sa Kinagsasante na kabalugit na pagkusin. Sabi na kita mga pulitianan sa kita dupa.
0: Domingo, mumanda ang amiga, mumanda ang kapitan sa Unubunob. Update to anay ng amigo, tala nga nakawatan. No? Bisan nung bakal nilang tubugas, okay. Pati gayo ni anay to kay kapitan kag sa mga kagawad. Basi makadamot-damot to sila tagtunga sa litsi.
3: Teacher, buong na kita dumba. Ya, kanya. Ah, basi nga nung reklamo naman, o ginata ngayon na solar system. Kina sa batna sa mong nabarangay kapitan na Honorable T.C. Saratog niya sa ipagubak. Sa sumong ipagubak sa mong lugar sa sitio Galway Ono, parangay ipagunog, ako sa diin din kapatagit ang kanyang solar street light sa nagnamon lugar sa ipagubak.
0: Ti ikapila na nga term subong ni kapitan da? First term niya palang subong?
3: Last term niya subong na ipagubak.
0: Ati ligasiya nang ibili ni kapitan ah. Kung sinong suportahan ni kapitan kay Pebariel, kung sinong indurso ya, amuna ang ugyunan sa mga pumuluyo da kay ti nagatrabaho man si kapitan mo apisar last term kay may ara gina sa indorso da kay Pebriel.
3: Ay ka ba ito sa hanggang sa pinito mong sa kapatuluhan ni para kayo ito tayo sa mga sugyas sa may para kayo na bulaw wala ko komento kundi bangod kay maayo man na pagkasurgiso doon lang barangay kapitan sa may barangay hunubunog sudan sa istalang si kakita dumba.
0: Sige ah.
3: So, bueno kita dumba, magamit nyo na salamat kasi subong, only to subong, pero dibatan mo dito nga ako na confirm kang balita subong nga adyaw ka kita dumba. Report na nanukadre sa maya sudad sa Escalante, kag ini nga balita, ginarulong sa extend, punto pinipormen, ang lumay nga wine oration. Para sa bumbahan, ay sanote, ito sa K5 Arena, at para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko, ang kariyawan sa Northern Ingles,
1: K5 News FM, live report.
0: There you have it, mga K5, isa ka makaulumol, kag makaulugot nga balita, ang ginulong sa ato ni K5 Arena, pas ba, o isa ka pinabulyodiging kawatan, pasang haslo, kag Y Balatiagon, klase kawatan, no? Hindi ka balo mga buhi. Amuning mga kawatan ng mga tao nga dapat gabaan. O nga mga awat ka mo man, much better pa bala nga mga ayuta, mga hulam ta, sang sa mga awat ta. Kung walang wala, nagit pangayo. Pakitlo, oy, isang formal. Hindi kay mga awat, nga daw hinaslo nga buhat. O, oh, di ba? Sige mga K5, dagang salamat gid kanimo ka K5 Ariel Apas ang imo gindulong nga balita from sitio na Pulangan, Barangay Hunob-Hunob, City of Escalante. Mga K5, ang mga matunog karon nga ngalan sa 2028 gubernatorial. Mga K5, may isa karon ka ginaistoryahan sa social media nga suno pa sa balita kag sa reliable source naton. Si Congressman Javi Benitez naga-contact kono sa tatlo ka mga ngalan mga K5 sa tatlo ka mga ngalan nga makusog sa pagka gobernador. Nagakontak kono si Congressman Javi Benitez sa tatlo ka mga ngalan sang taga-Yunega kay Congressman 30 Marañon of 2nd District kay 4th District Congressman Jeffrey Ferrer or Ferrer mga K5. Cady City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Nagakontak ko no si Congressman Javi Benitez ang 3rd District. Ti kay siling niya, siling pa niya mga K5, niya ang statement ni Congressman Javi nga taga 3rd District, niya ako ya. I am always open. I am trying to reach out sa mga ngalan nga gagwa subong. Pero sa tuod lang, wala sila ga-reply man sa akon. Kaghambal nila, permi sila sa akon. So ako ya, I am always open. Aray lang ko niya. They know me. They know my number. They can call me anytime. Amo na hambal ni sang taga 3rd District nga congressman. Diyang pamangkot ni Sinugay na nagasugay sa matuod. Ang sabat ni Congressman 3D Marañón, mga kaki-5, hambal ni Congressman 3D Marañón, ang reply niya, show the missed calls. May ati ipakita ang mga missed call mo kung nagtawag kagid man de. Samtang hambal naman ni Congressman Jeffrey Ferrer, ha? When? Wala man ko nakabaton. Wala man nakabaton. Hambal ni Congressman Jeffrey Ferrer, wala sa nakabaton sang tawag ni Javi Benitez. Kag ang sabat man ni Congressman 3D Marañón, may show the missed calls. Ibigay pakita ang missed calls. May ko nagtawag kagin man. Kag ang sabat naman sa iya, ang sabat naman ni Mayor Bading Escalante, who am I to ignore his calls? Meaning to say, sinugid yung nag-asugid sila sa matuod, ining tatlo, orang isa. Pero I do believe, ining tatlo, mga kaki-5. Amuning nag-asugid sa matuod, kaysa tatlo sila, way mas lakabaton sang tawag. Oh? Disidido gigali yung mga kaki-5 nga magpapili pagka-gobernador, ining taga-3rd district. Ah, ining taga-3rd district. Pero tidiri sa aton sa primero distrito, kag-segundo distrito. Ah? Ay dunatno lang kung pilang abansiyon ni Congressman 3D Marañón or ni Mayor Bading kung siya magpapili pagka-gobernador. Ah? Ti amo ni karon ang ginaistoryahan, mga kaki-5. Amo ni karon ang ginaistoryahan sa social media nga kuno nagakontak si Congressman Javiti. Siling sang tatlo katigay Unega, wala man slack button. Siling ni Congressman 3D Marañón, show the missed calls. Hambal naman ni Congressman Ferrer, niya, wala man ko kabaton sang tawag. Hambal naman ni ani Mayor Bading Escalante, who am I to ignore his calls? Amo na karon ang masulusad ya, mga kaki-5. Amo na karon ang masulusad ya kay daw nagapakita gid nga disidido gid nga magbunggo, mga kaki-5, si Congressman Javi Benitez. Iway na niya sang kwan, gentleman's agreement, mga kaki-5. Kaya daw mabunggo, gid. Pero di magsiling ta. Diri sa aton sa segundo distrito, kag primero distrito, solido diri ha, mga kaki-5. Bisan sin orang, if ever si Congressman Jeffrey Ferrer, solido na di katama sa first and second district. Ilabi na gid kun si Congressman 3D Marañón, ay, puwerte ka solid pag ina sa second district. Ilabi pa gid kun si Mayor Bading Escalante, puwerte ka solid. Why ni padaog, mga kaki-5, ang panguntra? Kaya ang singgitan sa mga taga-segundo distrito kag primero distrito, kung hindi Jeffrey Ferrer, 3D Marañón, Bading Escalante kami.

0: Wala nang kita sa nagkakaigo ang panahon, mga ka-K5, sa ngala ng sa aton very humble
1: News
0: CEO,
1: Dr. Longkapo City, 94.5 K5 News FM, Kalipo, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 100.9 K5 News FM, Loja City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:02 sang aga.

0: Mga ka-K5, 105 Diaz na ginlamang nabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5, Jinpo Generoso, Iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga mga suki naton, ngating palamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subungan lao. Pizza 11 na kita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2026. Amo ni ang pinaka ay isa ka ikasyam na nga bulan sa ninyo tuig. September 11, damo ni anniversary sang pag tira sa Amerikano. Doon naman itong eroplano nga nag-igo sa World Trade Center sa Twin Tower. Ano itong tuig ni man? Gamay pa ko ito mo. Sa natabo to? Gamay pa ko ito ah. Basta gamay pa ko ito. Sang ginpalupok, ginbunggo ang eroplano sa Twin Towers. Gamay pa ko ito ya. Namin ko bla ng gamay pa buyon ko. Dako na ko. Pero gamay pang buyon ko that time.
1: Tinunto ito.
2: Paano masabi?
0: Di man ka mong lugar sa Pilipinas. Di man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ang sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko. Ako si ka K5 News Jean Paul Kanyeti Generoso.
3: Jean Paul Generoso Asti.

0: mga insan.
1: Ito.
0: Jonah Duga-Duga. Duga-Pigaw, subong aton internet, no? Gahin na yinay, no? Rafi Bahaw. Happy birthday sa imo nga friend, Rafi Bahaw. Di Mayo lang na, kay ikaw lang yung kakilala sang friend mo, eh. So, muning pag-greet, oh. Rafi Bahaw, happy birthday sa imo friend. Di kung may isa kakalibo nga friend. Ate Ambot, kung sino silang may birthday. Boss Joe, Ginimay, Retita, JR Babiera, Rosalie Regula, Merlita Malbas, Juna Duga-Duga, Alma Imbang, Sang Sears, mabuhay ka mo mga taga Sears ha. Live sila subong nga nagalantaw sa Sears. Bahinda na yung mga customer ah. Pabalikan ng mga gwardiya ng gabakal batuta kag pulis gabakal pito. Karon lang naton. Albert Iskanyan, patamyaw si Bongbong Barbershop sa Tubang sang Barangay Hall. Gamonitor subong. Ay kabirigod Bongbong mapagunting ko da. Hambala sa Albert Iskanyan, si Bongbong mapagunting ko da. Sa tanan nga mga nagabaligya na sa may alihis, talipa pa o sa may unan mangga kuri. Bill man, anong alan sa inyo nga baligyaan man? Albert Iskanyan, anong alan da Albert? Sa talipa pa, dabla sa may unan mangga kuri, bla, dalan alihis, pagkanto alihis, sirkumperensya. Ano na nga alan da Albert man? Kamot na nabla listener. Kada panahog, guna o gabi nga kisa mabakal ko, mapit ko. Ay, dumuda mo yung sinapak sa kunya. Galing, why man ka pa ayo?
1: Grabe po.
0: Nami tanibla kong magsapak, may dala ayo, aw.
1: Ano to? Ito?
0: Practically, kung nagpaayo sa akin, why makugaayo? Why ganyan ko gabaton sa ngatag to ni Margie Fruit Stand, ganyan nga isa kang melon. Dibla Margie Fruit Stand. Kaka-witness kinasayaan. Bula kayo na pangabuhian man asang tao, sa game na akong kaayo da. Basta hindi lang patama nga presyo. Ako lang ko gaayo. Ha? Gaayo. Why mo ko gapangayo sang, ano ni, sang, paaman. Hindi lang pagpatamiing presyo. Oh, hindi mo patamiing presyo. Kung ako gabakal, abe, hindi lang pagpatami. Kung anong price mo, baklon ko na. Pero pagkita ko nga malmahal kayo, pagkadason yun din ako niyang bakal si mo. Amo na nga akong pulisiya sa live.
1: Grabe po.
0: Magbakal ko na, abe. Sample, abe, listener ko. Mambasal nga, sir. Mamate, kuski, 5 ice, sige. Pila ang amo mo niyo. Ya mo ni, okay. Amo na nang last. Ya, o, oh, okay, sige. Bakal ko na. Okay lang yung zakon. Di ko kinanglan pa aman. Di ko kinanglan ako dako. Ayok. Hindi lang pagpasubrahi ang presyo. Kay man kung kapangumpra ka sa Libertad, mabalaan mo na ang kwan mo, mabalaan mo na ang presyo mo kung kapangumpra ka sa Libertad sa bagsakan. Di ka baloko ni sila kapangumpra na sa bagsakan. Siyempre, mapasaka gina sila sang presyo nila eh. Alangan man nga yatag lang si mo, libre kag way ginansya. Kay ginansya gina siyempre. Puti ng ginansya lang hindi man niya sobra-sobra. Hindi man niya sobra-sobra bala. Kung kisa, kung daw halos katunga ginsang, o doble ginsang presyo, ati mo na hindi na ako magbakaliwat eh. Kahit siyempre, pangita-ngita matasang kwan, pangita-ngita matasang makabulubarato man ta bala. Ang pagpasubra bala sang presyo nga malmahal, makaglaba, biya na. May kilala ko gani, way labot nga malmahal sang presyo ya. Ang iyang ginabligya, expire pa. Kabakal ko nagligad, tatlo rin yel ka, Mr. Chips. Tagbainting, bilog mga pang mo. Waay, gi ko nagreklamo, kilala mo na rin. Wala, gi ko nagreklamo. Siguro pwede kabakal gamay nga Mr. Chips. Nga tagbainting, sir, siguro sige, bakal ko tatlo bilog. Man sa kay kayot na tagpulo lang na mo. Kagay ng divine, tagpulo. Sige, baklaw, gano'n tagbainting. Siling ko tipilaning tatlo niya si Sinta, sir. Waay, naku, nagbalik-balik. Tubakal kay nga, ah. Expire pa! Doka nami, kwa akong kikilampus, agtang, ibla. Nano na yung mabligya kay mo, yung expire, ay ka na huya. Lantawa, ibla, na itanan mo nga bligya, ibla, kay pang lantawa, ibla. Ang mga expire, ya boy na, ipakaons baboy, the mob. Bligya mo pa, ya? Kamu na lang pinagkaon, atudo. Nano niya ko nung bligya, kasi ang game, yung expire. Ang inugaboy na sa basura, ya, kwartahan mo pa, malmahal pa, ya? Ay na, ano na yako no? Amo na nga hindi ka matingala, o ay bakal tawo. Dudla man ay. Real talk this ha, real talk. Kabalo ka bulbas ako, nung prangka kuya. Waay, naku nagbakal-bakal. Iwa tamakon mo kanit, nag-20. Damatsagan niya si Mublado, ay kikabakal to sa Lupwes, kagway kikabakal to sa grocery store nga, hindi kakabalo sa presyo ha. Grabe tag 8 pesos ang city pesos ang kwan ang Mr. Chips nga gamay na baligya da sa Changgyo tag pulo 20 ang iyaya mo ginan siya niya 12 kauluya mo taglaba man yan mo isa to mainit kablaw sobra sobra naman inyo ya. Tiyan mo na sa lingko, gabaan ka na iimong, sobra-sobra naman na iya.
1: Grabe po.
0: Dumdumam na sunang ambal nila, hanggang pautang ko nung makapakanser.
1: Grabe po.
0: Kaya na blang mautang ka, dako-dako interest.
1: Grabe po.
0: Pagmaya lang blang interest bala. Ang gahatag, ang juicy mo, ay masaginig ka pa ngayon interest.
1: Grabe po.
0: Pinakanami nga interest mo, guro, 10%. Kitiyan mo muna ang ambal sa Ginoo. Hatag sa gani si mo anything gani 10% laman sa income mo ang gusto niya ibalik mo. Oh, mula man na. Ima kun mo ya maginansya tag 60% gidya.
1: Grabe mo.
0: Araw-araw na. So bra gani 120%. Kaya ang kwan ang Mr. Chips nga gamay. Tag 80 gani. Pero ang baligya 20 tiwala agi ko nagreklamo ay ko nagambal nga ahay tagpulo na daspihak tag 20 gidyang inyo wala gigoy nagreklamo mayo tani bla ko nang Changgyo tubla sa bukid sang kanlaon kay nabla main sidian mo ahay ti amo gini kay ti layo-layo pa yang iyang ginlakat para nga makabaligya disa mo. Magnegosyo, hindi magpatama ah. Kaya tama. Ang pinakanamig is tanan, hindi dapat expire. Malmahal na sang ako nga bakal, tag-binding bilog, pag-abri ko, ah, puti-puti, sang sunod niyals ka no. Hinaboy ko sa basurahan, tinagdumot gig ko, nagtanong gig ko sang kalain, sang buot, kisubong inbuyagyag ko gid. Kido ka-timely. Akig ka mo sa akon kung mga akig ka mo ah. Akig mo ko gani. Kamu na may sala. Ako pa ang lain. Hindi, niya pwede. Gila. Amo nang kakilala, haita. Kabatas ka pa imo yung amon mo na kilala mo. Hindi ko na mo na kikilala mo, much more hindi mo kilala. Araw-araw. Mga balita nga itong pag-istoryan, siningaga. Paki-update kita karon sa natabo nga ano ni, nga pagkasunog sang barko dito sa Palawan. No? May mga updates kita. Subong man nga istoryan, taman yung bagong iPhone 18. No? Bagong iPhone 18 sang Apple. Kag ining pag-rescue may pakita ko ron si mong endangered species ang Sula leucogaster. Sula leucogaster. Munano klase sapat do si Cookie nga ang iyang alawas do pato. Kung tsura yo do si Cookie. Do si Cookie ang tsura, ang lawas do pato. Green, May amugli ng asapan? O, sige, istoryanta na karoon. Pero probersin na, ayaring mga lokal nga balita. Maskara Festival 2026 launching, istoryahan ta. Kapitolyo Provincial, wala na sang plano nga magpasaka kaso sa namahog sa Kapitolyo. Ito na nga, balbla nga paniruhon niya. Pagpanginmatay sang isa kadalaga sa Banwa sang Kalatrava, wala sang foul play, suno sa pulis. Kadi City PNP padayon ang kampanya kontra sa motorista nga naga wang-wang ang tambutso o kon modified muffler. Stay mo na yung problema to ni Kwano ni Kenneth Chungko. Di ba, yung mandayan Kadis, kiga pa nakopya. Sa bakulod dya. Miembro sang drug gang sa Kabangkalan, dakop sang kapulisan. Masobra 200,000 nga balor sang siyabo ang nakumpiskar.

Mayong aga kay Parikoy, si Sario Abitong, si Ihado Kuara kuno sa Sibulan, Galigo-ligo. Ay, kanami man ba? Nami lang ning lagaw-lagaw si kuya kumpari ko. Oh, ara ka naman dagali subong sa Sibulan. Hapit na sa amon sa Dumaguete, sa K5 Dumaguete. Ah. Lagaw da. Ang balaki lalahe ka mo ni Dok Ramil. Mga amigo mo, listener ka sa K5 Bacolod. Nami dang amon station, kuya pari. Si Sario Abito. Hindi mo ito pagpag-greet ang migo mga kapitan? Ay, oo. Sige. I hope nakainom na kamo sa inyong daily supplementation sang DTX 500. Ang manaming inumon, especially kung ikaw ang kapadulong na sa katigulangon. Namigid nga inom kaniki para nga ang imong antioxidant defense solid. Solid ang imong antioxidant defense. Mas mahapos ang pag mahapos ang pag away sa oxidative stress. Dira kami ginaklasa ko diyo. Congratulations. Ano ni mga ginapang congrats nila man?

0: Sige. I hope nga ninom nyo na again ang inyong DTX 500. Pinaka-importanting inom mo na ton. Agod nga mabatuan ta ang signs of aging. Mabatuan ta ang aton nga pagtigulang, madasig nga pagtigulang. Mag DTX 500 everyday. Good morning sa Tarazuna Dress Shop. Pamati sila subong sa CPSU Market. Ah, kusog-kusog. Galit na yan. Ilang monitor sa CPSU Market. Salamat gid sa inyo. Sige. Ang DENR or Department of Environment and Natural Resources, mayara sila sang ginabuy. Ano naman sa wild? Isa ini ka endangered brown booby. Ano na pang ipakita being brown booby? Anong tsura yaw? Nakakita ka na sang amon ni Adrian nga sapat? Ang ulo yun to si Joseph? Kala, indo may kurti siya nga buhok rins na oh? May lang imong kulos ang buhok mo. Blonde ba? Hindi burgundy ba? Do hindi brown? Ilang tawa nyo ba lang, oh? Pato ang iyang atiil. Ang lawas ya pato. Ang tiil ya pato. Prong ulo ya daw si Cookie. Tapos nga laba yung iyang kwan. Do pato. Magiging pato ya daw ka flat sang sungad. Ang sungad ya laba. Pato, gitsaya ko lang tawon mo eh. Pero doon ka laino. O endangered na baya ni? Endangered na baya na? Ang ngalan galisina, brown booby o Consula leucogaster. Nariskyo ini nila. Tekin buyan na Manila dito sa Dilasag, Aurora. Silinga Padrio, with the help of municipal authorities of Dilasag, we immediately released it into its natural habitat at Barangay D. Cabasan in accordance with the established wildlife rescue handling and release protocols. And sino ini kay DNR Community Head Ariel Mendoza. Grabe no? Timay na lang kay dito nyo naging buyan sa Dilasag, Aurora. Kung mga diri ni sa Negros, basi buwas patutin na ni. Buyan mo na, de? Ay! Makita na siyang plainom tuba? Buyan mo sa aga? Pagkagabi, patutin. Patutin ang guwa sina. Oo. Para sila, paglantaw nyo, sumsuman na yan. Yan pulutan ni. Eh. Ay, ang yan nga daw, ano, daw, tiilo. Adidas na ng guwa, nga gin, kwan. Adidas nga gin, ano ni. Adobo. Oo, daw pato nga chocolate brown. Pero lang yung yung tsura eh. Di mo gani, buyan-buyan mo na sa mga palahubog. Ah, ha. Patutin ang guwa sina. Buti nga ala kung nigaling bla, may mga sapat nga endangered nga ginaalagaan ginmayo. Do ka unfair, no? Like ining kubra, ining banakon. Ining banakon, bla, kubra. Spitting cobra, Philippine cobra. Makita mo sa balay mo, bawal patyon. Bawal patyon. Di ano mayo man, bali sila na lang mapatay sa aton.
1: Ah, grabe po.
0: Oh, kita ka cobra, bawal lampusan. Di ano man, anong goal ta, padamuon ta bali ang cobra sa Pilipinas? Damo na? Oo, bawal patyon ang kubra. Pero ang kubra kung makagagat, patay kagidya dayon. Isa kakagat, kill, dead, dido. Oo. Makagtan ka sang kubra, kill, patay, dido, earth, wagtang, tsugi. Oo. Pero kung ang kubra imuya patyon, kasuhan kaya.
1: Tinunto ito.
0: So, but silingon, kung ara ang kubra sa aton balay, kita ang malagyo, daw mo na. Masailo ta balay, bayan ta sila nga, kabo na lang da star.
1: Ah, grabe po.
0: Daw mo na. do ka budlay man no kubra. Ting hindi kubla, ah, kun ako tani no. Why mo ko care kun why na kubra sa kalibutan? Kun ako ya di pa man kuton nyo ya. Wala kuya labot kun magala ubos man ang kubra. Sila-sila ni isang tanga. Why ko labot kun maubos ng tanga sa kalibutan? Tikon kubra abi. Nga sagay tani proteksyonan ang sapat nga makapatay sa aton. Oo, makagat ka sang kubra, blay, patay ka. Okay lang kung ining mga maggal, bisan magdamo, pakamuda. Pero ang kubra, makagtan ka kaisa, patay kaya kay waya, anti-venen. May lang, hindi ko may ara available, kung wala abi, kadasig pa nga daan nga niya mag-ipikto sang iyang venom, ang dalit niya. Di nga sagay tani proteksyonan kag ano ta padamuon eh kung magdamo na ni sila ano man butang ta sa lasang di kun mangahoy ka to karon di kun maglakat-lakat mga estudyante ta karon makadto sa eskwelahan makagat patay di mo na padamuon ta ang kubra proteksyonan ta sa nga magdamo-damo o magdamo-damo. Di mo yung tani kung kain chindi man na sila nga niya, oy, drala ka mo sa kasiutan, ha? Proteksyonan ka mo namon, pero hindi ka mo magkanto sa subdivision. Ang subdivision tabla, may mga kugon. Oh, kaya may mga subdivision, bla nga mga kugon ang ara sa gatubo, sa mga abakanting aluti. Eh, may bata ka daye mo, ya? Masaka ng kubra, kaya hindi damo-damo na, kaya hindi naman pagpapatay. Oh, ginalungan to man kay endangered. Oh, so madamo silang madamo damo na ay hindi ko kain chindi ah. Tani ang ginalungan to yung mga sapat yung hindi makapatay sa ato no ay bahala pa magdamo kamuda ambal ni Ramil bagsik palumasya mga buaya ya kuya adamo na sila ya protected species na damo na ya walang problema bisan din subong may buaya sa basket damo. Sa basketbulan, damo kini buaya. Sa barangay pa.
1: Grabe po.
0: O, ari pagid ang bagong iPhone. Ipakita pa, ipakita. Kaya parang ang mag-aanta news. Ang bagong iPhone 18. Hoy! Ang presyo kuno sina daw pila, 75,000. Inyo na lang na. Sa mga nagbakal iPhone 17, goodbye, daan na. May 18 na.
1: Grabe po.
0: O tiara, sa mga gustong magpasikat sa telepono nyo, ara may iPhone 18, ay bakla nyo 75,000.
1: Grabe po. Once you'll all
0: remember, so come on. Ay. Sige, ari na tawa. Update naman sa... Update naman kita sa kwanto ah. Sa nalunod o nasunog nga kwan nga dapur sa Palawan.

Ang MV John Aster, may-ari kita subong sang update talin sa Coast Guard, no? September 11 update. Ang Philippine Coast Guard karon ang nagklaro nga ang mga missing halin sa 86 na naog na lang sa 84. 84 na lang kabilog ang missing hasta pasubong. Suno sa PCG or Philippine Coast Guard, 43 ang na-rescue, patay 5 kabilog, amo magyapon, kaya amo malang niyang nakita to nga patay. Ang problema, diin ni nagkadto na ang 84. Amo na da. Sa subong, 5 pa lang ang patay, kaya mati amo lang man na-recover, 43 ang na-rescue. Kay man 117 isla kabilog pasahiro, 117 ka pasahiro, 17 ka crew. Sa kabilogan 134 ang ara sa tong barko. Sang ini ang magkalayo sang nagligad nga September di ko magsalang September 9, no? September 9. six forty-five in the evening. Now, tibangod nga sa 134 ka mga pasahiro kag crew, 43 lang ang nakit-an kag na-rescue, 5 ang patay nga nakit-an, diin karon nagkadto ang 84. Kaya mo nisubong ang search and rescue operation ginapadayon. Subot silingon kay wala makita ang 84 base naglaglalangoy ni din pakadto sa layo nga lugar na anod or nalumos. Tiko nalumos kay way man naglugdang ang barko, nagutaw-utaw lang man, nagakalayo, subot silingon, nalumos na na. Either nga nalugdang sa dalom ang tawo iya or napadpad kundiin. Tisubong, ika-tatlo ng adlaw, 9, 10, 11, ika-third day na karon sa gabi. Tikon ang isa ka tawo malumos, after several days, malutaw gid na siya because of mga process of decay. The process of decay will produce enough gases. Mabloated ang tiyan, so when may gases ang tiyan, malutaw. So ginapabot nga mas madamo-damo ang aton nga makit-an in the coming days, no? In the coming days. Tikaluoy, no?

dako kag madamol nga aso, sige pagyapon, gwa halin sa wreckage. No? That's why nga ang ila ability to approach ining vessel is hampered, no? Kagari pa, suno sa kay PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab, gina-examine nila kung bala ining shipping company ang paghahatagan or makabato or may arasang liabilidad. Kung bala may negligence sa crew sa pagresponde sa sunog, mo pa nang ilagi na usisa. Gin-confirm naman sa Coast Guard nga ining MV John Aster nakapasar sa Vessel Safety Enforcement Inspection sang nagligad nga March 10, 2026. Ay dunno kung kada ano na siya naga-expire. Kaysang March 10 pa to. Ti kung compliant kag safe siya sakyan sang March 10, kamusta subong? Iniman ang nakita nga nag-comply man sila sa mga safety requirements including ining madamo nga life jackets para sa iyang certified capacity. Kaya importante sa tanan, mas damo ang available nga life jacket kumpara sa certified nga kadamuon sang pasahiro nga muna sa silang barko. Pero ang pamangkot kay suno sa Coast Guard, may mga na-rescue sila. Okay, may mga na-rescue sila nga wala gani life jacket. But silingon nakalumpat wala gid life jacket. Nang pamangkot subong G-Lord Mercado diin ang life jacket na hamtang. Kay kalabanan kisa sa mga life jacket nakakandado. May nakita ko G-Lord nga mga barko kapin paruro ang ilang nga life jacket do naka-secure bala. Iba si Iban guro bersi kinakawat man lang life jacket. Ting pamangkot diin na plastar inyong life jacket. Na, amo na da. Nga may mga na-rescue ang Coast Guard nga wala life jacket. Hindi bala accessible ang life jacket during the fire? Nga naglumpat na lang ining pila ka mga... For sure, ang mga hindi nakita, kag nadula, nga 84 kabilog, wala gito yung life jacket eh. Diba? Hindi mag 100% sure, pero most likely... Ang mga missing, most likely, wala gito kakuha, guro life jacket, ining 84. Kahit either na sarurot o naglugdang sa dalom, o kung may life jacket man, ginanod palayo, kundi in ba oraw-oraw nang hindi makita. Ay, sama na. Base may kay protect kung wala na suksok, G-Lord, di dapat makita tani sa area of operation, sa search, nga may galutaw nga life jacket, nga wala tawo eh. Kung nakakuha sa life jacket, naglumpat siya, hindi sa kabalo magsuksok, nadula siya, protect makita, tani nga may galutaw nga life jacket eh, protect wala. Yan, amo ba na? Kay if the person, wala yung masuksok, pero nakuha ya, upod yung lumpat ang life jacket, di tani may galutaw nga life jacket, wala tawo. Kaya yung life jacket, di ginayang maglugdang. On, pero daw wala man sa report. Anyway, that is still the biggest question. Ano bala ang pagplastar sa life jacket? Magin part bala ini sa istrikto nga pag-usisa sa Coast Guard. Kay mayo pakisa kun ang vessel malunod, okay? Kay you have the time nga makakadto kag pero kun may kalayo abi, what if ang kalayo nagtuhaw nga matrap kang hindi kaya makagwa? Amo na dang problema. Man. Pero sunod sa mga hambal, okay, may ang cause of fire abi until now hindi pa siya officially determined. No, wala pagyapon sang official nga statement kung bala din ginaghalin ang kalayo. Pero may mga survivor nga naghambal sa interview sa pila ka mga media nga nakabati sila sang paglupok bag-o pa man naglakpa ang kalayo. Galing, this is still remain an eyewitness testimony kag hindi pa iyasang PCG findings. Ang marina gakandak man sa ilang investigation as well. So, laton talang ah. Ano gid bala ang insakto? May naglupok? Kung may naglupok, di indampi.

0: ko naglupok ini sa kargasang pasahiro sa bag. O naglupok ini sa si ano ni Roro nga may dala nga slakyan. Is this a case of bombing? Di way pata kabalo? Why pagid? Why kabalo? We do not know if it's a bombing incident. It is an explosion nga nagalin sa ano man? I don't know. Why patahula tunta ang ila sini nga findings? I do hope hindi lang terroristic attack. No, I do hope hindi lang terroristic attack. Sige. Ang masubo da 84 subong ang wala pa gid makit-an. Ano na ni sila? Diin na ni sila. Kag ano posible ang natabo sa ila? Kay lima pa lang ya ang na-rescue. Ah, lima pa lang ya ang nakita nga patay. 43 ang na-rescue. Sige. Halong kita magsakay sa barko. Ang barko safe gyapon sakyan ah. Kay ng eroplano to ganyo ang last nga na-crash 265 patay gid sila tanan. Oh, mabarko ko gyapon ah. Di ko mag-eroplano. Ang Maskara Festival may launching subong adlaw. I-check ko si Wilson. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son?
2: K5 News, good morning. So ongoing, nakaroon ang launching sa Maskara Festival 2026. Considering, di rin ikalunsar ang actually na-launch na K5GP ang official logo sa Maskara Festival 2026. Kundi in feature in Agra ang duwa ka ambassador si Tok Max at si Inday Cara. So ano ini sa do animated photo ini sa duwa ka mga persona resemblance sa K5GP sa mga pakulutlon nga nagalagaw dito sa si Bacolod at the same time mga tourist man. So magasugot ang Maskara Festival officially on October 1 at 2026 kay pagadugay to group sa October 18 kay K5GP.
0: Ay 18 so, lang kay di ba la Puson, excuse me, ang 19 di ba daw muna nga aton nga highlight pero misang una.
2: Yes, kay Sir G, isa 18 siya na butang ang highlights.
0: Agin idog nila, agin idog.
2: Kat ang arena dance competition kay Sir G, dire ipahamtang no, sa may SFC Itacolod sa Rizal Street. So kung makita mo na ang bridge sa Black Sir G, ni ang kinapagingan sa mga jeep na modernize, dira sa tunga sandalan.
0: Wow! Hindi na to sila sa plaza. So meaning to say nag-kwan sila ni may muwa sila sa SM. Actually dako mabulig sang SM magamo ni eh. Ang dako ang mabulig sang maskara sa SM kay nga madugok ng tawo sa ila. Kago, andi sa pa kon makauna kato sa babaw plastar ato kato sa may glass sa bridge.
2: Yes,
0: na ang pamangkot Wilson kung mag-ulan kung magbagyo paano?
2: Amo muna sa daan niya i-check na pa kita GP kasi never manatapo na Maskara Festival wala na ulan kung may arak pala sa niya.
0: Oh.
2: Plan ang nagugba pa
0: pili. Ara guro. Ano ang ang makwan sini? Ano ang ma over anong oversight sini kwan? Gugma Foundation.
2: Yes, Gugma Foundation Incorporated.
0: Okay, ikapila na ni sila mag-hold sang maskara?
2: Ikaduwa pa lang ito.
0: Ikaduwa. Tinami man ito ang nagligad?
2: Nagpulos sila sa YouHome Foundation.
0: Tinami man itong nagligad? Kumpara sa YouHome, din mas nami.
2: Sorry, kita GP, kay wala po na idea sa iyo.
0: Ang importante, Wilson, importante, guro, kontrolo nilang presyosang manok. Kibasib lang, mahal ang manok. Oh, hindi man. Kay do pa na, adbasong unang ang manok nila, ginreklamo kay malmahal. Pero anyway, son, nga dira nila ginbutang sa SM, nga sa una sa panaad, na anong mga rasones?
2: SIGP, number one, ang dinamin mo guro paglaom.
0: Ah, paglaom. Pagpanaad, paglaom, gali, I mean, paglaom nga, ah.
2: Hindi na siya mabutang sa paglaom, SIGP, kay ang building, ang structure niya mismo, do, hindi na mapapaya, mag-handle sa nga.
0: Ah, daw daan na, basi Marusdak, Wilson.
2: Yes.
0: On. Ti ang SM Bridge hindi ya malusda kung magdamo tawo.
2: Ang tawo sa GP diri ya ibutang sa dalop along with the answer. So ang base sa nice itahan.
0: Okay, mamangkot ko Wilson. Nga hindi sa plaza.
2: sa Plaza K5GP kasi may construction na bay. Kung ano kita na matapos sa K5GP, hindi pa gusto na magbuba pa lang ako.
0: Ay, okay. Kaya mapagwapo, galit na sa plaza, no?
2: Okay. Hindi siya mabutang ganaan, ay.
0: Okay, so, sige, sige. So, diri na lang siya, ginisol. Now, ang mga kiosko din, ibutang ang kiosko.
2: Ang kiosko K5GP, may arang kita sa Metropolitan City Public Plaza, may arang sa Metropolitan City Government Center, pero of course, ang Tourism Street, ang mga inilang Street K5GP, may arang man sa mga kiosko.
0: Okay. So, pang?
2: Yes, K5GP.
0: Ang kiosko, madamo, pero ang traffic, Diyos ko naman igwa. Ay, Diyos ko naman ang traffic. Ti ano, may ara na sila plan for the traffic?
2: Wala pa sa so far, din na-announce ni 5GPI ang traffic plan. So na ano, ang plasada, pag-check naman sa PPFD, doon may ara na sila sa ang traffic plan na during maskara ni 5GPI.
0: Okay, very good. Ti ano ang mangintima sa maskara? Ang ilang, ang ilay, sunata.
2: Ate, masubong kay 5GP, share the smile, celebrate ko pa. Kaya ang music, aray pa kinapa-play, pasubong Diyos sa sulod.
0: Nami ang music pang? Di nami, sining ang music pang, oh?
2: Sorry, mission lang sa kay 5GP, sa lang ka music. Ang naagi music pala, doon may kipang-revive ng mga toto. Ako na sa kiyapon sa nasir, kay 5GP.
0: Oo, EI?
2: Hindi man.
0: Kantagid, sige.
2: So,
0: balantayan ang music. Nami man, dumakiay-kiay ka man sa music? Ate, sige. Son, wala ka pa na guro katapos. Sige, good luck sa imo, da.
2: Yes, K5GP. So, mula na nang update sa ito. Dere sa Kainon Sing sa Maskara Festival na pinag-unusay niya sa kalwa sa 5C. Dito rin maya pag-inter si Vandere. Dito si K5 Wilson. Dito na para makampiyon na balita. Sino di sa publiko ko piling ako sa Negros. K5G sa ito.
0: Salamat, Gid Wilson. Si mga report. Nami isang ilang tema. Subong ano? Ano to? Share a smile. Nalipat ko. Pero nami, do ka nami manang dira ibutang subong sa may dalom sang SM. Ah, okay. Kabay pa nga hindi mag-ulan, kay na ang area, do ga baha na da. Oo, nadumduman ko do ga binaha na tang area. Di ba, sibla mag-ulan ka magbinaha. Pero i-pray talang ang mangin successful ang maskara. Ang maskara celebration, isa ini ka tinuigan nga celebration sa Bacolod to attract visitors, to attract tourists, to attract commerce, no? And amuni ang panahon nga mapasundayag ta nga Bacolod is a beautiful place actually. Ari may ara pa sang rejoinder si SM Rods Palma. Kuya Rods?
3: Mayung aga Kuya JP ang atong nga vice president. Kuya, ang i-announce ko lang ang Gugma Foundation Incorporated kag Bacolod City Government ang naghatag na sa aton sa panugot because ang K5 News FM is the official flag registration.
0: Wow! Wow!
3: Media partners ang Maskara 2026 and kagina so proud nga ginlawagid included ang K5 League of Champions 2026
0: wow!
3: Season 5. Oh. Is the official upod na sa activities
0: sang maskara.
3: Maskara. It will be on October 11 at Bacolod City Government Center. So, gakwan gigita, gakalipay. Thank you so much, Mayor Greg, and of course, Direct Rodney Escalon. Salamat, gid, kuya.
0: Sige, tika nami, official partner, galing K5 Korea Roads, ha? Salamat, gid, sa Gugma Foundation, no? And LGU, sa City Government. Especially sa Mayor, Mayor Greg Gasataya sa pag partner sa K5 News FM in celebration sining Maskara 2026. At yara gali. Mayo kay na inform na kung adaan. Oh. So suportahan ta kay partner gali kita subong. Sang Gugma Foundation. Salamat gid sa inyo pagsalig. Bacolod LGU and Gugma Foundation. Maan ka nami. Ang League of Champions partner na sa sining paghiwat sang maskara. Sige. Alright. Di, may isa pa ta. Kuhaon ta niyo. Si Michelle. Ma one round ta kay Michelle. Michelle, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle, one round ta siya, quickie ah. Quickie nga, quickie nga report ah. Quickie nga report, last round sa mga report ah.
4: Ayos, si K5 JP, kaunta ni sa sulod ang pulo kaminutos. Anyway, kay K5 JP, kasunod sa pag-aresto sa lalaki o kung isa ka persona, ang ating inatudlo nga nagpamahog diriya sa may provincial capital, agin kilala sa kay John T. Sa K5 JP. Actually, ang pag-aresto sa iya, agin serbihan ni isang warrant of arrest, pero hindi iya sa kaso nga pagpamahog diri sa Kapitolyo, kundi sa other case, which is libel man nga kaso sa K5 JP sa Dupang, at may warrant na siya. But then after sinika K5 JP sa bahin sa Kapitolyo Provincial, sa karon wala pa yagi na konsiderar kang gobernador nga pasakaan ini siya sang kaso. Kagati may angot sa pagpamahog diri nga ti suno sa iya, this involves, or suno abi sa unang report rather, this involves the employees of the Capitol. Pero ang latest interview with the staff sa Office of the Governor, ang iya tanga punteriya sa iya nga ginsambit o kung ginhambal nga may tiruhon siya, was our provincial administrator. Pero wala niya ginriktada, ginbalahambal, kasi ang iya pagkadto diri, may kwaon siya nga dokumento kay Attorney Diaz, kag daw nalawigan kung nung inihulat, daw duwa ka oras kay K5 JP. Rason kung gin nga, agin pamangkot niya ang staff kung may gwardya ko no sa salakyan bala ni Atty. Diaz kay kung wala do something do ay karon tirohon ko do amo na balang iya nga ginhambal
0: daw ti makabigya pon nga threat mang eh makabigya pon nga threat oo. Ti why ni agin natolerar basta amo na ihambal mo sa isa ka officer sang probinsya okay kaya ang point na kung hindi mo gani marespeto ang isa ka officer sa probinsya o much more ibang tao.
4: Correct, sa K5 JP. Ati, wala ni ginasabi nga lahog-lahog. All of the, kumbaga, mapabomb man na.
0: Kung ano, basta paman. Threat to life yati, hindi niya pwede. Ati, maina lang, kaya patawad lang sa Shell. Kay why manguro, sa may ka-prove nga concrete nga evidence mo.
4: Correct,
0: pero kung may ebidensya, ito may CCTV, kung na-capture ang iyang audio, tapat gid eh.
4: Kasi siya, huwag yung panginwala. Yaman sa exclusive interview with K5 Red Salgado. Wala niya kung ato ginhambal. Kasi sumusaya.
0: Kaya mo na iya nga alibay. Gin panginwala. Yeah. Yes, hindi mo man ma-assert kay why ka man evidence. Ang lain na da, kung may naka-video, may ebidensya nga iya gito gin pamulong personally, ti ma-file ginaguro kaso. So, bung wala nag-file, kasi wala man ebidensya mo. Di ba po at attorney, gani na ang inambalan niya?
4: Dapat yan yung mga pangatubang ini siya sa serious case. But then, gin, sa karon gin pabaskog ang seguridad rin sa Kapitolyo Provincial kagdi ginalataw man nga pagabutangan sa pila ka mga facilities rin like metal detector kag istriktuhon gin ang guasulod sa Kapitolyo sa K5JP. But then, amulan no, ang pahanumdum sa giyapon sa gobernador nga hindi lahog-lahog ang mga pagbuya
0: Husto.
4: Sa sugilanon.
0: Husto.
4: Dapat think before you speak ka K5JP kay ati hindi mo mapaktan kung anong mangin bunga sini sa ulihi once kuna ako baga nakambal na bala nimo ka K5JP.
0: Dugi na remind mong natabo sa aton.
4: Kung tapos,
0: makunod. Okay. Yun lang.
4: Correct.
0: Di sabang okay na, kanay-kanay na, why naging napang nervyos ang iban? Kay iban, basibla lang nga, naging nervyos. Kiko, pwede ko ka-live 1 week.
4: Malive 1 week.
0: Hindi mo obra?
4: Gin-check na to ng mga offices.
0: Okay na sila.
4: Okay na
0: may kapi-kapi, gapunda sa media launch ninyo? Sa Capitol?
4: Nakastock ka K5JP kung gusto mo, pwede.
0: Kasi ang una, isang drakon na assign, isang reporter pa kumang. Gulo kapi-kapi ko da. Lo tambay-tambay da. May mga biskutso pa na da. May kapi. Tiara, gapon subong.
4: Ara-ara, gapon ka K5JP. Pag sulod mo, may mga tinapay.
0: May tinapay pa na da. Damo pa ka mo gapon da sa Kapitol? Nga mga gakover?
4: Ang mga nagkalabilin na lang yun niya daw, di rin nagid niya nga daan, balakan dahi, kalala mo na.
0: Oo, so galing kita ya, blus-bulos. Dason si Ita naman ang ma-assign da. Di ganin si Joseph. Oo.
4: anyway, yung mga kay 5JP, no, kag ti Iban pa nga balita, may angot na Dria sa nagkatabo sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental aton mantutukan. Mm-hmm. So, masunod pa ang mga programa diri sa K5 nga sa Tambacolod. Anyway, nang aton madulong nga balita, gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong man sa aton sa Kalwan, isang DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon.
0: Si Michelle?
4: Servisyo publiko. Yes, sir.
0: May nagtubo lang nga pinsar sa nga idea sa question sa akong pinsar. Kung pigado ay hanto Shell ang nag-threat, priso gid. Buta na bitay sikad driver abi.
4: Oh, amo na hindi ko masabat, pero kung ay kung sa bagay hindi mo naman there is estimate ang tawo kasi 5JP no, pwede nga ang gamiton tiro homemade, di ba?
0: Oh, ay mo man eh bunon ta ka mo mo na bla. Pero what I mean bala kung hindi ayan, hindi ayan mga bigatin man, pailan ayan kaso?
4: Munang hindi ko masabot.
0: Ah, hindi tama na, oh. Hindi, budlay man eh, no? Budlay man mag-speculate eh. Oh. Oh. Gito may ginapangayo, tapos ako nung nga dokumento mo. Nga daw, tag di. O daw may ginbuyan to siya nga daw ka mga questionable, kagka sensational to nga isyo. Galing bayan ta na lang ah. Pila man na iya.
4: Correct.
0: Oo.
4: Yan eh, man.
0: Kito transaksyon to ang iyang, kuan mo, transaksyon to ginapamulong mo. Nga daw hulamon ang papilis siya ko, no?
4: Correct.
0: Do exchange deal na lang ah. Sige ah, exchange deal na lang ah. Hipsy na lang na, hindi na kami file kaso man ah.
4: Correct kay K5JP. Anyway, again ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alright. Sige, salamat Michelle sa imong update. All's well that ends well. Importante, wala sang balat si Buyas. Napatawad ni attorney, ang provincial administrator, ang pagpamahog, gin-deny man sang nagpahog. Ang ginaligar nga pagpamahog niya, wala man sa mga ebidensya nga mapakita. Ati okay ah. Importante next time when we are sa government building, kung natak-an ta hulat, pwede ka nakapangakig. Hindi lang mag-include threats. Kay, siyempre, makulbaan man yung iban nga way mahatag yung sa mga tiniru, way maanad sa tiniruhay. Kasi subong na daan mo, mga tiniruhay sa eskwilahan, mga mass shooting, magkapanik man na sila. Ang hulat, ang threat, hindi pwede nga bangod ng hulat ka, pagyan mo threat. Ibla? Hey! Sige, ti way makuno nambala. Way nambala. Gadalalam, gulong to gurong iban to. Anyway, ang oras alas 11:55, I have to take a break. Kita after sa MyTC Network News, 11 Mbps, magabalik pa.
1: 11 Mbps, balita. Kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
5: May mga kilala ko nga sa sobra gali magkaon sang pinya, Sir Boy.
6: Oo.
5: Kabla ka, ang sobra nga kaon sa pinya, makapaungab gali na. Correct. Dungod sa iya nga mga acid nga ara sa kwan. So, pero may gina-encourage sa mga eksperto, ang pinya, okay lang, kaunon talagsa, pero sila nga makaon lang gigadlaw-adlaw, dako chance nga maungab ka. Tungod sa kataas sa iya acid. Ang suggest sa mga eksperto, ang nami sa pinya is jusun. Kita mo, isa sa mga pinakasikat nga prutas nato din sa Pilipinas, pinya. Kaya ginakawa na, export ang pinya. Kadto ka sa Mindanao, engineer, damo-damo pinya. Ano ang pinya sa aton nga kabuhi? Suno sa mga pagtuon ang pinya, perti kataas ang gitawag bromelain. Mm-hmm. Ang bromelain is also an anti-inflammatory nga klase nga enzyme sa gitawag pinya. So, amo na nga, kung may pasyente kami nga may mga osteoarthritis, rheumatoid arthritis, permi na ginarecommend ang pinya nga may luya. Diyoson ang pinya, butangan luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC, mm-hmm. imnon, amo na ang ginainom ko daadlaw, sir boy, kita, amo na, may anti-inflammatory ka.
6: Mm-hmm.
5: May taas ka nga antioxidant.
6: Mm-hmm.
5: So kung adlaw-adlaw ka gainom na, hindi ka dali matigulang.
6: Correct.
5: Hindi dali matigulang imo organs, hindi dali matigulang imo mga selula.
6: Correct, no?
5: Pinya lang ha. Ang pinya, no need na siya nga kuhan, butang sa juicer.
6: Uh-huh.
5: Ano sekreto, engineer? Pagpaniti mo, slice mo dahin, ibutang sa tila,
6: uh-huh.
5: ugaon mo. Guwa na ang kuhan. Guwa ng juice. Mga lampin ba? Kung wala lampin, pwede gamiton ang lampin. So, amo na nga, pirmi na mo ginakuhan di, kung gusto ka anti-inflammatory, antioxidant, tapos napanami sa brain, nami sa heart, nami sa dugo, ang pinya, butangan mo gamay nga luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC, kampiyon nga juice para sa ikayong lawas early in the morning.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: Ang pinya ni damo niya sa mata. Because basically, it's good for your health, no?
5: Mm.
9: Number one, it is rich in fiber.
5: Mm-hmm.
9: Ang fiber, which basically cleanse your
5: both,
9: colon.
5: Both, sir boy, soluble kang insoluble fiber.
9: Duwagid klaseng fiber ang makita mo sa pinya. That's why it's really good for your health.
5: Mm.
9: And it is rich in calcium, manganese, vitamin A, and vitamin C. So, ang pinya, kung part na sa diet mo, para sa kilala ko, adlaw-adlaw, ginom pinya,
5: mm-hmm.
9: Kumplito na.
5: Ang, wala maungab akong kuhan. Ginainom ko mo, why kuya ginainom? Nakaon at dadla sa buya.
9: Kag nami gina after that you drink a little bit of water para makuha man siya sa imong teeth.
5: Correct.
9: No?
5: Mm. Tapos hindi gid maglipat. Once nga mag-juice ka pinya nga may luya,
6: mm-hmm.
5: butangan mo gid sa
9: pag may ginger roll pag
5: DTX,
9: imo ya.
5: Butangan mo DTX,
6: mm-hmm.
5: butangan mo sang may TC,
6: mm-hmm.
5: ang nami pag sir boy kung may sobra gid mga kwarta,
6: mm-hmm.
5: butangan mo collagen.
9: Collagen uh-huh. ara.
5: Ang osteoarthritis mm-hmm. makorrect gid ya.
6: Mm-hmm.
5: So ini inflammatory, biskan mahilanat ka da,
6: mm-hmm.
5: pwede mo na nga iupod mo na sa inyong regimen,
6: mm-hmm.
5: like nga mag-inom ka sa imong DTX or ibutang na lang ni mo imong DTX kag may TC sa juice ang pinya. So, pinya nga may loyawi, DTX 500 kag may TC, dako nga bagay para sa may mga problema sa arthritis, problema sa pagkamalipaton, tanan nga mga inflammation nga ara sa sulod, babuligan sa ang gitawag pinya, kag biskan pa ang problema sa pagtaas sa inyo nga mga kolesterol, kontrolon sang pinya luya nga may DTX 500 kag may TC. So amo na kung ina sir boy pala inom ka sang DTX 500 kag may TC, pero iba niya takaan man mag juice-juice,
6: mm-hmm.
5: at inom na lang sila, no eh.
9: Sufficiente ng DTX 500.
6: Ang inang so, sa mga candles, hindi namin, no?
5: May
6: mga preservatives
5: na. Okay lang na kung imnon mo for refreshing,
6: uh-huh.
5: pero kung therapeutic na ang himuon mo,
6: uh-huh.
5: mas nami yan, natural gid yan.
6: Mm-hmm.
5: Pero kung natakaan mo sa sige juice, tinom ka na lang ko na DTX 500 kag may TC or Pure C.
6: Correct.
5: Mas nami pa.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubo
8: sang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis!
7: DTX 500!
8: DTX 500!
7: Health Alert!
8: With Dr. Ramil Uy!
10: K5! News FM! Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
11: K5 News Philippines.
10: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
11: MyDC Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
11: MyDC Network News.
12: YGC Network News.
11: YGC Network News.
12: F1.
13: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 2 million pesos na halaga ng naranasabas sa DIAD Nueva Vizcaya. Governor Javiera nagpasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antipolo. Mga barkong pandigma ng China na mataas sa karagatan ng Samara. At 4 na katao arestado sa PAX Silica Rally sa BGC. Samantala, sa balitang abroad, ang US at tinulungan ng mahigit 100 barko sa Strait of Hormuz.
12: YGC Network News.
11: YGC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, mahigit 2 million pesos na halaga ng nara nasa basa DIAD Nueva Vizcaya. Abang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
14: Nasabat ng 2nd Mobile Force Platoon ang 2.9 milyong pisong halaga ng 4,079 board feet ng Class A Nara lumber na pilit ipuslit sa pamamagitan ng pagkukubli gamit ang mga bunga ng niyog sa ibabaw ng truck upang itago ang mga ilegal na mga troso sa isang checkpoint sa Nagsabaran Jadi Nueva Vizcaya noong Setyembre 10. Matapos mabigong magpakita ng legal na dokumento, tumakas ang driver at pahinante sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin nang papababain na sila ng mga pulis. Kinumpirma ng DNR na karamihan sa mga nasabat na dekalidad na kahoy ay galing sa rehiyon ng Cordillera dahil sa mas mahigpit na monitoring sa Rehiyon 2. Kahit nakatakas, natukoy ang pagkakakilanla ng driver sa naiwan itong lisensya at sasampahan na ng kaukulang kaso sa korte habang sasailalim din sa administrative hearing ang mga nakumpiskang troso. Para sa MRTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon. K5 News FM.
12: YGC Network News.
11: YGC Network News.
13: Samantala, Governor Javier nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antique. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
15: Nagpayag ng pasasalamat si Governor Paulo Javier sa lahat ng mga Antikenyo na nakibahagi sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Antique matapos makuha ng lalawigan ang ika-4 na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. Ibinahagi rin ni Governor Javier na kabilang sa mga may malaking ambag ang pamumuno ng nakaraang administrasyon na walang kulay politika, pati na ang programa ni Senator Loren Ligarda at Congressman A.A. Ligarda para sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Malaki rin ang naging ambag ng Provincial Electric Power Subsidy na nagbigay sa mga Antikenyo ng pagkakataong makapag-ipon at magamit ang 500 pesos na subsidiya para sa iba pang pangangailangan sa tahanan, kabilang ang pagbili ng bigas, gamot at mga gamit sa paaralan. At sa kasalukuyan, patuloy na pinapalakas ng kanyang administrasyon ang mga programa at serbisyo para sa ekonomiya, at mahalagang ang mga programa sa pag-unlad ng lalawigan ay hindi lamang makikita sa mga proyekto kundi mararamdaman dapat ng mga mamamayan. Para sa MRTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
12: YGC Network News.
11: YGC Network.
13: At mga barkong pandigma ng China na mataan sa karagatan ng Samara. Kabong detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
16: 4 na barkong pandigma ng China ang namataan sa karagatang sakop ng lalawigan ng Samara. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, sa spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, 4 na warship at isang replenishment ship ang namonitoro mula kalagitnaan ng Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre. Namataan ang mga barko sa silangang bahagi ng Samara na sa layong 45 nautical miles mula sa baybayin. Nilinaw naman ni Trinidad na normal na ruta ng mga barko ang naturang lugar, partikular na para sa mga sasakyang pandagat mula China, Japan at South Korea na naglalayag patungong Indonesia o Australia. Ibig sabihin, ang pagdaan ng mga barko ng China sa silangang bahagi ng bansa ay itinuturing na Innocent Passage o bahagi ng Freedom of of Navigation. Para sa Martesi Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
17: NEC Network News.
11: Martesi Network News.
13: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, umiinit ang sitwasyon sa Bonifacio Global City matapos mauwi sa pagtutulaka ng komprontasyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista sa labas ng Grand Hyatt Hotel na nagsilbing venue ng Luzon Economic Corridor Investment Forum kamakailana. Nagtipon sa lugar ang ilang grupo upang ipahayag ang kanilang pagtuto sa Pax Silica Initiative. Ayon sa mga rallyista, hindi umano makakabuti sa kapakanan ng mga Pilipino ang naturang inisyatiba. Nauwi sa tensyon ang isinagawang protesta matapos magkaroon ng pagtutulaka na sa pagitan ng mga demonstrate at mga otoridad. Ayon sa Southern Police District, 4 na rallyista ang naaresto habang 16 na pulis naman ang iniulat na sugatan sa insidente. Samantala, sa loob mismo ng hotel, tinatayang 600 international funders at investors ang dumalo sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na siyang ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa mga organizers.
11: ITC Network News.
17: ITC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Dalawang di umano'y miyembro ng Budol-Budol arestado sa Banga. Posibleng kasabwas sa pagnanakaw sa isang 88 years old na lola sa Ibahaya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni KK5 Gloria Villas.
18: Arestado ng Banga Municipal Police Station ang dalawang individual na umano'y miyembro ng Budol-Budol Gang. Tinitingnan ngayon ng pulisya kung may kaugnayan ang dalawa sa grupong ng biktima sa isang 88 anyos na lola sa Barangay Rigador, Ibahayaklan na nawala ng 15,000 pesos at 140 euros matapos lapitan ng mga nagpapanggap na staff ng DSWD. Ayon sa paunang impormasyon, kapariho umano ng modo sa Ibahay ang insidenteng iniuugnay sa mga sospek. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy kung kabilang ang mga naaresto sa grupong sangkot sa insidente. Samantala, nagpapatuloy rin ang koordinasyon ng mga pulis sa Banga at Ibahay kaugnay ng investigasyon at posibleng pagkakakilanlan ng iba pang miyembro ng grupo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FM.
11: YTC Network News.
17: YTC Network News.
13: At Norpo, nakakumpiska ng 15.39 na gramo ng shabu. 58 wanted, arestado sa loob lamang ng isang linggo. Kabuang detalye ng balita, hatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
19: Nakumpiska ng Negro Central Police Provincial Office kung Norpo ang 15.39 gramo ng shabu na may tinatayang halaga ng 104,650 pesos sa walong operasyon laban sa ilegal na droga na isagawa mula Setyembre 1 hanggang 7, 2026. Sa panahon ito, 58 wanted na individual ang naaresto, kabilang 14 na wanted sa antas ng probinsya, 5 sa antas ng lungsod o munisipalidad at 39 na mga may warrant of arrest. Nagsagawa rin ng pulisya ng 10 operasyon laban sa mga loose firearm na nagresulta sa pag-aresto sa 3 individual at pagkumpiska ng 5 baril habang 5 pang baril ang kusang isinuko. Bukod dito, 4 na individual ang naaresto sa 2 operasyon laban sa ilegal na sugal habang nakumpiska ang mga kontrabandong sigarilyo na nagkakahalaga ng 73,000 at 1,200 pesos na kita mula sa ilegal na sugal. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: ITC Network News.
17: ITC Network News.
13: Gayun din, lalaking na naman tala at nakabunti sa kanya stepdaughter, arestado. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
20: Arestado ang lalaking gumahasa at nakabuntis sa kanyang stepdaughter. Inaresto ng Taguluan Municipal Police Station, katuwang ang Lanao del Norte Police Provincial Office at Bungabon MPS ng Nueva Ecija ang hindi pinangalanang suspect sa pamamagitan ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Iligan City para sa kasong rape na walang inirekomendang bail bond. Isinagawa ang joint operation sa Barangay Sampalukan, Bungabon, Nueva Ecija. Batay sa investigasyon, nakaranas ng sexual na pang-aabuso ang minor de edad na biktima taong 2023 habang nasa pangangalaga ng kanyang stepfather. Nagsumbong ang biktima matapos siyang mabuntis. Samantala, naaresto na ang lahat ng nasa top 10 regional most wanted persons matapos mahuli ang nasabing suspect. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
21: YTC Network News.
13: Gayun din sa iba pang detalye ng balita, maagang dumagsama taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa harap mismo ng Quezon City Hall bago ang nakatakdang arraignment nito sa kasong grave threats ngayong Biyernes, September 11, 2026. Mainit namang sinalubong ng mga supporters ng Vice Presidente nang dumating ito sa Quezon City Regional Trial Court o RTC kasama ang kapatid nitong si Davao City First District Representative Santativa Paulo Duterte. Samantala, nagpasalamat naman si Duterte sa patuloy na suporta ng kanyang mga taga-suporta sa kabila na mga kinakaharap niyang legal na usapin. Gayunpaman, hindi natuloy ang arraignment matapos maghain ang kanyang kampo ng petisyon para sa Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema upang ipahinto ang pagdinig sa naturang kaso.
2: YTC Network News.
21: YTC Network News.
13: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa 96 na mga commercial ships ang natulungan ng US Central Commando CENTCOM na mag-iba ng ruta. Ang nasabing hakbang ay dahil sa patuloy pa rin pag-atake ng Iran sa mga dumaraan, partikular na sa Strait of Hormuz. Kasama rin na tinutulungan nila ang mahigit 50 na mga barko para naman sa humanitarian aid. Ipinapanatili kasi ng Iran na sarado malaking bahagi ng Strait of Hormuz kung saan kanilang tinatarget ang mga dumaraang barko roon. Magugunitang ilang ulit nang nagsagawa ng pag-target at pag-atake ang Iran sa mga dumaraang barko sa naturang lugar.
2: YTC Network News.
21: YTC Network News.
13: At mga ka-K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete at K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. K5 News FM.
21: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C, D3, bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, si Kisaki, pidya katama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mama sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mama sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: 11 MBPS. Balita kag public service.

0: 19 minutos ang makaligad sa takna'ng alas 12 sa ngudto. Balik na kita sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso inyong anchorman. Magklinika ditri bayo, gaubo gahilanat gasipon, tulo ang ilong mo, gakarhat tutunlan mo, gakatol tutunlan mo, dugidugay tonsillitis na na. Or dugidugay sore throat na na. Paringitis, laryngitis, ubuhon ka na. Bronchitis na dugidugay. Hindi na magulat pa maglala. Magklinika ditri bayo everyday. Kagunara ng blatian, ahi mo 3 times a day. Dako ginang mabulig patay sa mga kagaw na gasulod sa lawas mo ka nagkakosang infeksyon. Klinika D3 by Parisan gid sang mighty sing alkaline nga vitamin C para nami paginang function sang immune system. Mamikos mikos ko sang makadali. Dance Boy Mendoza, Merlita Malbas, Merci Martisano. Same people, law IB subong signal namon. Law I mean ang ano ni ang internet, no? Igaw GR Babiera Busjo. Madiretso na kita kay Jong. May isa ka babayi nga ginbalita ta kahapon. Itala kay tadri na dula ini siya sang Lunes kundi ko magsala. If my memory serves me right. Dula sa sang Lunes, ginpablatter sa mga ginikanan, ginreport as missing, nakita sa kapon. Oligan nga, love writing. Nga patay na, ara sa may kahoy. Doon sa bangli, dampi. Nagpungko lang man, pero may higot sa iyang liog, angot sa kahoy. Jacket, yung lang kuno ni. So ang presumption na gikog. Ginconfirma sang pulis na wala sang foul play. Kalatraba pulis. Ang mga nakuha tang informasyon paagi kay Jong nga hari ng kababalaghan nga nagtrabaho ini siya sa isa ka panimalay. Nabulig sa puluyan. Na-notice ini nga daw nag paluya kay isahanon kakaurungan. Ginpapaulit na lang eventually kay manti hindi manampusla na sa trabaho kay sige naman kakaurungan dula sa self niya ginpapauli. Nagpauli sang sinangadlaw pero why nagdritso sila balay? Why nakapauli? That's why gindeklarar missing. Nakitaan ini siya along the way halin sa ginaubrahan niya pakadto sa ila puluyan. Nagliko siya o naglikaw siya sa main road. Dito na siya sa may siot nga bahin. Siya na may bulubang lid. Dito na siya sa Pontpatay. Para sa bugos nga detalye, dugang nga mga update. Imbisigasyon sa pulis, ara si Jong ang hari ng kababalaghan. Jong, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong!
2: Yes, KMFJP, ginkumpirma na ni Police Captain Jess Alba ang hepe sang Klatrava Pinting nga wala gitman sang foul play. Mm-hmm. Ang pagkapatay si niya 28 years old nga si alias sa Ana. According sa iya, KMFJP, nakita sa medical legal sining nga biktima, KMFJP nga wala matandog or wala indikasyon nga himuslan ang ining biktima sang ini siya ang nasapuan dito sa medyo nasuok na nga bahin sa nabukid man nga portion sa banwa sang Kalatrava ang ila sining nga resulta sa ila sining investigation is sunok pa una gali nga naglaslas sa iya sining nga pulso ang ining biktima or posible nga una nga naglaslas ka KMFJP sa iya nga pulso gamit ang bildo
0: kay may mga bildo daw mo amo. Daw mo amo nito sa hambal nga report ni karon blaka istoryahan ta na bildo. Bildo. Bildo oo. Butilya na siya Jong.
2: Oo. Bildo. May kuan mo may mga scratch may mga scratch.
0: Amo amo man sa imo ah nga may mga scar kada nga drama drama kag gisay ko gikog na last mo da pil ang imo nga kuan sang ano ni dagom.
2: Karon na amo na ang ilas ni nga kuan amo na ang ilas ni nga obserbasyon ni KMFJP base sa ilang investigasyon.
0: Do may history sa sang depression no? Depressive disorder.
2: Oo. Tagdason, apisar sini, amo ni ang ginpa layag ano ni Police Captain Jesus Alba kay ang yes ni abing nga boss na reach out ka po ni Fire Jezebel. Daw nagaduda nga na? Si balagin himuslan.
0: Okay.
2: Oo, kay according sa kwan, according sa yes ni nga boss ang ibalagin ng Brahandri sa San Carlos, sang nakita niya ang picture, nadiparahan niya nga bukas ang zipper. Sining kwan, sining biktima bala kay Kyle Zip. Iti basi amo na bala ang atong mga assumption ta kahapon nga basi gin kwan siya, basi gin hilabtan siya kay Kyle Zip or gin mulis siya abi. Iti amo na gin confirm sa aton sa nga hepe nga wala. Wala siya natandog kag ang iya sining mga gamit ara man wala sang may nadula kay Kyle Zip. So purely suicide ang ginhimo sining biktima pero amo lang na galing. Hindi kapati ang iya sining mga himata nga ang ilagin kabig nga mapisan kwan ay nang mapisan kag mabukot kag FFGP nila nga bata nakahimo sa pag-utas sa iyas ni nga kabuhi sa wala man sila nila mabalaan nga rason kay antes ini naghalin sa ilas ni nga puluyan wala man ini sa may gin-share sa ila nga may ara siya nga gina kwan abi may ara siya ginambin abi kay FFGP nga inang kasubanan or nano man ang iyas ni abi nga problema sa iyas ni nga kaugalingon na
0: John ini ba lang bot silingon nga nagkadto ka gito sa bukid gintuman mo gigi nagpanglakaton ka
2: hindi gin communicate na lang naton through kwan
0: kita ka paagi kaya abi ko na gin nagkadto ka gito naglakat ka kapon kag subong ka lang nakaabot wala gali
2: grabe nga nilakta grabe nga nilakta na yun na
0: eh, amo ginaya ka, agi ka ba'y ati?
2: may mga bago naman ng alternatibo subong kay 5GP. Paano nga ma-reach out ang...
0: So, ginkuan mo na lang gin via Viber.
2: Messenger.
0: Messenger na lang. Okay, so, amo ni mga explanation, Jong. Okay. Tapos ano pa, Jong? Ka-interesting, Jong. Sige pa, Jong.
2: Hindi, so para mo naman lang na-FFGP.
0: Away, nagaliyan mo lang itong imong nahuptan.
2: Nahuptan na nga, wala sang kwan.
0: Wala sang foul play. Okay.
2: Nan. Sige. So, amo ni ang, ano itong ipamangkot? Ano itong i-share mo kayo naman?
0: Junto ko nagadali ka, Jungaw! Dugalikaw ka, doon may ginalikawan ka.
2: Ay, mapamitip ako.
0: Dali tabla na, ibala dali tabla na, istorya ta na yun.
2: Ah, no.
0: Amo ni to yung sang istorya, ganit ni Bomba Marilo, nga nag-check-in sa hotel.
2: Abaw! May amo na.
0: Imbalmer, imbalsamador, nakauyab, Jong, nakauyab, imagine?
2: Che?
0: Magkitanay sila sang baye, nag-check-in sa... Nablang 3 hours lang.
2: Short time.
0: Na, nag-inom extend. Pag aboto, ready na. Ready na, Jong. Wala, gidyo nag-ugpot ang babae, Jong. Manog tapos ng 3 hours.
2: Ay, abaw.
0: Malo ka naman niya kung naka-extend. Kaya na, deporte na yung tayada, ya. Dumaribinta na yan daw. Pati ang sipir mo daw, karatiho na isang imo, ya. Kay why na sa kontrahon, iban daw siya, yan na lang kaugalingon. Amo na bala jo maka-extend ka Jong. Na kun why na gidiban?
2: Pag-imnon kung wala pa piho.
0: Na kun why na iban, ang iyan na lang kaugalingon ang karatihon niya. Te.
2: Sikap.
0: Ang ginhimo ya Jong. Okay? Nag-order sa Mountain Dew duwa gid. Kiti para nga ang uyab ga maka-inom diyon Mountain Dew. Oh, pag-abot to Jong amo ni Jong. Pag-abot ka na ng Mountain Dew ara na. Nainom yun ang iabahin, naubos yun na Jong, sang ugtas ya. Wala gid ka sabat ang uyab. Hambal ya. Kung hindi ka pati gani magkadto, malaslas ko.
3: Grabe po.
0: Laslas ako no Jong, hindi mo magkadtong uyab. Hambal sang uyab siya, ti laslas da ay.
3: Grabe po.
0: Agini mo ya Jong, why siya napilitan siya, linampos niya ang Mountain Dew. Nabuka ging kuha ya Jong ang bildo. Kagin laslas ya Jong sa kamot ya. Dinagsagi dinugo. Ang sagi dinugo, Jong, do hindi na ampunggan ang dugo. Kita sa dugo, nagpanik sa Jong. Nanawag siya sa counter. Ya, ma'am, may ambulansya da. Ya, padali ko ambulansya kay... Gablidin ko.
2: Ay, gala.
0: Duway ang igakamot ng pinanglaslas. Ito'y pag-abot sa rumboy. Kita sa rumboy, may mga dugo. Yung purti ba? Kaswirti sa iya ba? First time ba? Yan, nung first time nga naglaslas na kutingan. Eh, wala gid. Wala ginugpot. Kaya mo to, Jong, gindala sa hospital. Oo. Tiyang leksyon, Jong, again, hindi maglaslas. Dibla? Eh,
2: siyempre, oo.
0: Tiyang balumuto si Bobby. Si Joel, galo laslas to?
2: Why? Pero gapaslide.
0: Oo, gambal. Kung may isisiyan, laslas. Kaya laslas yung kumpuwak mo. Ayo.
2: Wala din sila sa mga history mo pa muna kay 5GP.
0: Ano no? Tipo may mga ara sa may mga pilas-pilas tong babae nagulo attempt gali sa Jung.
2: Oo, oh, sa yes din ang pulso kay 5GP. Ay, ti amula na galing.
0: Ikaw yo way ka na iya nagamo na iya.
2: Come again.
0: Way ka na iya katilaw amo na.
2: Siguto yang ako. Oh, siguto yang ako. Bo na ano man
0: yaman. Oy sa imuli og Jungin kwan mo.
2: Sang una lang to yaki.
0: Wait, seriously, Baladyong? Ikaw, Baladyong, ay may ilig ka, Baladyong, tutuon na, Jong? Ha? Sure ka?
2: Sang una lang to yaki.
0: Ah, hindi nga.
2: Pag-i-recall, bala kay.
0: Ah, hindi nga, may maginda yun.
3: Ah, grabe po.
2: Ginda yun, Gidja, eh.
0: Gali ka? Tapos ginutod mong lubid, sa hindi nakaginawa, ginutod mong lubid.
2: Hindi. Ang upod ko among nasapuhan ko sa upod ko that's why dapat hindi tayo gito maliwat.
0: Jung sa dasun, Jung, hindi ka na mag-amun na, Jung, ah. Bad blessing mo, Jung. Totoo, seriously, ha. Oh. Ang pag-utas ng kabuhi, bala, Jung, do amun at subong, Jung, ang damo nga kwan, nga problema da sa mga suro nga bahin. O sa piyak sa, ano na, sa oriental. Na-notice mo, Jung, dapila kabilog, mga nagiliko, kita.
2: Di rin sa Calatrava, amo man.
0: Di bala?
2: Calatrava, San Carlos, o. Oh.
0: Oo, tingala ko, di, Jung, ah. Nga mo gali na, Jung, no? May mga time, gidya nga, do, why ka na, kwan sa kabuhi mo, no? Do, matapuson mo na, Jung, no?
2: Do, may nagahutik kong kisa, kita, G.
0: Ay, naglagto, kaya imo, gali, ya. May nagahutik, man, naglagto, kay gali imo, ya. Ga-drugs ka, Jung, ga-drugs.
2: Hindi,
0: tingnan nga may kahutik, why ni may

0: responde, pag-respond sa mga circumstances.
1: Yan. Eh, at least na wala man ka si Pemzi. Kaya, so, buksing
0: ka. Ang amo to nga time, Jong, sang imbiyaan ka sang uyab mo, Jong, daw mo na? Nag-upod sa gwapo?
1: Basta personal, dali, hindi ko nalang nabala pag i-detail.
0: Hindi na lipati na to, Baladyong. Hindi na nabladyong pagliwat-liwata, Baladyong. Insugid mo pa sa akon. Hindi na. Importante, Jong, yes, na so, ka-recover ka na yun, Jong.
1: Nakita. Sa nabi, daw wala man ta purpose, bisag una mo, dahil hindi ta kabalo, bla, manong kita bala sila, daw mo nablao.
0: Daw, daw mapati ko da, Jong, daw wala ka purpose ang una. Daw mapati ko da, iya. Kaya ina ito tuod gina ya. Importante subong jung may purpose ka na jong. Anong purpose ta gani jong? Hambala ko anong purpose ta?
1: Anong purpose? Bebe,
0: ama ko ta ko bigo na anong purpose ko?
1: Okay, bebe, pi ano gani ay mga purpose?
0: Mahulat mag December makuha bonus.
1: Man, nauna. same.
0: Kag basi maswertihan sa raffle. Masyurtihan sa raffle.
1: Kaya ako mali kayo daw. Nawigid.
0: Ha?
1: Kumay pa, mali-basi.
0: Te. Amo na gani, isiling ko sa imo. I-hold na, nai, kung daway ka daw sa raffle na, paminsan na tuliwan.
1: Hindi na ko.
0: Pero, amo na yung nami, Jong, ha? Ang kabuhi is too precious, Jong. Ang iban nga mga tao, bala, Jong, ginawa ka pangamuyo sa Ginoo nga madugukangan, bisan isa lang kasi mana, ila kabuhi. Kay kuana terminal illness. Yeah. Oo. May mga tao nga muna gapangamuyo, Lord, buhi alang ko. May mga terminal illness gintalingan na blasang sang gintaningan na sang doktor. Ti ikaw imo ya healthy ka mapakamatay ka lang ya. Di bala Jong? Hindi na yan. Ang pinakanami gid dangop sa Ginoo Jong. Kay amo na iya Jong ang makabulig sa imo. Ma-realize mo na nga life is too precious. Ha? Gaamo na imo, ginahin mo?
1: Oo. Kung kisabi, may mga pressure lang din nga.
0: Kung anong ita, kuan mo, i-chat mo lang si Dats. That's
1: Jong,
0: right.
1: Jong, ganto yan sa problema.
0: Ay, sobra ka naman imo ya. Hindi man, Hindi to saan. Do daiban ko na gani. Jong? Do daiban ko na. Di lang ana yan, kung di kay Eric, kaya lumpatan. Ako niya daiban
1: Mas lala ang magiging iyo.
0: Iya, iya, lumpat yan. Kung din pa na iya matupa. Ako niya dive, rektagid niya sa ako niya.
1: Rekta sa grasya.
0: Lumpat yan mo. Din pa na iya matupa. Ang dive, rektagid na yan.
2: Grabe po.
0: Ang mag-dive ka mo lang delikado, galing Jong, kaya ba siyang tupan mo lumuton?
2: Grabe po!
1: Amo na, da.
0: Basi lumuton lang tupan mo, Jong, ako. Dive. Sige, ah! Tapanong talaga, Jong, kung doon ka-dive-bon ako, Jong, ah.
1: Ari lang ko di, ah. Ari lang ko
0: di. Sige, ah! Sige, Jong, thank you, Jong. Importante, Jong, wala sang... Hindi matuto mga espekulasyon. Nga basi ginin muslan o ginkwan o may foul play. Why siya gidya Jong nag-uta sa kabuhi ya Jong? No? Alo oy.
1: Gade o. Sige. Sige. Klaruhan na kita gi Pepsi.
0: Oo.
1: Sige. So, mo ni madulo naton nga report.
0: Kung ano gid man Jong kung daw life is sad. Amo to ambako si mo laktabla pa kadto sa ila kay do suicide na malang na.
1: hindi
0: sa kakapuyon.
1: Hindi
0: na gani muna. Hindi na bladyong kwanjong, hindi na bladyong ano na, hindi ka na mabaton sa langit. If you end your life, hindi ka na yung mabaton sa langit. Yung...
1: Hindi aware na ko sa mga maamo na sa una, pero ambot.
0: Kung may mga amo na bladyong, ako yung willing ko yung magulo advice yung ha, kung may amo na. I-chat nyo ko, advice, santa ka mo.
1: Ay... Pero ang edad ko sa to, mga... 19.
0: Asang rugby boy ka pa?
1: Oo. Why ko na matiyan?
0: Why na? Okay na. Bye-bye, Jong.
1: Sige, report halin diri sa siyudad sa San Carlos. Ya. Inadulo sa ato sa D3Money Tech's Family Gang. Mighty siya. Ako naman si Kiki Pab Zong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Nagros. K-Pab News.
0: Thank you, Kijo.

0: lang sa mga report. Naka-standby si Chester. Ang Cadiz PNP subong sako sa pagpanakop sang motor nga wang-wang ang tambutso. Modified mufflers. Ara si Chester, Chester, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ja, Ches.
2: Yes, ka K5 JP, kalaw ay gigali kon
0: ang tambutso mo wak-wak wang-wang. Pero kisang wang-wang bladjong ano, hindi man agahod na.
2: Medyo ka dahil ang ka K5JP kino hindi matiyon ang ibang apan.
0: Subong niya. Iwang-wang nga bala na para matiyon ko. Ara na? Ara? May pagkabungol man ang adaan pang. Abalikan to siya. Esperanza Insoli, Mercy Martisano, ang balita ni Chester, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nami inumon subong hapon, kada hapon, kada aga. Kadkon mga best nga gusto mo mag-detox, mag-DTX Coffee Mix. Kara na siya, Chester? Ches?
2: Yes, K5GP, balik reporter eh. Siling ko kung wang-wang na galing K5GP, medyo magahod na ang tambutso.
0: That's
2: why may ara diri sang nagapadayon ang pagpangdakop sang Cadiz City PNP, may kantanan ka T5GP sining Cadiz City Ordinance number 2015 series of 002 nga sa karon ginapandaman ka T5GP specialmente sa oras sang kagabihon nga magpagahod jobla sang imong motor kapin pa kun dakukuho black buho sang tambutso magahod ka T5GP kag pugaon pugaon to nga gabi, kahit sa this oras sa kagabihon, halato ang pugaon to do, nag-resulta K5JP sa pagka-disturbo sa katulugon, especially sa mga matao nga lugar, may mga pamalay nga lugar ka K5JP, nag-aatag sang gahod. Karon ka K5JP, padayon ang pagpangdakop sa aton nga kapulisan din sa silad sang Cadiz, ining mga modified bufflers na K5JP, ining mga wangwang ang mga tambutso, yung muna ganit sining ko, gahod, gigali ako ng wangwang na T5JP.
0: Magamba ka pang wangwang ang tambutso, ang buho na pang ang wangwang na?
2: O wangwang ba lang, kundi may ari ako ng bago, brandyo yung motor mo yan, ang buho sa tambutso.
0: Duka, kwan pa ya? Duga gutok pa yan ang buho? Daw gamay pa ya?
2: O kung brandyo ang T5JP, ang andarino, puli mo, ang yan. Pero kung wangwang na siya,
0: Daw mo nabi. Tama, mo nagalis ang utot pang. Ang utot sang wala iya problema iya sa libo ya medyo. Ang ay.
2: Ito nga ako kita GP. Ya mo to gani pa ko lang ka pamati ko sa inyo discussion ni Jong Abi ko gani amo to ang reporter amo tong naglas. Last hindi gleto ya.
0: Hindi. Mi mo din. Why? Hindi ah, hindi siya, hindi ang reporter ah.
2: Oo. Ay, abig ko ganit, siling ko ba naka recover sa ganit sa paglaslas sa pulso ya? Nagambal pa ang rumbo nyo ba? Di mo ina, sige sir, ikaw naka first time kay may dugo. Yan o ako naka first time. Ako naka first time laslas sa room nyo.
0: Ay, oo. Sige pang, di mayo, mayo, kaya dinakpanay galit na yan. May mga dirisa, mundo wala na nablaya. Ariyo, hey. Si Atuli, may migo ta diyo, si Kenneth Chongko. Isa nila sa ginaugtasan, galiniwang sa blapang sang ugtas, kay kakatulog sila. May gawangwang yung motor niya sa, ano ni, uwang ang motor si ilang, ano ni, si ilang subdivision pang. May isturbo biya ka, may isturbo biya ka.
2: Oo, kapin pa ko nagapanamit-namit ka na di ka, kung ano, itulog mo naging balalat yung ko. Napanamit-namit ka, tulog, gulpi lang may magburot, T5JP, nagatugas ang gawad, madisturbo kang makibot kagit sa imo nga katulog.
0: Kung kapatuyo ka, no? Sige. So, damo na sila may nakuha nga tambutso?
2: Yes, kay K5GP ang masubo dere.
0: Nga man?
2: For example, kung ikaw madakpan sa motor mabi, modified mufflers or wangwang ang tambutso, imo tambutso, imo hubad, imo pukpuk.
0: Tiyaro, bagula nag-aboto, nag-ahodo?
2: Ha?
0: Open muffler to guro, bagula naglabay si imo?
2: Ah, di amo amo kikipa dipi.
0: Ah. Sige, sige. Di mayo man ang, ano, tiga hupot ka muglit ang butsuda. Subong, damot ang butsuda.
2: Laban kikipa dipi. Kaman yung masubo-subo, kung ang imo motor, wang-wang, modified mufflers, kung manakpan ka, ikaw mismo mahupad sa imo tambutso, ikaw man ang mapukpok pag mabupi, kikipa dipi.
0: Ah, tiga ba nila? Sige.
2: Sige, so mo na mga balita nato nyo natipon din sa Sibad Sangkadis. Balita ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, Detex Coffee Mix, Kag Mighty C. Ini si K5 Chester Jan Berongke para sa kampiyon niya balita. Servisyo Publikong Karingal sa Negros, K5 News FM.
0: Sige Mayo, gina. Very good na, Kadis PNP. Kay may mga ordinansa, kita sina, kag may national law, kita sina, bawal na ang tama kakusog nga tambutso kay istorbo na sa mga estudyante sa mga nagkatulog kong gabi. Ara na si Rovic, last nga reporter. May drug ba, may drug operation to sa kuano sa Kabangkalan. Dakpan ang isa ka gabligya. Rovic, i-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: 7 minutes Bika. Go ahead. Bek. Go ahead.
3: Kamusta nga ko?
0: Daw ikaw alaw ay. Aran na na go.
3: Sa K5 Paul, dako ining isa no ka persona matapos nga makuhaan ini isang ginabulubanta masobra 238,000 pesos nga balot no sang illegal nga droga. Actually 20 ini ka sa say ka K5 Paul ang nakuha sa iya, no? Ining subject ka K5 Paul, diri ini na dakpan sa may Purok 1, Barangay Sai, sa siyudad sa Kabangkalan, sa gitpatigil nga drug bypass operation sa aton nga mga kapulisan. Yung kilala ni na dakpan si alias Tamik, isa ka 44 anyos, tricycle driver, kagtingin bro, ini sa anay na pick-up na grupo ng drug gang diri sa may siyudad sa Kabangkalan, no? Nakuha siya tanang ang paginakop ang bike kita sa Shea kasi may ara ini isang 35 no kagramos nga ginabulubad na 35 kagramos iring nakuha sa posisyon sang subject kasi 5 ball no tidugang pang nakuha sa iya.
0: Grabe gali gyapon big ang drugs sa Kabangkalan big no despite nga grabe yung mga operation da ka pisan sang pulis manakop do hindi maubos big no.
3: Amuga ni ka kay Five Paul grabe pero ang ilagi ni mo suno sa aton nga mga
0: mas grabe pagid ang ilagi na mo
3: padayon sila kay Five Paul nga nagamonitor padayon sila nga nagapangabay nagapanawagan sa aton nga mga pumuluyo nga utatan ang paggamit sa illegal na droga kay ti hindi kit sila magunta sa pagpanakop basta nagagamit kag mamonitor nila kay Five Paul nga nagagamit sa illegal kag nagabaligya especially nagabaligya ang illegal nga droga ang mga individual nga ila madakpan ka K5 Paul.
0: Nami, ginita ni siniguro, may pagbag-ubla sa aton nga penal system. Oh. Ngayon na blakon madakpan, kablik mapriso, kapaubrahon kay Bla Todos, kampo. Kapaubrahon kaya. Hindi kayo kumapriso, kabi. Why ka man ubrahon? Tulog, kaon, hada, istorya, barkada, sa sulod. Kaon, tulog. O, nami, guruya, madakpan ka. Pabra ko tas kampo, mga nguma ka to, ho? No? Manguma, maublas dalan, manadol. Na? May na kay mamba ka blang ba, hindi, naging ko yung maghimo, liwat ya kalainan. Yung kay kakapoy, ya trabaho, wala ubra, wala kwarta. Di ba, be? Oo, eh, pabra sa construction. Ginapakaon talaga sila. Bitsara ba na? Mahimo ka krimen. Okay? Mahimo ka krimen. Eh, presuhon ka sa gobyerno, pakaunon ka, libre kuryente, libre tulugan, libre tubig, kaon, todo, wala ka maging obra. Tapos sa mga pigado, ya, white, hindi ba tiya matagaan pagkaon? Wala balay, hindi matagaan pagkaon, wala kuryente, wala tubig. Mayo pag limagin mo kasala eh, kaya kaya sulod. Dibla?
3: May gwardiya ka pa.
0: May gwardiya pa. Ting namin ganiguro, kung makasala ka mga muni, oh, kami pa drugs. Ah! Paobrahon ka to sa dalan, ay, kamuto ubra sa yaka DPWH. Gwardiyahan ka mo kag, hala, ubra ka mo tatudo. Nang taon tabi ko mga, what ka pa da son? Nang taon mo ko mabligya ka pa? Kaya ma'am, baka guro kapoy-kapoy ito ya. Hindi na ko, ah. Dibla, Bek?
3: So, kasi ang gwa, oy, kung kaisa, mapriso, tagtaktuin, duaktuin, si pagwa, tambok na, mayo na pang tsura, nalampawan, o balik naman.
0: Ah, amo na dan ako, amo punto ko, Big. Thank you, Big. Bye-bye.
3: Sa K5 Paul, amo na ako, madulong na update, hindi nga balita gila dulong si San DTX 500, Mighty C, tag D3 by report, ikaw sa patrolin, naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon na balita. Sa Bisyo Publiko, Kalingawan, San Andros, K5 News FM.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglanta ako, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaluot sa iya, kaya mabaya doko, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Squalene Capsule Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmig ang katol? Imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
8: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
15: para sa chance manalo.
14: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash alley na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
17: Cheers sa barkada nating
18: night shift,
17: OT,
18: breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy.
0: Charmy. Let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Gunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
5: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit siya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
7: Sa Mighty C. Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
7: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Lane. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglantaw ko na
15: not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot saya kayang balya do kuo amo nang akon yung gina-take Dr. Pinoy's Quilin Capsule and nag-bully gid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan and that.
16: Dr. Pinoy's Quilin Capsule. Quilin Capsule.
17: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-taw.
23: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsta na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
24: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
25: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
26: Para sa Senet Manalo.
24: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
23: Kasyali na!
27: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift! OT! Breadwinner!
28: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
27: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go!
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
30: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy!
32: Charmy, let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
9: Nanbilabul. Oh, so good. Okay. Alright. Mayong hapon sa tanan. So what ini IBP Libre Consultant Magag sa Kanyo. Hapon upod niya si Atanais Kanyutan. So mayong hapon to be
10: used. Mayong hapon na to. No, mayong akong background music.
9: No, laga. Okay, yun na akong kahit po, nari. Mari na. Okay na.
10: Ang background yan.
9: Parang background. Okay. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. Background na yun. nakakad lang. Tigre, tangaton lang ang mga suki.
11: Mga suki.
9: Sa NGC, may kapamati sa NGC.
11: May ara. Kagina may ato na isang panyero da. Nga.
9: May great man si panyero ta, Tornays.
11: Mga panyeros nato sa NGC.
9: Kanday sino? Damo da.
11: Oh, sila tanan.
9: Ang aton nga...
11: Sila tanan da.
9: City admin. Si attorney idol Mark Mayo.
11: Mark Mayo. Si
9: attorney Chu. Ang attorney aton nga Chu. City legal officer sa siyudad. Aton nga secretary to the mayor, attorney Marty Go. Kagang aton nga bombastic nga gapang tinlo dalan.
11: Attorney Sabig.
9: Grabe si attorney Sabig.
11: Kaya attorney de Monteverde, ara man na da eh, di ba?
9: Pero bilib ko kay attorney Sabig. Small but terrible.
11: Gagani. Kita ka tong kagapon na attorney gaman tag-iya sa Pilipinas. Ilunggo galing iyang administrador.
9: May titulo siya. Oo. Di mayong hapon sa inyo, datanan, mga panyeros natin sa syudad. Kag aton mga professor da, Attorney Ace. Kag i-congratulate ang aton nga mga law professor sa UNOR nang ginawardan sila for nang sa kadugayon ba, Attorney Ace?
11: Oh yeah, si Panyera Aikin Alagbanladines.
9: At least 10 years
11: sila gidwa ni Giovanni, no?
9: Oo. Tapos ang aton nga bombastic nga idol nga si Attorney Marvin Tanyada.
11: Ina.
9: Grabe si attorney, si attorney Tanyada, hindi ko niya malimtan.
11: Nga man.
9: hindi ko niya siya malimtan. No. Actually siya na nagpa-inspire nga mangin
11: lawyer ka.
9: Lawyer ta. Oh. O kay ti nami sa magtudlo attorney sang college hasta sa law school.
11: Oh. Ba anong ganing usual ya ginahambal sa ato sa law school ko hindi ta kabalo. Wo antoyo.
9: Bala mo si
11: Bible quoting.
9: Believe ko na si attorney. Magklase na siya. Why break?
11: Why? Naka-yellow pad.
9: So,
11: yellow pad pa ang notes.
9: Yes. So, congratulations sa attorney Tanyada. Oh, the legend. Sa subong katudlo.
11: The man, the legend. Oh, no?
9: Si attorney Cabarlis Araman. Oh.
11: Teotro mo na. Legend ba na? Legendary. Congratulations. Sa professor na.
9: Si Judge Valencia.
11: Na, mas labi na gid ang akong nga idol nga
9: si attorney Bayatan, no?
11: Isa pa gid mo,
9: kadamo patas ang i-mention si Judge Gorgonio Ibanez ang aton nga IBP President Tornays.
11: Idol man na, legend man na.
9: Grabe, no? Di ka Tornays way kagid yung naghandom nga mangin law professor.
11: Nung wala pa kay kabalo ka kinakulbaan ko.
9: Nga man.
11: Kabalo ka naman ng mga law student palalalis. Base instead nga magtudlo ko da maubos ang akong oras sa linalisay.
9: Pero sona daw nagtudlo man ta college, no?
11: College lang. Kaya ang sa college tapos mapahugon.
9: Why gid jam may galalis attorney sa college? Eh. Kaya why man sila pamati? Amo nang amo na da.
11: Advantage.
9: Ako attorney when ako nagtudlo kay grabe kay mga hata grades, isa ka klase pero sa nan grades. May ara kuya estudyante isa ka section Purs 92 kay Purs Maalam.
11: Para
9: pag ako niya attorneys para way reklamo polarias kamo tanan. Oh. Muna nga way na kuya nagtudlo kay Purs Alam ang estudyante.
11: Natam-an mas matam-an ka alam.
9: Kag attorneys may ara tagali announcement. Very important announcement. Itan pwede i-flash aton nga activity attorney is isang integrated bar of the Philippines in collaboration with the SM City Bacolod Rotary Club of Bacolod Central kag Metro Bacolod Chamber of Commerce no ng this coming September 19 mayara kita sang Law Day celebration. So may ara, attorney, isang free legal consultation. Di, nagpa-register ka na di. Parang ara ka dito, attorney. So yung mga fans nga look forward. Nga, makita
11: ko nila.
9: Makitaan nyo naman yun si attorney Ace in person. Mga gusto maka-avail sang sininga libre konsulta legal. Dito sa SM City Bacolod kadto kamo sa September 19 attorney September 19 tandaan mo na oh
11: yes,
9: alas 10 aga hasta alas 6 ng gabi main atrium
12: Grabe, libre na ito na isang SM Saturn.
11: Main atrium. Sa dinagani, sa Dalom.
12: Sa North Wing.
11: Sa Dalom.
12: O, sa Dalom. Libre na isang SM. Mo inibayad tourneys.
11: Ilang...
12: Very, ano ganyang SM Saturn, supportive, very integrated supportive bar. Especially yung Rotario Club o Bacolod Central. Why ginia tourneys bayad sa SM?
11: Oh, kagay, ano man ang aton nga media partner? Oh,
12: ang aton media partner, of course, ang K5. Bacolod 11.5.
11: Nah,
12: so hindi niya madula. Kaara to yung K5 tourneys para mag-cover sa aton nga event. Mga pinalangga nga pumuloy sa Bacolod kung kamuga pamati. Kag sa Bilog ni Gross tourneys. Kung may chimpo kamo kadtugit mo dito kay free niya. Legal consultation ang mga abogado naton kag mga abogada ara dito. Mga 40 ka lawyers tourneys.
11: Mas damo pa ang lawyer kay kisa sa gapakonsulta.
12: Si subong niya tourneys ginasigurado kung damo gini makadto kay weekend niya tourneys mo. Damo ya galagaw sa mall. So dalaan niyo inyo mga dokumento kag iprepara nang inyo da mga plamangkutanon kay subto niya sa aton mga lawyers, especially sa aton nga K5 lawyers nga si Attorney Ace. Katakot. Kagang inyo alagad. Attorney Ace.
11: Base dito lang sa itong kamisa na ito naman punso. Hindi, kay kadamo sa mga mayo nga lawyer na nag-hakay sa ilang libro.
12: Iatagtang tiniod sa mga upkopdanan ta Attorney Ace. No?
11: Tama, tama.
12: Kay Tiari, libre niya. Imagine, libre niyo consultation. Regardless ang inyo yung mga plamangkutanon kung pila di akabilog, why niya limit Attorney Ace? Kung may arang mo problema sa inyo bana, sa asawa, sa kautangan, kag sa inagaway duta, hindi ka mo magkalipat sa September 19, 2026, alas 10 hasta alas 6 to days. Sabto na ina ang inyong mga problema legal. Okay? Kita na ito dito. For days, ma-proceed kita sa aton nga main topic.
11: Ano ba ang topic ko natin subong?
12: Hindi, grabe nga katubo subong ang tourney iso. Gaka-shock ko gani.
11: Sa ano na, sa ang tag-iya sa Pilipinas?
12: Ati sa local niya. Dito sa national.
11: National ta? So, uy, do. Napanimaho politika.
12: Sinanga na, gin-issue niya warrant si Vice President. Tungod sa kaso nga grave
11: threat. Grave threats.
12: O, tourney iso. Si Congressman Martin Romualdez. Bagulong kay Ekbola Tornais, lawyer man sa gali, sa UP. O, tigin na aresto sa kaso ka plunder. Kagsubong nag-debate sa impeachment court. Kung pilagid balaya ang requirement nga para makundik ya si Vice Presidenta, two-thirds yun bla. Ang basihan, based
11: ang
12: sa basihan,
11: 24
12: senators. Or
11: kung sino lang arada.
12: Kung sino lang yung present. Problema tourneys kay ti nagadyutay nga nagadyutay. Oo.
11: Okay.
12: Basi nga naka-appointment sila.
11: Ibang ga bakasyon.
12: Oo. Basi nga naka-appointment si Senator Mig Subiri do nga naka-appoy naman eh.
11: Naka-appoy naman.
12: Ma kunod law slega whole days la.
11: Oo. Pero kabalo kasi no mas kapoy. Mas kapoy ang pumuluyo nga sige ga lusong sa baha.
12: Muna.
11: Sila ya may mga aircon na sila ya.
12: Oo.
11: Kaga may salakyan na sila, may speedboat, may
12: Pero mas believe ko kay Senador Lito Lapid. Lagi diya gambal.
11: Oh, the silent one na yan.
12: Oh.
11: Ano?
12: Amo na da. The attorney is ari.
11: Silent water runs
12: mga
11: deep.
12: Mga issues subong nga ato na batian sini nga semana. Ti ano ba lang mambal mo sa siniya nga constitutional requirement two-thirds sa vote based sa 24 numbers ang senator. Nagpabalob lang kinanlan 24 gid or kung sino lang yung present dira sa impeachment court.
11: Before nato na ihatag aton nga opinion Attorney Gab no. Pabalo tala sa aton nga pinalangga nga gapamati subong iniya opinion lang
12: namon
11: no, as lawyers kay as of now ang impeachment court nag hatag na invitations for justices no as retired, amicus curiae no or friends of the amicus
12: friends of the court
11: no sila na ya ang ma-analyze
12: matagsang
11: mahatagsang ilang kasanag, kasanag opinion regarding sa diingge balagi na basihan ang two-thirds. Is it two-thirds of all the members of Senate which is 24, or two-thirds of all the members of the Senate judges, which is all members of the Senate which is present and within the coercive powers of the Senate, no? So amo nang ginadebatehan nila ya, daw naglain ng timo ko. Naan.
12: Okay.
11: No?
12: Tiyak mo na kay Atty. Ace for the first time niya, no, sa history sa Pilipinas, may proceeding na impeachment against batok sa Vice President. Why pa niya natabo, Atty. Ace? Before, no? Wala, no? Wala? Since na bata ta?
11: Since na bata ta, wala pa niya.
12: Sa Vice President, pero may aray sa President.
11: President.
12: May aray sa Chief Justice.
11: Chief Justice.
12: Yeah, so, sa ombudsman.
11: May ombudsman. Pilipinas pa ya. Sa ato pa di nga lugar ya. Damo na di ya. Eventually, since first time ni Tuod, pero ti inevitable ni.
12: Sige
11: man lang ta di ya engage sa impeachment proceedings. In fact, so, during sa time ni ex-president Duterte, napahalin tatuya ang isa ka sitting chief justice na through impeachment. Kuwaranto. Amo tuya ang
12: kuwaranto.
11: Amo tuya ang katingalahan gid ya Attorney Gab, no? Nga kumbaga pa different from the grain gid tuya.
12: Oh,
11: no, kay ti impeachable officers ni siya pero kakasto sa
12: kuwaranto.
11: Kuwaranto, no? Ini ang Vice President naton undergoing impeachment, although new pero expected.
12: Yes.
11: No? Ito impeachable officer within the process.
12: Morgan ni Attorney sa bisan sino nagalibog ang ulo kung paano i-resolve ang ining issue bala. Kasi for the first time niya mo.
11: Correct. Kaga very contentious ni sumong Attorney Gab, unlike ni sa mga past impeachment, no. Ini nga impeachment not more so sa iyang position but more so sa iyang pagkatawo gid personalidad kag iya bala nga supporter.
12: Yes.
11: Diba? Hindi niya about kay tungod first time ng Vice President. This is about the Duterte brand.
12: Politika.
11: Iya niya nga kumbaga pa ang overwhelming ang nagboto niya kay Vice President Sara Duterte. If I'm not mistaken, it's 32 million, no? So, that's why kabudlay niya, very contentious niya. Kaya ito ang ila niya nga ang mga DDS kung tawagon. Nato, no? Mga diehard Duterte supporters. Grabe sila ka vocal kag kadamo ni sa ila.
12: Damo
11: yun. Kadamo. May ara man DDS aton nga hanay, kag different walks of life ah. May ara sa mga medyo kapos sa palad, may mga middle class, may mga upper class man, and even sa aton nga profession, no, may mga Duterte supporters man. That's why very contentious niya Attorney Gab, no.
12: So muna kung subong to hindi tagid masabat, no.
11: Kabudlay,
12: kung
11: no?
12: Ano ang basis?
11: Kung sa
12: pero
11: two-thirds.
12: Pero ako, Attorney Ace, kung i-rephrase, maghambal ka two-thirds, 16.
11: Okay, dahil nakabuta sa Constitution, two-thirds of all the members.
12: Pero kung liwaton mo yung phrase, hindi ka magamit two-thirds, 16 gid, Attorney Ace. Kung kakson mo lang two-thirds.
11: Kung kakson ng two-thirds?
12: Kung i-rephrase, i-buslan mo yas ang exact number.

0: Ang oras na natin mga K5 alas 3:29 hurang hapon at ang oras na yan ay hatido sa inyo ng ating DTX Coffee Break. Medyo mainto ang panahon ho ngayon ha. Naging araw ho natin ng Friday. Pero okay ho lamang yan. Masarap pa rin magkape. Basta tandaan ho ninyo lagi ha. Kung nagkikrave lang naman ho kayo ng kape, make it sure DTX Coffee Mix ho ha, ang kape ho ninyo. Ang ating kape ay mabibili ho yan sa mga suko ninyong butika nationwide. Maganda ho ito ngayong kape ho natin dahil ito ay may ampalaya. Maganda ho yung ampalaya sa ating kalusukan. May chia seeds, pampapayat ho ito, pampasexy. At may the sugar cane extract powder. Alright? So, DTX Coffee Mix, yan ang kape ng sambayan ng Pilipino. We're gonna go for a quick break. Please stay tuned.
1: K5 News FM.

Tabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
1: Gah, mag-joyride man tabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha? Siyempre, naka-extend ko yan.
1: Basta sigad nga driver, extend lover.
4: Extend Supplement for Men.

0: Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift! OT! Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
5: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mangapit

Oh, yes, really? Who cares about this new kid in town, man? Rainbow doesn't give a damn about it, about this kid. Hey, folks, we are 3:41. Ang oras na yan at ang abang ito, hatidaw sa inyo ng ating super trio. Oras na. Oras na para mag-take home ng ating mga suplemento. Para naman na kahit paano ay lumakas yung ating katawan at para nyo tayo tatamad-tamad sa mga trabaho natin, ha? Sa mga gawain natin sa bahay o kung ano naman yung pinagkakabalan natin araw-araw. Kailangan ho ay may sapat na protection, may sapat na energy ho tayo, okay? Para magampanan ho natin ng tama ang ating mga trabaho. Mag-DTX 500, MyDC at D3 Bio. Maraming salamat, muchas gracias, kung vosotros, kita-kita tayo next week. Have a great Friday weekend. Adios.

0: Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang PCO, yung may D3. Mga butika.

epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ka! Ishoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat ba na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A,
7: ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DT X500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
8: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon. K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
9: K5 News FM. News
10: FM. Iyakag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagbitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang.
12: Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa,
13: Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampeon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan gabahin sa atong drama sa kaginan. Ngayugid bakuhan sa leksyon, gaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan
1: o puta sa impyerno! Ah!

0: Ay, aray na ko sa balay ni Lula Igme. Manawag ako sa motor ko. Aray na ka. La! Lula Igme! La! Abre ko ni Danay, la! La! Iwala ka sa ba't si Lula, oh? La! La!
1: Alatta! Alalad ang oras si Cha Igme sa sulod. Pero si Tok July naglakat man to kagina.
0: Amo ba lang, oh? Ate, sige, salamat kito. Manawag lang ko, ah.
1: Sige to, ah.
0: Basi ba na si... Si Lula, hindi ka bati sa sulod, ah. Ang mayo ba? Taklason ko na lang kudala. Kag magsulod sa blay. Mataklas ako. Oh.

Lá? Do like me? Lá? Ay, ano man? Wala siya nagasabat ako. Ay, pugay ah. Ako nabalak ko nalipuno ko na stroke ako. Ang mayo pa. Mangaya ko sang bulig sa mga tupad balay ni Lola. Gubo na lang guro na mo ng pirtahan ah. Basibla kong may malain na tabo kay Lola sa sulod ako. Oh, Diyos ko. Purya palayo lang. Purya palayo lang, Diyos ko. Nanuman ko yaman. Kalain git siyang nagasulod sa pinsar ko. Kalain git. Mangaya ko sang bulig. Mangaya ko sang bulig. Ah!

0: Sige, sige, sige. May isig kita sa tatlo. Kagduwan kita po na lang sa protano ko, mabre.
1: Oo, sige, sige. May isig kita.
0: Isa!
1: Dua! Tatlo!
0: Man!
1: Salamat. Nabre ng protahan. La! Lulay, be! Sa din ka, la!
0: Tarawabi sa kwarto niyo, nung?
1: Ay, oo. Sudlong ko sa kwarto niya. Oh. Basikon ato sa dito. La! Arin ako sa kwarto niya. Nula! La! Dugin na kulban ako mag-abris ang pertahanaw.
0: Dugin
1: na kulban ako.
0: Abrin na lang!
1: Oo! Ay, hala! Kung Diyos ko! Tato na si Jigme! Ma! Hindi! Lula! Lula! Hindi! Hubla siya nga naghigda sa katri kag... Nagangangang baba niya kag nagamudlat ang mga mata! La! Lula! La! Ano nga tabusi mo na? Lula, Igbe! Lula! Kamo! Tabangin niyo ko! Lula, Igbe!

0: Bye, Lai.
1: Eh,
0: Halong.
1: Huwag naman na. Tumig lang at
0: tumiga. Bye-bye.
2: Eh, sige raw, mababay. Halong nga. Mauna ko. Halong, Day.
0: Ay, malakat-lakat lang ko yan, ay, ah. Though, wala agad pa kanting ang mga tricycle. Dito na lang ko sa kuhaan, no? Kay siguradong may nagpataya mo na dito.
3: Ma! Roma!
0: Ito, tingog ni July, nabatian ko. Siya, ina. Nagkasusok siya sa hoodie. Kaginatabo niya sa ulo niya.
3: Roma!
0: Madaladali ako lakad. Diyos ko, pasianhon niya ako.
4: Dali lang, ina! Hey lang! Mister, yan ang kusin mo. Promise, dali lang niya. Para may close short na nga doon.
0: Hutod, no? Istoryahon ko na lang siya. Istoryahon ko na lang siya para matapos na lang ini.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM. K5 News FM.

0: Are na mga pulis, oh.
1: Bao,
0: kinanglan kini nga priso si Julay, ah. Kag hindi na ganyan na dapat yung pagpagawaan sa prisohan niya.
2: Padelikado sa kwarte nga bata.
0: Ay, delikado na kayo.
3: Sir, kinanglan, madakpan ang magod ko, sir. Kay delikado sa katama, sir mo. Basibla kami naman ang idaso niya kay Lula, Blau.
4: Ay, okay, sir. Ay, Diyos ko, magambo na lang ganyan. Kinahatag dito sa amon lugar. Diyos ko, gambo na lang ganyan. Kinahamon na ganyan, sir. Kinahamon mga adik. Diba, Diyos ko, kadelikado ko. Tama natin.
3: Ah, hindi ka mo magkabala ka, mga sir. Mga ma'am, tinguan kinahamon nga madakpan siya sa labing madali nga panahon. Ah, sir.
5: Ah, sir.
3: Pwede ka na'y makaupod sa amon sa presinto. Ikaw ang apoy, di bala?
5: Oo, sir. Maupod ako. Maupod ako, sir.
3: Men! Let's go!

0: July, sorry gid sa natabos sa imo ah. Nakastiguhan kay gituod sa mga tupad balay namon.
1: Oo ah. Son, wala kay kinumdum magpangamusta sa akong gunbuhi pa ko patay na ko no. Dumduman mo? Hmm?
0: July?
1: Dumduman mo to sa nagkalalaman ko sang kastigo? Kapangayo ko si mo tapang. Mintulok mo lang ko.
0: July, sorry kid. Wala makon sa may mahimo kay harang iloy ko.
1: Hindi ah.
0: Sorry kid gani.
1: Wala ka nang iyaluyag sa akon. Amo na nga wala ka isang pagkabalaka sa akon bisan gamay lang ah. Lakaso ah. Hindi ka man gihapon mapuslan sang iban.
0: Ano kaya? Abi ko masturya tatarong.
1: Tugid man. Nga, dumduman mo? Ha? Abi mo mapuslan ka pa sa iban? Dal-on ta kaya sa impyerno, Roma? Upod ta to sa impyerno. Upod ta sa impyerno!
0: July! Diyos ko!
1: Akon ka lang! Akon ka lang,
0: hindi.
1: Roma!
0: Kutsilyo!
1: Kaya akon ka lang! Akon ka lang, ha? Akon ka lang!
2: Ayala! Ayala, may kibuno! Ayala, Diyos ko, kamay kibuno! Ayala!

0: Solo te senta.
1: Oi! Ano ka so mo?
2: Ginrape ko lang wala ko ah. Kaging kuga. Asa magpote ka limo tao ya. Kaging buno kong iyab ko.
0: Bo.
2: Wala pulos klase ba ye?
0: Bagse ka kigali no?
2: Bagse ka eh. Tilaw ka au.
1: Bo. Ikaw bing patilaw na mon ha? Gapusan yun ng animalo.
3: Okay.
1: Bago sa talang ni Pero kabagsik siya tistingan ta kabagsik ya. O oh, gapusan yung luslosan yung puroy kay labatibahon ta.
2: Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi,
1: hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi,
2: hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi,
3: hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi

0: Ako galete, John Reda.
1: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Mga pinalaga namon ng Sagay noon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Agustino Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
4: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customer.
8: Bayo ang suplemento ko, kakasang upo ng
9: Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdi Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
10: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
11: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador.
11: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
12: El Castigador.
11: At ngayon, narito na ang iyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: 산 기나 비고스
1: 마이
0: 파니 도간
1: 갓비아시피 Mayong hapon, Western Visayas, mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? That's how si kita karon sa bulan naman sang Setyembre, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lagi kita alas 5:30 sining hapon. Paramo kita karong nga mga balita gabagatutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Kaginaplan kita sa ato si kamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay KK5 Raymond, the Master Pugi Alcantara, kag si KK5 Adrian Cantalao, ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho! Kung naman yung si Kubos ng Alagad, si Kaki 5. Live magkita kang babatian sa atong sing official Facebook.

0: Hibalaw na mga dalag kong mabalita nasyonal kay limitadong oras naton subong. So dapat pangwaon tani. And kagina nag-attend kita sa pag-launch na sa yung Mascara Festival 2026. And we're so happy nga ang K5 News FM nangin official flag registration man kita sa yung Mascara that would be on street dancing competition. Kaga mayaraman kita ang event sa Palaboton ng Oktobre 11 Domingo ng adlaw sa Bacolod City Government Center. Official man nga gin include sa Mascara ng aton sing K5 League of Champions 2026 a Retro Dance Showdown Competition. And of course, ti sa Palabuton nga Domingo, naghilapit na ang K5 NIR Broadcasting Competition. Aran si K5 siya, nakaplastaran sa sa Domingo na niya kita kits kita magka-K5 una sa hapon kita ay kita sa may SM Activity Center kay may na 12 kapag nga participating schools sa magka-compete. And of course, Abacolod, iga-representar man sa Negros Occidental High School Team Aninag kagang Mansilingan Agro-Industrial National High School kagang Sumag National High School. Naman sila na magka-represent sa Bacolod, mabunggo sa taga Negros Oriental kag sa North and South sa Negros Occidental. Aras si K5 Shine sa line number 1 ni Balonda. Mga dalag kong mabalita kag K5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: The Rods Arena ang binahulat-hulat ang desisyon sa Sandigan Bayan.
0: Uy!
2: Kung pahanugutan si Martin Romualdez na magstay sa Cardinal Santos Medical Center or sa Ilohon sa detention facility or sa isa ka public hospital. Tihalin pa ni kahapon ng hearing si Rod sa motion na din file sa kampo ni Romualdez sining na Biyernes. Nakadesisyon na gidma ng Sandigan Bayan 3rd Division. And ang decision is balhinon na siya buwas sa PGH, sa Philippine General Hospital.
0: So from private hospital iga-transfer on sa public hospital na. Kay ti ang Philippine General Hospital ti public na, di ba?
2: Oo, Sir Rods. Tapos nag-practice na nga mga doctors ang iba na sa ila ti graduate sang UP. UP PGH na si Rods mo. That's a public hospital and ang Cardinal Santos Medical Center is a private hospital.
0: So di modo
2: duty.
0: Ti ako ay kuya question sa mga hospital. Ang ako na lang is meaning napamatian kag napapati sang Sandigan Bayan 3rd Division. Sang mga doktor ni Martin ni former speaker Martin Romualdez nga lain gijagling pamatyag niya kag may mga balatian gijagli legit.
2: Oo.
0: Hindi nga
2: sorry nagkadlaw ko ha.
0: Ako mga salamat na tumukan ko mo itani tumuko. Ang natumukan ko mo niyo. Oo. Pero from san sa no sa Isaylo, Subuas or Subong?
2: Buwas sa Rod, Sabado. Actually, nag-ayo pagidyang mga doktor niya sa Cardinal Santos na kung pwede ma-stay siya sa kwan sa hospital, sa private hospital for 6 weeks.
0: Uy, mga 1.5 months bali.
2: 4 to 6 weeks or 4 to 6 months?
0: Uy.
2: 4 to 6 weeks. Amo nang ginayo. Oo. Ganun kay Tisiling sang Sandigan Bayan, ay, akid na yan sa amo ng pumuluyo.
0: Ay, abaw.
2: Dinabuyayaw na kami yan sang pumuluyo.
0: Ay, tuod.
2: Siling sang psychiatrist, siling niya nag-experience ang depression kag anxiety si Romualdez.
0: Ay!

0: Oo,
1: Sabog
0: eh.
1: mo, gid sa iya si Rods, ginabatsag, subong. Pero ari, ha, pag-confine niya gali, nakuha ko ni nga information kaina, ha. San gin-confine sa una nga adlaw, sa Cardinal Santos Medical Center, kag sa ikaduha nga adlaw, sa Cardinal Santos, normal pa ya si Rods ang iya nga BP. Pero kahapon, Webes, nagsaka sa 170 over 110. Siling ko gani, basi kinulbaan bala ang former House Speaker sa desisyon na ibalhin na siya sa payatas? Oo, maupdanay na to sila ni Senator Jinggoy, sila ni Senator Marcoleta, no? Kag ni former Congressman Mike Defensor. Kaya mo to nag, siyempre, nag-file man, nag-kwan man, nag-humble man ang mga doktor niya nga, delikado, basi ma-heart attack. No? Di kaina, sila nila, nagsaka, gid na ang BP kahapon, mga alas 5, ni former House Speaker Romualdez sa 170 to 110.
0: Uy.
1: Si Rods. Di taas-taas na iya mag 170 over 110. Kaya mo na ganing ginasiling sa mga doktor niya na kung pwede, gaayogin sila sa Sandigan Bayan, pati ni Ranyo Anay, ang Anay House Speaker sa private hospital sa Cardinal Santos sa 4-6 kasimana. Siling pagit sa psychiatrist, siling niya doon hindi mayo ang iya nga mental health. Doga kapituhan subong ang iya nga paminsaron. Nag-experience siya sa anxiety, depression. Di kinanglan mas tagid sa Cardinal Santos. Galing kay siling sa Sandigan Bayan, ito hindi siguro pwede. Tibalinunta na lang siya sa Philippine General Hospital. At least patas-patas si Rods, no? Ang siling gani sa ibang tanga mga kilala, si Rods, mayo man na dito siya sa PGH, kay ti upod niya na dito mga pigado na ginakonfine. Nakabay pa nga makita niya man tong sitwasyon sa mga pigado kag makabinag-binag man siya. Doon mo na pala si Rods. Siyempre, may mga, even the ombudsman na, ang siling ni Ombudsman Crispin Rimulya, siling niya actually ako na subuan ko sa natabo sa iya. Pero kay ti kinahanglan sundon taya ang nakasaad sa laye. Why ta sang may mahimo? So kinahanglan kun akusado siya sa plunder, kinahanglan mangin lalaki siya sa pag-atubang sinitanan. Magpakalalaki siya sa pag-atubang sinitanan. Hindi kaya muna yung iya nga sitwasyon. Nagakuan siya, gina-confine siya sa hospital kag nagalalaki ng pamahasan niya. No, kinag-atubangon niya din. Do muna bala si Rods. By tomorrow, wala pa kita sang exact hour kung ano gin oras abiyang pagbalhin sa iya. Pero buwang Sabado, ang desisyon sa Sandigan Bayan na ibalhin na siya sa Philippine General Hospital sa Rods. Or Philippine General Hospital, yes, UPPGH sa Rods. And may kuan gali, sa Lunes, may nationwide transport strike na ipatigayon ang Manibela, but ang mga teachers naton sa Department of Education sa pampubliko ng mga bulutuan, wala sang klase. Kaya may wellness break man sila Monday and Tuesday.
0: Wow.
1: So, hindi man siguro maapektuhan ang aton ng mga estudyante kag mga manunudlo sa sining nationwide transport strike na ipatigayon sa Manibela sa Lunes, sa Rods, September 14. September 14. May pagsaka sa presyo sang diesel kag krudo. Ang gasolina, diesel kag krudo, gasolina kag diesel or gasolina kag krudo.
0: Pwede mo lang na ang gasolina. Gasolina kag diesel kag krudo, kilo na?
2: Alright!
1: Correction na, gasolina kag krudo or gasolina kag diesel. Sa gasolina, 4.50.
0: Agoy.
1: 5 kapesos kada litro.
0: Sakit ba?
1: Dako-dako ni. Okay. Sa diesel, 2 kapesos tugtog 250 serons. So sa Lunes mabalanta kung pilagid ang actual price adjustments kay anunsyo man na sa nga Department of Energy.
0: Di magpatugong ta kag Kipeb Jan, mapiyong na lang ta. Hindi na lang ta maglili sa presyo. Mambal ka lang sir, mapatugol lang ko 2 litro lang bi.
1: Kabudlay man isang sitwasyon tuman. Amo gadi siling ko bisan piso-piso lang tani si Rhodes kung rollback lang na rollback na rollback ada si mana bala. Kaya support man na, galing kaya ti increase naman ni, oh. Sunod-sunod ni si Rod. Last week, mga 5 man ka pisos, lapit 5 ka pisos. Ti this week, mga lapit man tres, tugtog 5 ka pisos ang saka or idugang sa presyo ng gasolina, kag krudo si Rod. Report, gikan sa News and Journey, si Sunshine Lacson, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Ti masakit niya permi sa aton nga mga Pinoy. Bangod naman sa inyo purgait kag ilinaway sa mga kano kag Iran dito sa may Israel kag Israel kano Israel Amerika kag Iran. Kitaya ang nagakuan, nagasuffer sa sining pagsaka sang gatong na naman. Tiway pa man kalabot siyen ah. Ako magpatugunggog sa may kuan ga siling ko nga. Amo na ning nagapapitik sang tagipusoon ko mo. Subong nagapapitik ka nagapatibok ng aking puso yung gasoline station. Uy, nagapamati kali subong sanday Sir Jazz Paradas nagapamatigid upod sa iya sining Mrs. nga si Ma'am Hian Wong Lee kagang yasining sister. Ay nagpamati sila subong. Thank you gida sa pagpamati sa K5. Mga kakipa, mabuhi ko na commercial kay Dugay, may tandem broadcast kita and ma-check kita sa pinakauling update dito sa naglungtad nga sunog na sunog sang MV John Aster. Kung sa diin na damo na nagkalamatay kag ang pinakamalain diri, damo pa ang missing. Nga until today, why pa kinagkabalo kung silang nakasurvive or ano nang plastada. Kasakit ni kay sobra 80 panginapangita. Ay grabe no, sunog sa barko, perti ka nakibot ni guro mga pasahiro mo. Kabalaw naman kamuti, pagkasunog tong ibanto na rescue sa mga katapos ang Coast Guard. Wala yasang life vest ay nano. Baga balik ang palatuntunan nga El Castiga doon, mabuhi kami na iksing commercial pagkatapos ng pipila ka mga importante ng mga pahanom doon.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Now, para sa dugang pa nga mga binipisyo sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, kung ikaw ang mahilig magkaon sa mga processed food, ini ang may hindi manami nga epekto sa imo lawas. Kalabanan nga mga cancers kag cardiovascular diseases ang alin sa mga unhealthy food nga aton ginakaon. Agud makasiguro adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin protektado ang health batok sa mga indi healthy nga pagkaon.
4: Sa mga Iloy bla nga mahilig kwan, mahilig magpakaon sa inyong mga bata sang bacon, salami, susid, chorizo, ini ang mga pagkaon ang kalakip sa ginpagwa sa warning sang World Cancer Research Fund nga dapat likawan gid tani. Pinakadasing lutoon. Amo na nga Iloy nga tamaran, ginapaproblema niyo yung kabataan. Dapat kung magkaon gid man sini, tlagsa lang gid tani. Kag ugali agid mga Iloy, nga paimnon yung mga kabataan sang DTX kag Mighty C or Pure C agod, maprotektahan ang ilang mga cellulas lawas. Agod, hindi magmutate ang mga cancer cells. Kaya may mga bata pa, gina-cancer na. Tungod sa ano? Lifestyle.
5: Dok, sa mga lalaki, galit, dok, no? Nga pirmi lang nagpangihibala, no? Tapos pangihi nga may samay nga dugo, ang ilang semen may samay man nga dugo. So mabatsagan ang sakit kag burning sensation during magpangihi. Nagasakit ang likod, hawak balikawang kag paa. Basi may harakan na sang prostate problem.
4: Dako gid no? Sana.
5: Kay ang prostate cancer ang isa sa mahinay magdevelop nga sayo sang cancer. No gani kun may inika nga cancer nga masapuan
3: temprano.
5: Temprano, dako ang tsansa nga ini matapna Sir JP, mm-hmm. No? Ang DTX 500 kag mighty si ang makabulig sang dako nga sa mag-manage sang aton nga prostate cancer labi na sa prevention sini. So adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ang makamamatay nga cancer.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
6: garantisado.
2: DTX 500.
7: To all men and women, no, be careful ka mo sa inyo ginakaon kanan rich in fiber gid, no. Isa sa mga deadliest cancer and the most common form of cancer nowadays is colon cancer. Ang cancer sang imo colon. Ang kabalanan ng cancer nga colon gasugod ni sa small growth ng mga polyps ni ginatawag, no. Usually ga occur ni sa prone kani kun above 50 ka na, no. But it happens to teenagers gapon. Importante gid nga protektantang colon ta kaon ka food rich in fiber, and of course, no, mag DTX 500 gid per migid, no, kay ang ginakunta di oxidative stress. Polyps has the possibility to change into cancer over the time. Biskan benign ang imo polyps, pwede na siya ma-develop cancer kung wala ka antioxidant sa lawas mo. Kalanlan may DTX 500 kagid, mag mighty C, mag pure C, no, para nami ang imo colon.
4: Di basta-basta, Sir Boy, ang cancer. Sa madamong at tinuig na Sir Boy, Sir JP, ako gidyaga pangunay konsulta sa mga clinics ko, ginatos na mga cancer patient. Wow. Ang kwan, gatubang sakon, kag siyempre, ginapamangkot na ton. 90% ra, plakaon di karne, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
4: Pala inom alcohol, gasigarilyo, tapos pala stress gidya. Kaya ang stress niya, grabe magkuhan mo, pa-cancer. Kag, mangkotan ko, gakaong kautan, kag prutas, why daw? So kalabanan sa ila, nagahibi, naghinulsul, may gapangamuyo, nga kuntani, mabuligan sila. Amo ng permi nila nga kuhan, ilang nga gusto ang matabo. Pero gustuhon taman, Sir GP, ulihin ang tanan. May cancer na nga nagtubo. Ang goal naton sini nga program is not to treat cancer, but to prevent cancer. Amo na nga, permi na mo ginakumpanya sa programa namon. Nga adlaw-adlaw inom gig kagid sang DTX 500 kag mighty C or pure C. Kag simpre, permi man namon rin nga kuhan, ginahambal nga, likawi ang karne. No? Kag mantikaon kag gituag bisyo. Live a healthy life, exercise perminti, inom DTX 500 kag mighty C kada adlaw para nga no, malayo ta sa mga dalagko nga balapian.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
6: garantisado,
2: epektibo,
6: aramis
2: mo. DTX 500
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio.
6: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
2: Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso,
6: mag D3 Bio ka.
2: Ang D3 Bio
6: uno sang MCTs
2: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
6: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
2: D3 Bio.
6: D3 Bio.
2: Diabetiko ka bala o may high blood?
6: Rason nga pigaw ang imo immune system.
2: Di magkabala ka.
6: Mag D3 Bio ka abyan.
2: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
6: sarang makaprotekta sa imulawas
2: kontra mikrobyo.
6: Biskan pigaw ang imo immune system.
2: Mag D3 Bio ka na.
6: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
6: Hindi ka magkabala ka.
2: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
2: bastante sang antioxidants.
6: Panghuntra sa mga halit kag free radicals.
2: Likawan ang baratian.
6: Mag DTX 500 ka!
2: DTX 500!
6: DTX 500!
2: Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho?
6: Kag-stress adlaw-adlaw?
2: Ini ang kabagdanan?
6: Sang matasi ka pagdiwula?
2: Kalaman ang abyan?
6: Mag-DTX 500 ka!
2: Kaysa DTX 500!
6: Ang stress,
2: malikawan!
6: Pagkamurigod, malimtan!
2: DTX 500!
6: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa ako tutong nalamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
16: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
15: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
17: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po MVP sa basketball, sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adwa-taw.
23: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
24: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
25: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
26: para sa Seth Manalo.
25: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
23: Cashali na!
27: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift! OT! Breadwinner!
28: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero mag-aan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go!
0: go with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Number 101.5 K5 News. Welcome back, mga K5. Oras alas 5 o na sa hapon. I-check tabi, maupod ta karon sa isa naman ka masiling naton. This is a national issue. And of course, tragedy it is sa karagatan. Sa MV sa Palawan, Hibalaon ta ka K5, mga ka K5 singa hapon kay mopod kita sa aton singa mga pipila ka mga radio station sa bilog naman nga pungsod Pilipinas. Ka K5 Adrian. Oho, di lang gid gina-check na ton kay gidugay makaupod na ton ang spokesperson sa Philippine Coast Guard kay magatag sa aton sa pinakaulihing update sining barko nga nasunog. Oh.
3: Okay. So, K5 Broads, good afternoon, no? So, this time around, i-mute lang naton siguro ang ibantang mga station para at least ready kita. Well, K5 Broad, good afternoon, K5 Broad, no? This is a special broadcast today because makasama po natin ang official spokesperson po ng Philippine Coast Guard National na si Commodore Kayabyab, no? So, makasama natin siya mamayang konti. For the meantime, while waiting for the other radio stations po at kasamahan po natin in other parts of the country para sa ating pong tandem broadcast sa mga oras na ito, nakantabay na kasi si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. I-check natin mamayang konti ang kanyang linya and i-try na natin siguro K5 Broads. I-check ang ating K5 News FM Palawan kung saan doon po naganap itong trahedya sa kadagatan, kung saan ang MV Aster, June Asper, no? Ang nasunog, nagliab sa gitna ng karagatan at napaulat marami pong missing at patay. So baka check natin muna yung signal ng Palawan before we acknowledge sa Commodore Noemi Kayabyab sa kabilang linya, K5 Broads.
2: Sige. K5 News FM Palawan, magandang hapon po. K5 News FM Palawan. Hinihintay po natin mga kababayan yung ating mga kasamahan sa iba't ibang station ng K5 News FM Philippines. Sa ngayon po ay nakaantabay na ang K5 News FM Negros Island Region. Dito po sa ating coverage sa ngayon. K5 News FM Palawan.
3: Okay, so siguro baka alanganin pa yung Palawan natin K5 Broads. I-check natin muna yung K5 News FM Iloilo, ano? Nakantabay ngayon ang ating Iloilo. Check natin si K5 Saripuna, isa lang number 1. K5 Sari, magandang hapon po.
4: Yes, magandang hapon na K5 Eljan at K5 Broads, no? Nakantabay ng K5 News FM Iloilo ngayong hapon.
2: How about K5 News FM San Jose Antique?
5: Magandang hapon po sa lahat. Nakaantabay na rin po K5 Eljan, K5 Rod, ang K5 News FM San Jose Antique.
2: And
3: Cagayan de Oro.
6: Yes po, magandang hapon po sa inyo, K5 Eljan at K5 Rod. Sa 5x5 ang signal po natin at nakaantabay po ang K5 News FM Cagayan de Oro.
3: K5 Rod, doon din ang ating K5 News FM Dumaguete. K5 Rex, magandang hapon.
7: Magandang hapon po mga sir, mga gwapo, nakahanda na kami sa lahat ng mga katanungan namin dyan sa Palawan.
3: Okay, so sa mga oras na ito ay nakantabay na rin ang ating panauhin sa programang ito, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard National Office, si Commodore Noemi Kayabyab. Commodore Noemi, magandang hapon po sa inyo ma'am. Welcome po dito sa K5 News FM Philippines.
8: Yes sir Rod, magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad.
3: I see. So, thank you for being with us. Kasama niyo po si K5 Broads Palma at buong K5 News FM Philippines. K5 Broads, take it away.
2: Okay. Magandang hapon po, mama, no? Siguro po, nakaantabay na po yung iba't ibang radio stations sa K5 News FM Philippines. Ma'am, ano po ba? Ito yung pangunang tanong po namin. Kumusta na po yung pinakahuling update sa trahedya po doon sa Palawan?
8: Yes, ngayon po actually kanina umaga ay nagsagawa po tayo ng ating firefighting operation dahil yan din po talaga ang ating naging challenges sa mga nakarang araw. So as we speak po, we have 43 survivors, 5 casualty and 84 reported possible missing po.
2: Aha, so 43. Ma'am, yung mga survivors po natin, may nakuha po kaming mga pipilang o mga information po. Yung pinakabatang survivor po is 4 years old. It is confirmed po na 4 year old yung ano, yung pinakabatang survivor natin.
8: I don't have the official record at hand, pero out of that 43 survivors, out of that is 30 passengers and 30 crew po.
2: Okay. So at sa ngayon po, yung how about yung mga missing po natin, wala pa po bang huling update na may nakuha po yung mga otoridad po natin na mayroong na-rescue na additional sa rescue natin?
8: Yes, actually, Sir Rod, kahapon 86 po ang naging bilang po natin ng missing. So bumaba po ito sa 84 kaninang umaga dahil we received an information na itong dalawang pasahero na kasama po sa manifesto ay hindi po nakasama sa paglalayag na itong barko. Kaya bumaba po ang ating bilang sa 84. At yan din naman po ang ating objective sana, no, na kung magkakaroon man po ng update dito sa mga numero na ito ay naway mga survivors po. But definitely for the Philippine Coast Guard, we are extending and expanding our search operations. We tapped, actually Sir Rods, itong ating mga barko at we conducted a radio broadcast requesting all the vessels plying in within or in the vicinity area to be more vigilant po.
2: Okay.
8: At kung may makikita po silang mga unusual object na lumulutang ay tingnanin po at kung kailangan po mag-render ng assistance ay tugunan po. Pangalawa, Sir Rods, ay ginagamit na rin po natin ang ating database or science-based approach in the conduct of search and rescue operation. We have the so-called Search and Rescue Optimization Planning System na kung saan nilalagay po natin dito yung last known position ng barko netong distress na barko na ito, and then kinocompute po niya based po sa current.
2: Admin
8: sa area kung ano po yung possible drifting area po niya. And then pangatlo po dyan, we are also in constant coordination with the local government units as well as the coastal barangays na posibleng po mapadparan nito mga hinahanap po natin. So definitely po, Sir Rods, lahat po ng effort ng Philippine Coast Guard pagdating po search and rescue response kasama po iba't ibang ahensya ng gobyerno ay ginagawa po natin para po mahanap pa itong mga reported missing po natin.
2: Okay, that's very good, ma'am. But anyway, how about po yung barko na naakyat na po ba ng mga otoridad po natin, na inspect na po yung sa loob ng barko? Kumusta po yung ano, yung sinasabi po nating inspection doon sa loob ng barko?
8: Well, kaninang umaga, nakaakyat po, no, or nakapasok itong ating mga tauhan sa loob ng MV June Aster. Ang naging intention po talaga or objective natin dito is magkaroon po ng firefighting operation dahil hanggang kagabi ay medyo significant pa rin po yung usok na lumalabas po sa iba't ibang parte ng barko. Ang naging concern po natin dito why we cannot penetrate is of course yung safety po ng ating mga responders. Kaya
2: yes,
8: naging objective po natin kanina is to conduct a firefighting operation. So as of 10:15 a.m., so na-fire out na po ito at
2: ngayon
8: po isinasagawa natin yung assessment kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno.
2: So asahan po natin na mayroon pong mga updates doon po sa loob ng barko, kasi kung titingnan natin yung barko, sa looban po ay hindi pa rin ma-penetrate dahil po sa siguro alam po naman po natin na yung mahirap talaga yung pasukin, baka yung mga kagamitan doon baka mabagsakan yung mga tauhan natin. But anyway, ma'am, mayroon po mga ibang katanungan yung ating mga kasamahan doon sa Iloilo. Iloilo, pasok.
4: Yes, maraming salamat, K5 Broads, no. Tanong ko lang kay Commodore Noemi Kayabyab, sa ganitong sitwasyon na ma'am, no, na kung saan nagpapatuloy ang inyong or nakatuto kayo sa search and rescue operations. Pero mayro po bang kayong natukoy kung ano talaga ang pinagmulan ng apoy na nagkaroon ng sunog itong barko ito, Ma'am Kayabyab?
8: Yes, yan din po ang tinitingnan po natin. Unang-una, ang naging reference po natin kung ano po ang naging posibleng dahilan nitong pagkakaroon ng apoy sa barko is una yung mga testimony na ibinibigay po ng survivors. Initially po, ang naging report po sa atin ay nakarinig po sila ng isang malakas na pagsabog. At sumunod po doon, may nakita or may na-observe At yan din po ay consistent sa ibang mga statement na binibigay sa atin na halos segundo lang daw po, no? After matanggap or marinig itong explosion na ito, ay segundo lang ay mabilis na kumalat itong apoy. So isa po yan sa mga tinitingnan po natin. And pangalawa, lahat po ng mga information na narilisip po ng Philippine Coast Guard, that would all form part of our investigation. Since we have a number of casualties and a numbers of missing individuals, definitely magkakaroon po ng liability itong crew, kapitan, at even yung shipping company. But as to the weight of the liability, yan po ang titingnan po natin habang gumugulong po at hanggang matapos po ang ating investigasyon.
2: Oh. Follow up, Iloilo, mayroon pa ba yung additional questions kay Ma'am Kayabyab?
4: So additional questions ko lang kay Ma'am Kayabyab. Na-mention niyo, no, na mayroong possible na liability, no, itong shipping company. So anong maaring liability, ma'am, na or kaso na maaring harapin, no, ng naturang shipping company?
8: Well, una sa kaso, hindi pa rin po natin masabi ngayon. Pero ang una po nating titingnan, of course, pagdating po sa ganitong mga sitwasyon, kailangan meron po actually disposition or instruction ang kapitan ng barko kung ano po ang dapat maging ang gagawin po ng mga pasero. So titingnan po natin, after po na matanggap itong informasyon na ito, itong sunog na ito, ano ba ang ginawa ng crew? O ano ba ang naging instruction ng kapitan? Ano ba ang naging emergency procedure po nila? Nagkaroon po ba ng announcement para at least ma-inform lahat ng mga pasahero kung ano po ang dapat gawin? So lahat po yan titingnan po natin. Palagi ko pong sinasabi na the captain of the ship is the ship's captain.
2: Yes.
8: So ibig sabihin po niyan, lahat po ng kargamento, lahat po ng pasahero na sakay po ng kanyang barko, ang overall responsible for that is the captain of the ship or the ship's captain. So definitely for this number of casualties, for this number of missing individuals, definitely there's a liability for the captain or even the shipping company po.
2: Okay. So in a way,
4: salamat, KP Broads.
2: Okay. Dumagati, K5 News FM Dumagati, your questions please.
7: Okay. Ma'am Kayabyab, magandang hapon po. Ma'am from Dumagati 97.7, si Rick Santos po ito, ma'am.
8: Yes, Sir Eric, magandang gabi po.
7: Ma'am, may tanong lang ako sa iyo, ma'am. Ano na ngayon ang final investigation ng yung barko na sunog ba? Ano talaga ang dahilan na sunog yung barko?
8: Well, ongoing po, Sir Eric, yung investigation na ginagawa. Nabanggit ko po kanina, kakatapos lang din po ng ating firefighting operation. So ngayon po ay patuloy po ang isinasagawang assessment ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasi again, at the end of the day, lahat po na makikita natin dito sa barko na ito would all form part of our investigation. So hindi lamang po Philippine Coast Guard ang nag-iisa. So we are dealing with this incident as a whole of the government approach po. At least we could answer comprehensively, we could investigate comprehensively at yung mga liable at responsible over this incident ay mananagot po pagdating po sa ating po mga apektadong mga pasahero.
7: Eh, sabi niyo kanina, ma'am, may mga survivor. Paano sila nakasupervive, ma'am?
8: Well, noong unang oras po, no, natanggap po natin yung information na to na kung saan nagpadala po tayo ng ating mga rescue boats, no, kasama po yung iba't ibang mga volunteered na mga fishing and motorboat owners. Noong papunta na po tayo sa area, Sir Eric, meron na po tayong nakita na dumalangoy na mga pasahero palayo po sa barko. So, yun po ang naging survival ways po nila. Pangalawa, nag-deploy din po accordingly ng life raft itong crew ng barko na kung saan doon po isinakay yung ibang pasahero. So, yan po ang naging ways po natin to rescue and receive po itong mga pasahero na tumalon po dito sa distress vessel.
7: May isang katanungan ako, ma'am, paano na ngayon ang mga crew, ma'am? Wala bang nasawi sa mga crew?
8: Well, tinitingnan po natin, Sir Eric, as we speak, we have 5 casualties po. We have 43 survivors, and out of that 43, ay meron pong 13 crew. Pero as to the number and identification, particularly yung mga reported casualties po natin, is still unidentified and still validation. Kaya ang Philippine Coast Guard din po ay nakikiusap actually, Sir Eric, sa lahat po ng kamag-anakan, no, na itong mga nawawala po, kung pwedeng makipag-ugnayan din po tayo sa pinakamalapit na LGU ng Coron at ang Philippine Coast Guard for proper giving the information and proper accounting. Kasi nabanggit ko nga po kanina, Yung dalawa po kahapon na pumunta po sa LGU at nag-coordinate po sa shipping company, initially nasa manifesto po ito, nasa ticket manifest. Pero accordingly, hindi po sila nakasakay doon sa barko. So posible, itong 84 na missing pa po natin, ay posibleng yung iba ay hindi rin po nakasakay. Kaya again, ang ating po pakiusap sa ating po mga pasahero na kasama po dito sa hinahanap po natin, kung hindi po sila naka-on board doon sa barko, ay ipagbigay din po alam sa Philippine Coast Guard for proper accounting. But then again, for the Philippine Coast Guard, we are extending and giving our best effort since we still have these numbers of missing individuals to locate them and to finally bring them home safe para po sa kanila mga pamilya.
7: Ma'am, kaya ba posible palaging nakaluta ngayon ang barko? Wala ba kayong balak na hihilain na lang?
8: Well, titingnan po natin sa mga susunod po na operasyon po natin. Kasi una-una, Sir Eric, kakatapos lang po natin isagawa itong firefighting operation. Ang pangalawa po natin gagawin dyan is to assess yung kabuuan ng barko. Yan naman po ang pinakadahilan din po natin. At kung meron po tayo makikita na pwede po maging contributory factor sa ginagawa po nating hello?
7: Okay.
8: Hello, ma'am.
7: Yes, okay. Dito pa kami sa Dumaguete.
8: Yes. Sa gagawin po nating investigation, so yan po ang susunod po natin, yung paghihila, titingnan po natin, no, sa mga susunod po after we conduct itong assessment and mga susunod po na operations, kung ano po ang makukuha pong ebidensya sa loob po ng barko.
7: Ma'am Kalabyab, salamat sa panahon na sa panahon mo sa Dumaguete. Back to you, Manager Iloilo Bacolod.
2: Okay, maraming salamat po Dumaguete. Ano na andito na po yung K5 News FM Palawan. K5 News FM Palawan, magandang hapon po.
4: Yan, sir, magandang hapon at kay Ma'am Noemi, kay Commodore, magandang hapon, Ma'am. From K5 News sa Palawan, K5 Gilbert Basho ito. At ang dami ho namin mga kababayan ang patuloy ho nag-aantabay at nagtatanong dahil maraming kumakalat na video, lalo na ito na kanina na-confirm nyo rin ho na may mga umakyat na tayo mga authorities. Ito may video na kung saan na sinasabi na may mga bangkay na nakita sa loob ho ng barko. Ma'am, for confirmation ho ng Philippine Coast Guard, kaugnay ho dito, ma'am?
8: Yes, sir. So although I haven't received yet the formal report po sa ating on-scene commander, we are also discounting that possibility actually, no? Kanina po, nagsagawa po tayo ng firefighting operations kasi ang intention naman po talaga natin is makita kung ano po ang nasa loob ng barko, ano po ang sitwasyon sa loob ng barko. Again, we are not discounting that possibility. But as we speak po, hindi ko pa po nakukuha yung formal information, but definitely we will be providing an update kung ano po ang status. Ngayon po, ongoing ang coordinating meeting with all the concerned agencies po on how to properly approach itong sitwasyon sa loob ng barko.
4: Okay, ma'am, ipalo up ko na rin, kaugnay din ho dyan, kung sakali man may makuha tayo or bangkay o anumang mga kagamitan, saan ho ba pupunta ang pamilya kasi yung iba nandoon sa barangay Tudar ba yun? Yung barangay kung saan nandoon yung mga na-rescue. Saan ho ba dadalhin yung anumang mga gamit dito or katawan kung may makuha man, Commodore?
8: Well, tinitingnan ko pa rin po yan. Actually, I'm currently coordinating with the on-scene commander kung ano po ang magiging intention natin once we start po the recovery, kung ano man po ang makikita sa loob ng barko kasi I still don't have the formal report. But definitely, kung ano man po ang magiging procedures natin of the turning over sa lahat po ng ebidensya, sa lahat po, kung may posibleng cadaver man po dyan sa area, we will be informing the local government units. We already established the EOC or the Emergency Operations Center sa Coron. So lahat po ng mga identification, lahat po ng mga protocols na gagawin po natin at kung meron man pong koordinasyon na gustong malaman ang pamilya po ng mga hinahanap pa po na itong mga individual na to, ay pwede po silang pumunta sa LGU Coron. So we will be providing an update sa EOC ng Coron po.
4: Yung estado dati ngayon, ma'am, ay search and rescue or may ano na tayo, retrieval operation?
8: We are not yet downgrading yung level po ng ating response. It is still search and rescue. Although itong mga po sa video na napapakita po natin ngayon, no? It can be one, but again, there may be a possibility po na pwedeng napadpad po sa ibang isla, sa mga shoreline or coastal barangays, itong ating mga hinahanap. We have previous stories po na despite of the days ng ating search and rescue efforts, we were still able to locate eton pa rin po mga reported na mga missing individuals. So, despite of these numbers, the Philippine Coast Guard is still in high hopes.
2: Yeah, ma'am.
8: Even with this situation na may makikita pa rin po tayo mga survivors.
4: Oo, so ito ma'am yung video na ito, yung pinapakita ho namin ngayon. So confirm na ito yung video na ito ma'am. Na ano kasi baka kasi sinasabi lang baka fake news ito yung video ng sa loob ng barko. Ewan ko kung nakarating na rin ho sa inyo ito yung video na ito na may sunog yung mga katawan, tapos yung cabin, yung mga higaan. Nakarating na ito sa inyo ma'am?
8: Well, hindi ko po personally na-receive itong file na ito. But then again, rest assured po na ang Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang ayan siya ay magiging transparent po no sa mm-hmm. sa proseso. Again, ang atin naman pong intensyon talaga dito is mabigyan po ng hustisya ang lahat po ng mga nawawala, at kung ito man po no based po sa video na ito ay ito po yung videos at hand. Definitely we will be providing a very transparent updates po and information, kasi ang goal naman po ng Philippine Coast Guard is to give justice in every family po na involved dito.
4: Oh, speaking of justice ma'am, kamusta yung kapitan ng barko? Isa ba ho ito sa na rescue o isa ho ito sa missing natin?
8: Well, based po sa listahan na nakuha natin doon sa mga survivors, ay wala pong pangalan ni kapitan na nag-appear doon. Although may naririnig po tayong statement from the shipping company na accordingly ay isa sa mga survivor, but as to the record that we have at hand, ay wala po ang pangalan ni kapitan. At yan din po sana ang gusto rin pong malaman ng Philippine Coast Guard, kasi nabanggit ko po kanina, malaki po ang magiging role ni kapitan para mabigyan po at ma-shed tayong lahat sa kung ano talaga ang totoong nangyari. At again, the responsibility of what happened to these ships and its passengers ay responsibilidad po ng kapitan. So kami rin po sa Philippine Coast Guard ay talagang hopeful na makuha rin po natin ang magiging statement po ng kapitan po ng barko.
4: Oo. Ma'am, kinumpirma ho ng Municipal Health Office ng Bayan ng Coron na ligtas daw ho ang kapitan. Ma'am, for information lang po. Yun ang nakarating ho sa amin bago lang po na information, ma'am. Thank you. Ayan. Kay 5 News sa Pambacolod, sir, okay na ho kami
2: or
4: other question pa sa inyo?
2: Okay, maraming salamat po. Yung may katanungan din po, Commodore Noemi, yung ating Cagayan de Oro station. Cagayan de Oro, K5 News FM Cagayan, magandang hapon po.
6: Magandang hapon po, K5 Roads at K5 Eljan at sa mga ka-K5 natin na mga radio stations. Magandang hapon po, Commodore Noemi. Kuya Biab, may mga katanungan po ako, kasi kanina sinabi mo na may mga sumabog. So meaning, yung investigation nyo po ay turo investigation yung ginagawa. Maaari po ba naming malaman kung ito po bang nangyari? May pananagutan ba ang sino mang nag-inspect at nag-clear sa barko kung napatunayan na may seryosong safety violation na dapat sana ay nakita bago ang biyahe? May ano ba kayong investigasyon dyan?
8: Yes, i-clear lang po natin, no? Ang nabanggit niyo po kayo na is maraming pagsabog. Ang naging testimony po ng ating survivor ay pagsabog po. So we assume po, no, na isang beses po ang narinig nilang pagsabog. But then again, yung naging statement po natin would be part of our investigation. As to the liability, no, or responsibility nitong mga nag-inspect po natin na mga tauhan before the vessel departed dito sa may Baseco Port sa Manila, lahat po yan ay titingnan po ng Philippine Coast Guard. Kung meron po bang naging pagkukulang ang atin po mga tauhan, ang naging guidance naman po ng aming commandant si Admiral Ronnie Hilgavan ay definitely meron pong accountability. But then again, imi-mention lang po natin, ongoing po ang ating isinasagawang investigation. Lahat po ng mga information, lahat po ng mga statement na nagagaling po sa ating mga survivors, lahat po yan ay ilalagay po natin sa investigation po natin. Ang goal po natin ngayon is to assess and to make kung sino man po yung individual or even the shipping company na liable for this incident. So lahat po ng angulo, tinitingnan po natin. Actually, sa side po ng Philippine Coast Guard ay lahat po ng mga concerned units na posibleng makatulong dito sa investigasyon na to ay nasa area. At nag-activate na rin po tayo actually, no, i-mention ko lang din po, yung ating maritime safety investigation. Ibig sabihin, titingnan po natin, nagkaroon po ba ng lapses or pagkukulang ang aming pong mga tauhan pagdating po sa safety before po payagan itong barko. Meron din po bang pagkukulang sa paglalagay ng mga kargamento. Pero i-highlight ko lang po dito that before we conduct a pre-departure inspection, meron pong sinasubmit ang kapitan. Ito po yung tinatawag nating Master's Declaration of Safe Departure. So ibig sabihin po dyan, lahat po sa dokumento na yan, no, kasama po yung numero ng pasahero, numero ng crew, yung competence ng crew, yung kargamento, yung mga life-saving equipments, yung mga navigation equipments, binavouch po ni kapitan, no, na lahat po ay compliant sa regulasyon na pinapatupad hindi lamang po ng Philippine Coast Guard kasama po ng Marina. And after po isubmit ni kapitan itong MDSD na tinatawag natin, that's the green signal for the Philippine Coast Guard once we receive the MDSD to conduct the pre-departure inspection. So sinasabi po natin dito, na katulad din po no sa mga sasakyan, no, ang safety ng bawat alis po ng sasakyan, it is still the responsibility of the driver. The captain submitted its MDSD, vouching na ito po ay seaworthy to sail. But then again, i-mention lang din po natin, in case during the investigation, na malalaman din po natin na merong pagkukulang sa mga kasamahan po natin na before payagan itong barko, definitely they would be accountable. Yan naman po ang naging direktiba ng aming komanda. So, it is a comprehensive investigation na gagawin po natin. Lahat po ng angulo ay titingnan po natin. Lahat po ng impormasyon na natatanggap po natin sa mga survivors ay ilalagay po natin lahat sa investigasyon. And we will be assessing it comprehensively, truthfully, and transparently po.
2: Okay. Ma'am, Commodore Noemi, maraming salamat po, ma'am. And actually, we don't have enough time na. So, we would like to thank you for taking the time to accommodate us, ma'am, for this interview. And we really appreciate your valuable time. So, maraming salamat po. And we will ask you, ma'am, directly for some updates for the future. Thank you once again, ma'am.
8: Yes, maraming salamat po at magandang gabi po.
2: Okay. K5 News FM team, wala na po tayong oras. Salamat po sa inyo lahat. Mga ka-K5, buhay na panahon. Sa ngalan naman sa bugos ng puwersa sa K5 News FM, Bacolod 101.5. Sa amon sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka-K5 Brimwell, ka-K5 Diriano ko naman, si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sang akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. D3, yung may VCO, yung may D3.

0: PTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa PTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: PTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: PTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang PTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang PTX Coffee Mix.
0: PTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mighty C. Sang una yan. Iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3-10. After one week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM, 5:33 ng hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Mayong hapon siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Biyernes, Setyembre 11, 2026.
10: Magkita kita live sa mga official Facebook pages sa mga radyo sa K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
9: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga ginaligar na mahog sa Kapitolyo hugot nga ginapanginwala ang aligasyon.
10: Sa balitang nasyonal, kaso ni Senator Padilla nga obstruction of justice yara na o kunyara pa lang sa preliminary investigation.
9: Sa balita international, 25 patay sa cargo ship nga nasunog sa China.
10: Sa balitang sports, flag bearers sa Pilipinas sa 2026 Asian Games ginpakilala sa POC.
9: Sa balita international, Bea Bookon Entertainment, Bea Bores mas piliyon maghimo sa content kaupo nag EX kaysa mag-promote sa sugat. Las 5:35.
11: Ulat panahon.
9: Sa atong ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
12: Nagadala sa mga paggalom ang southwest monsoon o kunhabagat sa

0: panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan bangod sa habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 35 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkagapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: 5:37 kag para na sa atong mga balita lokal. Mascara Festival 2026 opisyal na nga ginbuksan. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
3: Opisyal na nga ginbuksan ang Mascara Festival 2026 subong nga adlaw sa siyudad sang Bacolod. Magasugod ang festival sa Oktubre 1 nga magadugay naman tutob Oktubre 18 kag lauma naman nga magapasundayag ang 8 ka mga barangay sa siyudad sang Bacolod para sa Mascara Festival Dance Competition. Ginpasundayag man kay inasang aga ang 15 ka mga kandidata sang Miss Mascara 2026. Pati gayuno ng Arena Dance Competition sa Rizal Street sa Reclamation Area sa SM City Bacolod. Wala pa sa official festival music nga gin-release kag inisa karon ang ginabantayan. Ginpakilala naman ang duha ka mga icon sang Mascara Festival nga si Tok Max kag si Inday Cara nga simbolo sang tagsa ka mga Bacolod noon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3Bio Evening Newscast nga ginadunong sa inyo sa kalawang sa Mighty C, D3Bio kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang nga pasundayag sa kabulisan na ginpanigayon sa SM City Bacolod, Doc Ramil Uy, isa sa mga ginpasidunggan sang Bacolod City Police Office. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
5: Ginpatigayon ang pasundayag sang kapulisan sa Bacolod City Police Office sa SM City Bacolod subong adlaw Biyernes Setyembre 11/2026. Ginpangunahan ang nasambit nga aktibidad ni Police Colonel Eugene Rivadomia, City Director sa Bacolod City Police Office. Naging dinapig naman nga bisita si Dr. Ramil Uy, CEO sa K5 News FM Philippines, Kaglinika de Alternativo Medicina, kung sariin, isa siya sa mga ginpasimugan sa BCPO. Nagtambong naman sa aktibidad ang pila ka mga city officials, stakeholders, kagapulisan sa BCPO. Ining abuitang nagulong sa isang DDX 400 Mighty Secret D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, din si K5 Carlo Dumasoy para sa kampiyon ng balita sa presyo publiko kag nalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Sa katapusan ng balita lokal, lalaki ang ginaligar na mahog sa Kapitolyo hugot ng ginapanginwala ang aligasyon. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
6: Hugot ng ginapanginwala ni alias John ang mga aligasyon nga ini ang namahog sa kay Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz sa ini ang nagpadulong sa Kapitolyo Provincial sa tung Setyembre 9. Sinupa sa kay John nga masobra duha ka oras ang iya paghulat sa kay Diaz sa Kapitolyo apang ini ang wala nagpakita sa iya. Abisar nga ini ang nagpabalo sa sekretarya para kuha ang iyang mga dokumento kung may kaangtanan sa bulk water project sa probinsya. Iya man ginapanindugan nga hindi niya mahimo ang krimen bungod sa iya edad nga 78 anyos kagang iya lamang tinutuyo sa pagpadulong sa Kapitolyo amo ang iya dokumento.
7: Na iya fabricated ko yan. Why po pa mahal.
8: Okay. Tapos ano to sir? Kaya ang balto nila sa staff to ko no? May ginapangayok ang mga dokumento pero
7: ang ginapangayok ko kay Diaz na iuli asakon ang akong papilis. Parte sa Wolf Water.
6: Para sa D3 Bio Evening Newscast, and it's si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National.
9: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: 5:40 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Ginklaro sa Department of Justice o kung DOJ subong ang Biyernes, ngayara pa lang sa preliminary investigation ng kasong obstruction of justice bato kay Senator Robin Padilla.
4: Sudo sa DOJ, ang kaso ni Padilla ang may kangtanan na siya sininga ginaligar kay labtanan sa pagpalagyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Madumduman nga mayara sa arrest warrant si de la Rosa gikan sa International Criminal Court o ICC para sa kasong nga crimes against humanity may kangtanan sa madugong nga drug war ni anay Presidente Rodrigo Duterte.
4: Nagpasaka sa disbarment case ang National Bureau of Investigation o kuning BI batok naman sa mga abogado ngay bulbado sa ginaligar honey trap.

0: At batok naman kay Executive Secretary Ralph Recto.
1: Sunod sa NBI ang reklamo ang ilagin pasaka sa Supreme Court. Apisar nga una na nagpahayag ng Supreme Court nga ang mga disciplinary proceedings batok sa mga abogado ang confidential kag nagpaandam pa sila nga ang hindi autorisado nga pagpabalos ng disbarment proceedings ang pwede magresulta sa sanctions.
0: Madumduman nga sang nagligad nga si Mana nagfile na sang reklamo ang NBI batok kay Batangas 1st District Representative Leandro Leveste kag anay Negros Oriental Congressman Jacinto Paraza.
1: Sa iban pa nga balita, national madugangan na naman ang presyo sang gasolina kag krudo sa masunod nga semana.
0: Sunod sa mga sources, gikan naman sa industriya sang lagi is posible nga madugangan ang presyo sang gasolina sang 4.50 sa Citibos, tob-tob 5 ka pesos samtang ang diesel naman ang madugangan sang 2 ka pesos tob-tob 2.50 pesos.
1: Lunes nga adlaw, i-anonsyo sa Department of Energy o DOE ang actual price adjustments para sa produktong petrolyo.
0: Magaumpisa naman ang implementasyon sa ginalauman nga price increase sa Martes, Setyembre, Kense.
1: Sa katapusan nga balita, national ginmando sa Sandigan Bayan 3rd Division nga ibalhin sa Filipino General Hospital o kon PGH si Anay House Speaker Martin Romualdez.
0: Biyernes nga adlaw, Setyembre 11, gin-anonsyo naman ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda nga magasugod sa Sabado, Setyembre 12, ang confinement sa PGH sang Anay House Speaker.
1: Lunes nga adlaw, gin-confined sa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez, isa ka pribado nga ospital sa San Juan City.
0: Isa naman ka public ospital ang PGH nga sailuhan ni Romualdez sa Sabado.
1: Nagapangatubang sang kaso nga planter si Romualdez mangod sa ginaligar pagbaton sa kickback sa konkomisyon gikan sa mga proyekto sang gobyerno nga nagabalor sang 7.44 billion pesos.
0: Ginserbihan na sang madamianto di aresto si Romualdez samtang gina-confined sa sulod sang Cardinal Santos Medical Center.
1: Wala pa mabalhin sa regular nga presuhan ng Anay House Speaker. Bangod sunod sa mga doktor, posible nga takihon sa korason si Romualdez. Las 5.43.
2: Balita International. International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, 25 patay sa cargo ship nga nasunog sa China. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
3: Patay ang 25 ka-individual matapos masunog ang isa ka-cargo ship sa nasidlangan nga bahin sa China. Sang nagluntad ang insidente, nahibaluan nga 42 ka-persona ang sakay sa nasambit nga foreign flag cargo ship. 3 ka-oras naman ang naglabay ang testigayon nga natapda sa mga otoridad ang kalayo nga naglamon sa barko. Nag-abot sa Qingdao ang barko sa tung Agosto 31. Kag dito iniginakayo antes nagluntad ang sunog. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Gin-anunsyo na sang Philippine Olympic Committee nga Sanday, Ira Villegas kag Albert Ayan de los Santos ang opisyal nga mga flag bearers sang pungsod sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Si Villegas ang Olympic boxing bronze medalist sa 2024 Paris Olympics kag silver medalist naman sa 2025 Southeast Asian Games. Samtang si de los Santos naman ang IWF World Junior Weightlifting Champion kag nakaangko naman sang silver medal sa 2025 Southeast Asian Games. Natalana naman nga magabukas ang kaiwataan sa palabuton nga Setyembre 19.
2: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bea Bores mas piliyon maghimo sang content kaupod ang iya ex sang sa mag-promote sang sugal. May kampiyon nga balita o kon may chika si kag K5 IV Cordova.
4: Ginsabat sang social media influencer nga si Bea Bores ang negatibo nga mga komento sang mga netizens matapos ini maghimo sang video content kaupod ang iya ex boyfriend nga amay sang iya anak nga si Baby P. Sa iya nga Facebook post, ginpabutyag ni Bea nga mas gusto niya nga maghimo sang content kaupod ang iya ex-partner nga si Mariah Mada kaysa nga mag-promote sang online gambling. Madumduman nga gin-upload ni Bea ang isa ka video kaupod si Mariah kung sa diin ginhungitan niya ini sang cake nga iya gin-bake. Siling pa ni Bea, ginhimo lamang niya ini agud mang cloud chase kag maka-income bangod hindi maghatag sang kwarta si Mariah. May pila ka mga fans ang ginkilig apang madamo man sang nagpamatok sa ginbuhat ni Bea. Komento naman sang abyan ni Bea nga si Andrea Brillante Fuentes. Wala siya nalipay o kung ginkilig sa nasambit nga content sang influencer. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ininsika K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Anong mambal mo ni kag K5, Jean? Kiti, hindi siya mas pakamayuhon niya nga mag-content lang siya sini nga X versus nga mag mag-promote sa nga sugal.
1: So far do okay man sa akon.
0: Pero okay, pero
1: galing kay ti may iban gid man niya ka K5 Ross nga especially mga friends niya nga nakahibalo kung anong story ni nila gawa. Kung paano siya nagbunag sang ilang nga bata nga wala ni ang iya nga ex.
0: Oh, okay na ko to tani sang rason, sang una, pero ang rason ginambalang rason kay why ko nagahatag kwarta. What? Dati ko may kahatag kwarta, may makaya mo pa nga mapakig...
1: Sa isa ka interview, abi ni Bea ka K5 Rods, na-reveal niya dito nga mas tatay pa ni ko nung nanay isang ex niya sa iya nga bata. Kaya muna ko nung padala sang bulig sa ila, gahatag sa sustento. Ang iya nga ex ko nung wala, ginaga-initiate. I think siguro ka K5 Rods for me, basi siguro wala iya lang, hindi lang siya aware sa responsibility. I don't know, kay ti bata pa manggid ni sila no, pero ti galing ti sa sitwasyon sumong sa mga kabataan, aware naman ni sila sang
0: pero dire ko sa kay sino si Bea. Dire ko Bea magpakababae ka naman no, kiti ginahambal mo gina kumbaga do gina despise mo ang imo sining ex and then makontent ka upod sa iya kay waay sigahat.
1: Dugin gamit niya para makuhaan niya. Kaya totoo, wala man naghahatag. Gari na lang, content na lang ta. Para...
0: Pero feeling ko palang ga niya pa.
1: Oo.
0: Kay ma-sense mo ba lang, hindi siya, ginasikway niya, pero sa tutuod lang, gahibi siya eh. Gusto niya pagin makaupo.
1: Especially, may line between them, ka K-Fever,
0: yes, may
1: bata,
0: mo. So what if nga, balik na lang ka sa ex mo?
1: Independe na yan, hindi na yan. May mga sitwasyon, hindi lang
0: balik ka
1: hindi
0: sa ex mo,
1: nakahapos.
0: Kay Basikon, wala pa na nag-open, late bloomer, nang imusin ni ex. Bata, kamuliwat isa, para mabalaan tapagid. Di para mabalaan tapagid kung anong ano siya ka-responsible klase lalaki.
1: Basta madugangan, magkatululo yun agad.
0: Da, na namasiling nga, hambalon na nila, T-A-N-G-E-K.
1: Nakaya, agi ka na, maliwat ka pa. Ambot sa imo, da.
0: Once is enough. Twice is too much. Kung thrice na ko dati,
1: nito ang ganagidin. Na ako, no? Happy weekend, mga ka-K5!
0: Happy weekend!
1: See you on Sunday!
0: Yeah!
1: Mga ka-K5, amuya itong dalag ko ang mga balita sa mga Biyernes, Setyembre, onset, at 2020 sa iye.
0: Bante man, sadlaw, sang gabigong, patibagong edisyon, sang D3 Mayo Evening Newscast.
1: Sa pangalan sang bugos nga puwersa, sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5, Jean Shatita.
0: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, istanan ng kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Diyos sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamaayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan, kaglabos tanan nga permi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Diyos, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkakataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkakataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camille Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Dios halin sa yabuok dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangun kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kangay sa aton Mansyon Subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon dayon dire kuno aton padayon non siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal tang mahal sa tanan ginagamit mahal kay galika kun padayon non kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pakita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pakita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon. Ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Dios. Pagi sa kamatayon sa iya anak, labi na. Labi pa. Karon nga ginpasag-uli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kun isugpunta ang 1 Corinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang bangod kay suno sa aton na nga nabatian inyo nga nabatian. Gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 10 kag 1 Corinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay ko si Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Si Rizal lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano? Sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. Angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magilan? Kabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan? Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas? May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga, ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amun nga sa bisikulo 9, kaya Jesus, buhos sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Muna gali nga, biliduhon ka tama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapag gali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit. Dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, buta malon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag director pa, kag aktor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina nga aman kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa taong ilang himuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang ginsilingdiri ang Godhead, ang amay anak, ang Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak, ang Espiritu Santo. Naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang nga proteksyon, ginatipan kita, din pakamaayo. Amo na nga, kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan. Amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa atong ginhimo, halimbawa ang mga ang Dios nga hanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga si kuwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kun sila magpadayon sila katotom. Sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa muang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agon nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw ano nga gugma? Daw ano nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kamo na iyang ninsiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta ang aton kaugalingon, kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makaturan ang 1:4 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios ang Dios nahigugma na sa aton kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I drawn thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong nga, damo mga palakiro. Ang matabo na nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano. Ang plano para sa aton nga sa pagtubos o para sa pagtubos sa aton hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiun nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan diri kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios halin sa ginsuguran. Sistanas, kag sistanas, nakabalo na ang Diyos nga ang sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Diyos, paagi sa malimbungon nga gahom sa ang apostasya nga sistanas. Ang Diyos wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya. Sing abansi ang pagluntad sini, kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit ginhimo ang provision nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya. Mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintalana nang adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginhimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios paagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumpleto na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, paagi kay Kristo. So, mangin anak tiyas sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatus katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kagano nga ka kabaskugon? Gintun-an ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kung bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kung aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun anong makasakit, anong kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangon. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may imperno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod o abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagi siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaakig sang iya amay siya kagulingon nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang malon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross, agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang kasuguan sang Dios hindi mabago, hindi ni mahimo nga dulaon, o kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan, nagtugasing makaluluhoy nga kahimtangan sang mga butang. Satanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay Satanas, antes sang iya pagkapukan, dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang pwede rin is, huwag man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan mo siya kay Kristo. Huwag man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang

awi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siyadan. Upod ang mga sala sang kalibutan ginbutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siyadan, magaantos siya sing isa kapagtilaw nga mas mabugat sang saula mabatas ni Adan. Magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya, kag maligon nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga, ipatungod sa tao nga, paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sa Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sininga kabihon, kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sa aton gintinguha. Nga kung kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magpakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubayt gamay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siodo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial, and protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at ngayon din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawas lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.